0: Dag dia, ma'am.
1: Good morning.
0: Katropa, katropang hilason. Koreanong hilason. Ako nasakitan ko pagkakita nako sa acceptance letter ni Digong sa ICC. Lain naman iyang sinulatan, mura naman og bata. Lagi in town. Saon ta man bay? Mo gidigidangatan ni Tatay Digong. Anyway, iya naman yung mga igalang gidawat sa una pa. O nga, kabalos siya. Pero, dakong leksyon, gitudlo ka na to. Mga katropa, nga kining atong gobyerno sa Pilipinas, gamay ray tinuod nga nagpangga na to. Gamay ray tinuod, may gala nga, gusto yung mawa ang druga. Kasagaran, himu-imuon at ang dula-dulaan, may gala kay, wala sa siguro sila yung trabaho o nagwa na yung druga. Por iso, ayagin mong apila-apila ng mga butanga. Labi na kitang pobre, kita pa no ibadlongon, dili dapat. Dapat kita ay pobre, kita ay maningkamot. Dili kay kita pa ay pobre, kita pa ay tapulan. Kaya kanang pobre nga tapulan, mo na gusto may galas politiko nga naman. Mudawat man namin may gala inig eleksyon. Kasagaran, sa pobreng tapulan may gala, way barugana na. Balag masuko mo na ako, pero tinuod mo na. No? Kasagaran, may gala sa pobreng magtinapulan, way baruganan. Papalabot may gala sa eleksyon, kung kisa nyo na kukhatag mga gala.
2: Waka kuya pe.
0: Mudawat. Tinuod ba yan na? Bato-bato sa langit ang maigo, mabukulan ka pa unta.
3: Pinawa!
0: Oh, ingon si Unim Limgano nga, walay renta nga eh, sir. Ah, kanang murenta ko na isakyanan niya idagan? Wala, kaya nga naman, mangulata na mga sakyanan niya rentahanan din pag imong idagan. Maguna, ay, di kabalik og Luzon, di kabalik og Visayas, di kastabok. Kaya di man na mo palargahon ng kukalyong. May hikta na mo ng kukalyong, di kalarga na eh. Ya, ato siya, mangutana sa Surigao nun. Ma'am, pwede mangutana? Usang barkuha ang mularga karong gabi eh. Tubag sa Surigao nun niya. Inday uno, wayak mahibayo. Siging paabot, may gala ang kuan ang taga Cebu og Inday uno. Uha ba siya barkong Inday uno bay? Nabuntag naman lang pumaabot, wa siya barkong Inday uno. Sus, kayang Inday uno de kay Ambut Unsa. O na, ay mong kumpiyansa. Alas 8:02 na may galandag na sabuntag. NHA, Mituno, Lugpundo. Alas sa pagpalukpa, pagpalapad sa Masandag Tribal Village sa Tagum City. Atong sayron kompleto detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Larsanyol.
4: Live report.
5: Katropang Arnel, mitunol ang National Housing Authority kon NHA ngadto sa LGU Tagum o Gadugang Pondo alang sa pagpalapad sa Masandag Tribal Village nga naimutan sa may barangay Kanukutan na Tagum City sa Milabing Adlaw. Personal nga nakitagbo ang makawani sa NHA ngadto kang Miyori Tioy kapong Adlaw alang sa okay, nga nakatidad matutpaog na 10 milyones ka pesos nga dugang pondo nga sanhangpit nga proyekto. Gitagana ang pondo matutpa sa pagtukod o gadugang panimalay sa tribal community sa siyudad alang sa phase 1 o phase 2 sa maong relocation site. Tumala pa nga ikaduha kining hugda sa maong resettlement funds gikan sa National Housing Authority kon NHA na gipunduhan upo sa programang Housing Assistance Program for Indigenous People kon HAPIP. Dako sa pasalamat ni Mayor Uy sa NHA sa masangpit katabang alang sa pagpadayon sa resettlement program sa Dakbayan. Sa Pikas Bayan, kadto pang atay to ang pag-aninaw diya sa may Sintrong Bayan sa tuang Dakbayan, particularly diri sa may historical center ato makita kadto pang aril nga inini mga oras sa hamugaway og medyo luag no ang ato ang dagan sa trapiko diri. So ato mahulagway kadto pang aril nga limpyo og hanay ato ang pagkapasa karon diri sa Dakbayan sa siyudad. Idabaran kini sa monitoring sa do sa tuang mga team personnel nga nag-monitor sa palibot galing dunay mga mahitabo nga diri. Kadto pang aril.
0: Daghang magyo nagtan-aw ron. Diyos atong YouTube, di amantay 800 ka pinagtan-aw. Ang uban na hindi magiging taga-Tagum. Makayong, proudly, makayong ganda nga. Abin ninyo, kining mga dalan na mo sa Tagum, makayong ganda nga, well, dili stressful among dalan sa Tagum yun. Kay daghang naman kong syudad na adtuan, Dabao, Cebu, Puryabuyag lang, higala, murag, huwag ka maanad, baka yung ulitas bukid, ay murag, ikado man diri.
5: Ito na kanyang pag-arte daw, Gdria sa downtown area, particularly sa kining center. Ako ang pag-aninaw diri, na ay mga 20 metros, doon ay mga nakabutang ng mga basurahan. No?
0: Mm.
5: Tatawagin niya makita sa mga bisita o mga mismo mga taga-Tagum City, ang formal o sakto na paglabay sila mga basura aron na magwiling limpyo o hapsay ato ang syudad alang sa mga bisita, kanyang pag-arte.
0: Alright, sige.
5: Katro ang report di Kandria Sagawa sa Alan sa Rekosan Pilipino. Sa Pilipinas, katro pang lahat sa Nyol. X na tamo.
1: Bullseye! Bullseye! Live report! Live report!
0: Daghang salamat katropang Larsan Yol sa detalye sa report. Tinood bitaw mga katropa, no? Cagayan. Sige naman kung Cagayan sa una. 2018. Ano sa itong tuwig, oy? Today 18 day? Ito ano ito? 12, 13, 14. Ano? Tiguwang. Cebu, no? Sige sa ko balik-balik anang Cebu sa una. Katong seminarista pa ko kay magsige man may og kining retreat anang sa may Talisay, Lawaan 3. Ya sa Schoenstatt. Oh. Pag muagi ka may gala nang ilang kwad pati pong daghanag sa kyanan. Manila ay samot. Kapuyo kog Manila mga duha ka semana. Uli ko. Di bakaya ni. Mamatay kag sinimhot og ilok may gala da sa tren. Ayya. Mag-jeep sa ka. Sus, duol ra kay mong adoon, bay. Gikan rag Luneta, paingon o Quiapo. May igsoon, mabot kay isa ka oras. Mabot subayon, mabaktas ha. Sa mga istoryahan eh. Kung kay mairog, traffic. Oh, pag mag-taxi sa ka. Ah, maorya po, igong bukas gasto. Kumulit na sa tumbukid eh. Davao City ron, anamanam na po, no? Ito, hindi ba sa bukod sa Pinoy, anamanam po, may galag ka, kwan. Ang nakita na ko nga hamugaway karon yung mga kuan? Bisan makumpara na to ang dalan sa Panabo o dalan sa Tagum. Medyo apikig yun. Medyo stressful po ang Panabo. Kay og di ka magbantay, madusmo ka anang mga tricycle nga yelo. Dili po sa Tagum, naaman po, pero dili kaayo. No, dili kaayo. Kay mabadlong raba. Nga sa mga kuan yun, labi na dito sa mga historical area, gwapo ang plastada. So, di ako kumuingon nga arena mong Tagom. Nang hinambog lang yung ko nga, nindot dito sa Tagom. Alas 8:07 na ang takna magaygala sa buntag. Paminaw na to si Representative Terry Ridon kay Nunot Maygala sa pag-abli kagahapon o pagsugod sa impeachment court. Mapasalamaton sila, mga kaigsuunan.
1: Bullseye, kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Sige daw, Gab, atong paminaon.
2: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court. Maraming salamat po.
0: Gab! Palungan ako ng audio niya. Mungutahan na lang ko ba? Kaya para po di ko. Sige na ba kung panaway may gala nga si Cookie ni siya? Di ba may parparihag naong?
3: Pinawa!
0: Adilit na? Oo. Oh. Mas mayo ng klaro ba? Kung ano po ko, no? Gagamayan kong aping. Dago siyang aping. Mura siya ganang isda nga ilabo, no? May punta, Gingging Lapinod. Amuas sa Panabo, dili pa kayo okay ang kalsada. Labinas, Tadiko Road. Sos, ginoo ko. Giuba na lang kuha ng Tadiko Road ba? Joe Arlos de la Cruz. Mayong buntag sa Tagom from Butuan City. Dati kong taga-Tagom, sir. Nagtanaw ko permis yung program. Dati sa kong taga-Butuan, do. Si Randy Canyedo, mamao sila dagway. Akan na, no? Yun lang. At least ako, di may parihan ni Ridon o kwan. Di lang ka doon. Kay magtimbayas ako. Joe Arlos de la Cruz, maying buntag dia. No? Inting Carpio, prampagadian.
4: Good morning!
0: Mary Ann Reyes Amantes, ay kumpiyansa gab. I in the sky. Nakita ako ang iring gamay.
6: Waka kuyape.
0: Marlo Dano. Oy.
7: Hi.
0: Uy. Oh, si Yoyo Cards. Og kisa pa na adre be. Ako si Ami Spirit 250, no? Og si Ninio Septimo. Shout out, sir, from Panabo City, Davao del Norte, watching your live. Salamat! Good morning! Now, agighubad ating video ng atong gipresentar o audio ng inyong nadungog, mapasalamaton mga igala ang side no sa prosecution no nga sila Terry Ridon no kay gisugdan na gyud og gusto na gyud ko sila mo presentar og ebidensya. Ay sa relax sa no pagpuyo sa mo kay gitawag pa no di kuan pa mga igala ah dali bay kasi na nagchat mga taga gobyerno bay usa nakaha ni mga igala program.

0: Prison na sorbid eh ni. Anya na ko na kay mag-program pa ko no. Anya na nang suna ni BBM. Alas 8:11 na agatak na magaygalas buntag. Gi-release naman o issue naman og writ of summons pero hatagan patog na pulo kaadlaw nga mutubag. So Representative Ridon Sindania Street lang sa Street. Ayaw sa mong kaguol. Masyado naman kayong excited. No? Masyado naman kayong excited. Hulat na sa. Kay kami man, no? Gusto mi mga igala makakita ba nga? Ako gusto ko makakita unsaon bay sa mga abogado ni BP Sara, no? Kanang lantugi gyud ba nga kwan, dili magginingitay buhok, dili magyanay buhok, no? Dili magigala makita dato diri o kinsa magigala ang nag-interpret sa balaod. Okay, daghang yung opinion manggawas diri kay mo na ginaingon nila magigala nga duha ka abogado, tulo ka opinion. Mo na nila magigala penultihon. Duha ka abogado, tulo ka opinion. So makita nimo diri magigala ang banggaanay sa mga ebidensya, makita na to ni. And mayo sad ni may galang panghitabo, sakyan na to. Gumikan kay tungod ni ini, mamahimo unya ta may gala ba nga, mapaduol-duol ang balaod na to. Kay, anay tabo man good bay, kining balaod na to, murabag layo kayo sa masa. Layo kayo mga igala sa atua, nga mga yanong lungsuranon. Which is, I believe may gala, wa masubay sa panultihon, nga nagkanayon, those who are blessed in life should be more in law. Dapat gani kita, mga igala, ang atong bugtong dalangpanan, mao maigsuon ang balaod. No? Dapat, may igala, di ba siya ngon nga, labanan ta bisag nakasayop ta, pero ang ato may galang numero unong dalangpanan, balaod unta. Pero may tabo bang God? Pagkita ba igala, ipit sa pamulitika? Pagkita ba igala, ipit sa pangwarta? Pagkita may igala, dihado sa ubang mga butang? O nakalamang sila, gamiton man nila ang balaod, they weaponize the law, they will weaponize the law, against us to get their interest mga igsoon. Mausad niya itong masaksihan diha mega higala sa impeachment mo nang excited sa tang mutanaw. Gusto sa nato mega la makita the unveiling of the truth, no? Ang pagtangtang sa tabon mega las kamatura. Kay dili mga higala makatarunganon nga moingon sila nga sad-a na si Sara because Madriaga says sadaan si Sara because Trillanes said so? Uy, kinsa man na si Trillanes?
1: Ayaw!
0: To, mamurag-murag irungbuang may gala kapasipasya ng Pilipinas? May pang irungbuang may gala na apay mo tahod? May pang irungbuang may gala na apay mo? Kuan ba nga? Ay, padaplin na to eh. Ay, pagkuan na to eh. O kini may galang irong latagaw, madugay na ay mo sagop. Pero kini Trillanes bay, wajoy mo paduol. Kaya basing matapsikan lang ka may galas, laa na, mukirig ka na. Una-una, aragod lang. O sabay, papil niya, kini pong ubang mga media sa Manila, dapat gipuspusa ninyo na ganang tripods camera. Mo naman o inyong interviewon. Di ba? So may labot, ana. Wala ko na siya katungdanan. Bisag ko ano lang ba? Bisag barangay health worker na lang. Wala dyan ay katungdanan ba? So ang sa ito mong tinguan na sige niya may galang bahis-bahis aning karsada sa Pilipinas? Pakabana, citizen ko, no? Okay ra mag guna siya to niyo kung wami kailani mo? I mean, okay ra na siya o karun pa ka. Karun pa ka nagpakita, karun pa ka namun ailhan, pero di man ka just now. Ilado man ka. Ilado man kang traidor.
1: Ayaw!
0: Nagkudita, bitaw ka. Ang sa may tawag ni mo na, dito na traidor na sa Republika sa Pilipinas. Kudita ka, nakaihiram po ka. Guba-guba rin ni mong Manila Peninsula. Para lang yung mudaog ka pagkasinador. Bahala kayo preso. Kaya na ay kausa. Unyan sa may nabuhay mo, ihimo ni mong balaod. Imo ra manggaling gipalisod-lisod yung mga professional binaagi atong imuhang kuan. Sa ito'y balaod ni mo? Katong continuing education process imong kahungog. Alami ni mo ilambos.
1: Ayaw!
0: Sa tanan, may galang tao aning kuan pareha ning kuan si Trillanes magsurok akong dugo, si Auntie Claire magsurok akong dugo ana nila. Makasurok yun sila. Hindi ko ba murag madada pa kay mga cute pagdagway ba? Pero si Trillanes may gala murag yung banakon niya gilaming. Bais-bais aning karsadas Pilipinas murag irumbuang may gala magdadag. Waranto Bares, kano magdada man kag Waranto Bares? Gadi man ka pwedeng mudakop. Ah, na, di ako ni Waranto Bares. Oh. Unta na ngano na may ko na kay kopya na usa ka trabahante kag ICC? Dati ka pa naman utang sundalo. Pero ang imong allegiance wa na sa Pilipinas, tuwa na sa ICC. Unsang klaseng tao ni Miguel oi? Ay nako. Alas 8:16 sa Miguel ang dagna sa atong pagpanagumanuman. Sa atong pagbalik, ato ni dugangan pa mga kaigsunan. Kamu diha sa prosecution, kalma, kalmahila ninyo diha. No, hulatan nyo tindish. Kay kami gusto gyud ming mutan-aw, tinuod lang. No? Aya, kalimti na to, may gala ninyo itong ni-vote o yes. Kabi ni mo, masuko man ta sa atong mga kongresman, mga igsyon, tawagon man ato sila mga igala nga mga traidor. Pero sa tinuod lang bay, maipit man gyud sila nga naman. Ingani o. Sistema, biktima sila sa sistema sa Pilipinas. May mga scholarship sila. Pwera lang sa mga kawatan yung tinuod, ha? Pwera lang sa mga kawatan yun, mga maupay way agi, maupay ni yes mga higala sa impeachment. Pero katong naay agi sa inyo, ha, nakatabang sa inyo, no, di lang ko mag-mention og mga congressman by... Katong dunay agi sa inyuhang distrito, duna magaygalay na himo diya sa inyuhang lugar, nakapapasar og balaod nga mahinungdanon. Kana mga ingana ba? Ayaw ninyong kalimti. Just because nagbarug lang sila og yes o nag-yes sila sa impeachment ni BP Sara. Kaya bisan si BP Sara, dili siya mo dumot, ana, mga kaigsuunan. Na may daghan diha. Well, palakpakan na to, kato mga kaigsuunan na to, mga congressman nga, ningon yun nga, no, they have that guts day. Sorry. Kuan, kanyang tawag na, umatod pa sa mga Amerikano, they have the balls. Oh, sa pasabot na nagab, na sila itlog. Nago sila eat me games. Kaya kining itlog mang Gustavo, may gala, timaan sa kaisog. No, timaan sa kaisog. Pag may mga kuyos ang itlog, nalaw na. Pag nga puti ang itlog, bayot na.
1: Pinawa! Ay!
0: Puti ang itlog, talawa na. Oh, they have the balls, may gala to say, bahalag wa mi budget, bahalag. Pero actually, very, ano na, lisod na sa ilaha mga kaigsunan. No? So, kanay niyo mga kongresista, ayaw na lang sa tanawa ng ilang pag-yes. Mga kaigsunan, nangluod man mo, nasuko man mo, balik-balikin na lang kung unsay nahimo nila sa inyong distrito. Ipit man yun sila, bais, tinuod lang. Ipit yun. Kung ako'y naimong kongresista, adig yun ko mo, yes, muno yun ko, pero klaruhan na ita. Ay, mong pangitaan na ako budget, kaya bayan ko tagae yun. Kato mga scholars na, kumayangod ko, langga. Wasag yun tayo, scholar ka lang, langga. Anak na lang. Langga, wasag yun tayo, mahimo. Ano man, wama ko taga eh. And it will speak about, not about you. Dili ni mo nga kongresista, it will speak about kung unsa kang ilad ang sistema sa Pilipinas. Biktima kara. So, again, I think may gala, you have time to heal sa inyong mga, kung hindi, no? Minyong mga kongresista nga, untaon sab, tanaw ni mo, di man ginunta ni sila mukhang. Pero ipit ba kay na yung mga ilang gipang suportahan, gawas na, kawatan po na sila ha, o kawatan na sila, kamunay bahala niya. Pero sa tanaw ninyo, maamay dagang gihimo nila sa ilang district, ipit lang yung sila ng panahon na kay mangtas man po ning administrasyon. In a world, mga igala nga daghang kay mangtas, you have to sometimes camouflage. Kung di ka gustong masakitan ka, para sa jungle ba? Sa bukid ba? Na yung mga mananap, nga di pa sila gusto gubot, but they can still benefit the ecosystem. Mo blend in sila. I mean, mukomoplad sila, magpadahon-dahon, magpakahoy-kahoy.
2: Secret.
0: Historia hepot. Araon nga na ang mga igalay binipisyo. alas 8:20 na ang tag na may gras buntag. Paginawa ako ninyo. Balik ko mga katropa, human lamang nini, kadyot lang yun kayo. Good morning sa atong 984 viewers sa atuang YouTube. John Mark Bilagan, kuy, may buntag diya kuy. Delia Valeroso Duran, Chris Duran, may buntag diya. Christopher Cuison, Minaw Miggy Candres Mandawi, mayong buntag. Lian Masadlan from Santo Tomas Davao del Norte, Barbs Asmulo, mayong buntag. And Gingging Lapinod, mayong buntag. Belma Tangkongko, mayong buntag. From Bayugan, Agusan del Sur. Og si kasama ni Andre. Alright, mayong buntag. Balik ko ha, human lamang niining pahinomdom. Oras, alas 8:21, standby.
1: Pusay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
2: Kabalo ka dong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold tawon, mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Adi ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy,
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
16: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
16: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
19: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
18: Kung pobre,
19: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
18: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
19: Ingon dayon na nilagnapas mo.
18: Ha? Unya, kung adunahan,
19: ang tawag na migraine.
18: Ni, yawagod, ay pagluuli. Exciting!
20: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Oras may galado na tayo, 31 minutos na pasado. Alas 8 buntag, balik sa itong bagpanag manuman. O ginibahin na may gala hatod ganinyo sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Ang Y2H Clinic and Pharmacy ba'y nahimutang niya sa may door 8. No, M Central Building, nasa first floor, no? Diyan sa may Ganti Road, Kanto Pasod, Palengke, Maygala, nagluyo na sila sa Mr. DIY. Napatungan sila na Maygala usa ka kuan diha kining bugasan, no? Na diha Maygala Y2H Clinic and Pharmacy. Unsay na adiha mga katropa, labi na sa mga taga-Gomenios, mga taga-Davao del Norte, libre ang check-up. No, ang atong schedule Maygala sa free check-up diha is from Miyerkules to Biyernes. Mga kaigsuunan na diha si Doc CJ Nidruda pangitaa og ing na may gala magpa-check up ko dok, no, na diha mga kaigsuunan unya maka-discount pod ka, no, sa mga produkto mga higala, palit ka og Santon Plus Gold, no, discounted na labi na sa mga senior citizen nato mga kaigsuunan, no, rest assured may gala nga labi na tong mga katropa nato diha nga dunay gihambing nga balatian wa jud mo bayaran. No, adyo may bayaran, may gala sa check-up. E libre ka ng ihatag, may gala. Idalit sa Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa. So sa mga taga-Tagom o sa mga taga-Davao del Norte, nahimutang na may gala dapit sa Palengke. No, nadya may gala sa Kanto, sa Ganti Road, Kanto pa yung sa Palengke, mga katropa. O dapit sa may Mr. DIY. Alas 8.32 na ang attack na sa morning. Mayong buntag, Balansa, Badilia, Yaks.
21: Good morning.
0: Locricio, Masimlad.
21: Good morning.
0: Og si Bong Pedroso, diya sumay Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur.
21: Good morning.
0: Mayong pagpaminaw ninyo diya sa ato may galabaga YouTube subscribers. Mayong morning. Ag nakasubaybay gyapon ato ang 668 ka mga viewers karon. Maria Eleonor Yap. Mayong buntag, shout out Tatak Panabo, Pasalubong Center. Si Nestor Gunos watching from Mati City.
21: Good morning.
0: Si Tessie Bancori. Si Sir Arnel, si Trillianes Sundalong Walay Inkwentro. Emmanuel Munil, mayong buntag doll from Kalawaan, Laguna. Rosimin Apostol watching from Magpet North, Cotabato. Especially people of Rock Dalisay, hello sa inyohang tanan.
21: Good morning.
0: Bray 7 the Bishi, sakto yung ka sir ipit ning uban congressman like Richard Gomez. Daghan na kaayo na silang project, miasinso ang urmok, kinahanglan yun na sila sa national budget. Davao o kira kay dato man na sila. O na ako may galang giingon sa inyo ha nga, ayaw sa ninyo dayon o i-judge. Well, at the end of the day, kamo man mga higala yun ang mudesisyon ni ana. But rest assured by nga sa nahitabo karon sakyan sa uban. No, nay mo sakay mo ingon nga traidor man ang inyong congressman. Awa man ay utang kabubuto ninyong congressman. Kay ngano man isa ra may ilang gihimo. No, niboto sila sa impeachment pabor kang BP Sara. I mean, against BP Sara may gala. Gusto sila nga madayon ang impeachment, mga kaigsunan. And then, malimot na dayon mo sa ilang mga gihimo. Kung naagyod sila gihimo, ha? O, kung doon naagyod sila agi, katungway agi, samot to kamaot.

0: Halag mo no na sila ba sa ilang district? At pila ba na ka-district? Tulo ba na ka-district ng Davao? District 1, 2, and 3, mga katropa, o puro mag-yun na sila mo no? Mga kaigsuunan, bahala na, gumikan kay, kaya man po sa ilang syudad, God? No, kaya sa ilang syudad, mga pangatawanan, may galang ilang mga tulo ka-distrito, o ma-supplyan ang mga panginahanglan nun. Pero ang uban, in taon, no, nga mga distrito, mga igala, ang uban, mahadlok, nahadlok man po sila, so ilan nalang may galang, siguro nga, wa sila mag-no, wa sa sila mga igala nag-abstain, wa sa sila nag-yes, wa na lang yun sila mapakita dito. Ayaw! Gituhuyon na lang ito nilang pang-absent. Aron nga, during the time sa pagboto may gala sa impeachment, on the House level, mga kaigsuunan, di sila ma-appeal. No? Pero kiningoban, may gala, wala sila may gala yung dag na pugos. Abang, sugo sa panginahanglan nun, no? Ilan na lang may gala nga gisabayan, kay para po in town ng ilang district, makabinipisyo. Given ha, nga makabinipisyo ang district, pero kung nag-yes sila, unya, after sa ilang yes may gala, di na nimo maduulan, kaya wala pakialam, kaya nakatangag na, aka na delikado na. Oh. Pero, kinisigurado ko, kato mga nag-yes, expect na yun mo, nga, naay mo tunga, diha sa inyong district, nga, awayon mo. Himuan mo og, maot nga larawan, unya, iduot mo, kay gusto sa da sila, nga makuha ang suporta sa tao. No? So ang inyong panlaban ni ana, ang inyong panlaban diha. Aron nga dili na sila magmadaugon. No, ang inyong panlaban diha, kung tinuod man nga naamoy budget nga nakuha out of that vote, ihurot na didto sa tao.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Ipakita nga wa nimo suluha. Ipakita nga wa nimo lamya. Ipakita nga wa nimo gibulsa. Kay ang nabulahan, bahalag, butang ta, nasugal imuhang kaugalingong political nga karira, pero makita sa tao nga, ang tanang wa masiminto sa una, gipasiminto na nimo. No? Ang mga farm to market road na ablihan, katong tinuod nga farm to market road, dili tong gikan sa imong farm, paingon sa market, nga dalan. No? Morgid na inyong panlaban kay, 100% yun na, nga politika gud ni. Nga panahon sa eleksyon, hapit na baya. Labi na sugda na mo og kuan karon. Sugda na mo himuan og memes karon. No? Expected mo ana diha sa social media. Sugda na mo himuan og memes, no, sa mga tao nga nagtan-aw nga kani. Chance na nato ni kay di man ta kadaog ani nila. Chance na nato ni nga kita na say ato na silang daoton kay nibutar sila kang Sara, I mean nibutar sila in favor sa impeachment, nag-yes sila. Ato ni sila nga kuanan. Ato ni nga pahimuslan. Daoto nato ni sila. So again, ang inyong panlaban unsa man? Kung doon naman yun, tinuod ba nang gitawag nila FLR or for rate later release, ihurot na dito sa imong constituents. No? Kung mahimo, kung makaistorya ka, istoryaha sila. Oh, mangayog pa saylo. Saylo ako ninyo. Ipit ko sa politika ng sistema nga maot. Pero ako ning gihimo para sa inyo ha. Kana makita po nila nga gihimo gini mo para sa ila nga nakabaton tuod sila nindot nga distrito. Pero og moingon ka na nga gihimo nimo na para sa ila unya, why mabenepisyo imong mga tao? Amo ingon gyud nag ay imo ra man ang gibulsa. Mo ni panlaban diha mga kaigsuonan. Alas 8:39 na may galandag na sa tumbag para kumaduban. Now, balikan na to ang Senado mga katropa. Niugong ang mga impormasyon sa nakalabay ng mga adlaw nga during the 8th day ni Senator Alan Peter Cayetano, gani kagahapon na explain siya nga, well, kung 8 days na ihatag sa kuwas Ginoo, why problema? No, kay naamang ko'y mga hugon-hugon nga magkudita kay ilisan lagi. No, kay para lahi ang muhawid sa impeachment kay wa sila'y salig ni Cayetano kay pabor yun kuno kang Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wa man mahitabo. No? Pero ayaw pa kakumpiyansa kay nagdagan pa may galang oras. Padayon pang nagtuyok may gala, wa pa mahuman kining tanan, doon na pa'y dakong posibilidad nga nana sa'y mga lihok niya. Kaya naa may magsigig panguyab, naa may magsigig og ba pamarayg, naa siya mga igala ay nagsigi og kinibang pressure kuno. Grabe daw pressure karon may gala sa ubang mga senador.

0: No? Rabi ko bang presyo sa mga senador, gani? Kung tinuod na ang sa kini mga igalang sa Kuan Garon, taga Bukidnon. Ini si kinsani Subiri. Pugos-pugos ni kay basin og di na kuno mapunduan may galang airport. Oo. Kung tinuod man na may pero tinuod gyud na may igsunan nga dunay pressure karon sa mga senador nga kuan. No, dunay gani ang ilang gihimo o? Anay usa ka eskwelahan nga kundi eh, nakabitay dito ang picture ni Senadora Lauren Legarda as one of the empowered women. Kabalo ka siya gihimo sa eskwelahan, Megala? Gitanggal nila. No, gitanggal nila, mga iksyon. Diba? Ilang gitanggal kay wala ko na ipulos. Awara. So, baga, mausap ang imuhang kuan. Mawadag bilit ang imong sakripisyo sa una, imong mga agi, ang imong achievements. For one, only one decision. Nga nidapig ka sa pamulitika nga sa imong tanaw mo itama para sa imo. Both sides ha, mga katropa. Lahi sa istorya ning sa Senado, lahi sa istorya ni Maygalang sa House. No? Kay sa House gyud ipit nyo ka, mga kaigsuonan. Now, gipangutan na si BBM, kalot-kalot ra mag-ulo, bay, pabuang-buang, mamura mag...
1: Secret.
0: Gipangutan na siya kung sabay kung ano mo nga naday palit sa di ka ng change leadership diya sa Senado. Unya gipangutan na siya may galapon sa mga panghitabo sa Senado ba? Oh, ni ana siya nga nabalitaan ko nga. Oh, marapan ka diya kuan diay. Usa man ka? Sige daw gab na maminahon gab.
2: XFM Katropa.
3: Can we get your thoughts on the goings on at the Senate?
4: I'm sorry?
3: The goings on at the Senate.
4: Well, I saw what happened last week.
3: Yeah. But today, it appears that there might be a new leadership in the Senate.
4: I guess we'll just have to wait and see.
0: Bobby! No, tarawa, tarawa, tarawa!
3: Can we get your thoughts on the goings on at the Senate?
4: I'm sorry?
3: The goings on at the Senate.
4: Well, I saw what happened last week. Yeah.
3: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
4: I guess we'll just have to wait and...
0: Pinoy! Tarong! Tarong ba na may galaga? Tanawa na ko ninyo, balika na ko, tanawa na kong reaction sa presidente, mga iksoon. Oh, ipangunta na siya ba nga, Mr. President, ang sa'yo mong masulti sa panghitabo sa Senado? Yun siya nga, oh, nakabalita, bitaw ko? Mura magtiguang bungol. Kung sa'yo mong masulti sa kuan kining plastada karon sa naday pa sa'yo magpalit na po daw og leadership. Ha? Katawa siya nga Jesuit and si. O sa ba ganyan? Gab, o sa ba?
3: Today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
0: Asa may na may katawanan atong bangutan na, ha?
3: Can we get your thoughts on the goings on at the Senate?
4: I'm sorry?
3: The goings on at the Senate.
4: Well, I saw what happened last week.
0: Parang walang alam sa BBM, ha?
5: Pinawa!
0: Sige, Gab. Ano mo na yan? Iligpit mo na yung video na yan. Itago mo dyan sa ilalim ng mesa. Hanapin mo nga yung hostisya dyan. Baka nandyan sa ilalim ng mesa yung hostisya. Alas 8.44 na mga katropang tag na sa itong bagbarang kubanuban. And to give us an update, aros natagad na may galag update gikan, nanukad mismo direktamente sa Senado sa mga panghitabo dito mga katropa. Nasa linya natin ngayon ang ating katropa mula sa Senado, si katropang Rambo. Labay katropa mo sa balita, katropang Rambo, please come in.
6: Live report.
7: Katropang
0: Arnel.
7: Oo. Katropang Arnel, sa mga oras na ito ay papunta pa lang kayo sa Senado, pero may mga nakalap na kayong palita, no? Kaugnay nga kahapon kung saan ang pag-uusapan ngayon ay yung chairmanship, pero kahapon papaalam ko lang kung ano nangyari kahapon.
0: Oo.
7: Kahapon, katropang Arnel, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin yung 22 mga senador bilang senador judges, kung saan ang kanilang pinangako ay magiging patas sa makatarungan ang kanilang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At nagkaroon din ng palitan ng sekretary ng Senado, no? Sa katauhan ni Attorney Jose Luis Montales, siya yung dating city administrator ng Taguig. At pinalitan niya si Leandro Mendoza na tropang Arnel. So, yan ang
0: Ibig sabihin, yes. Katropang Rambo, hindi nangyari yung hindi natuloy yung sinasabi nilang papalitan daw si SP Cayetano?
7: Oo, yung Rigodon, yung Codita, yung sinasabi ng Codita, hindi na tuloy yun. Katropang Arnel, no? At yung ipinag-utos na rin na Katropang Arnel ni Presiding Justice Alan Peter Cayetano ang pag-issue ng writ of summon. So, writ of summon para kay Vice President Sara Duterte kung saan ay pinadalha na ng kampo ni Bibi Sara ng writ of summon para sumagot naman yung reklamo. 10 araw yung
0: ipinigay. 10 araw? Oo.
7: Ng Senado sa kanya para sagutin yung kanyang mga reklamo. At binibigyan din yung prosecution ng 5 araw.
0: 5 araw?
7: Para sagutin yung reply. Para i-reply yung kay Bibi Sara. 10 araw yung katalungan nila.
0: So, Katropang Rambo, ibig sabihin, may mga sesyon pa rin ngayon pero hindi muna magtutuga itong mga senador natin.
7: Meron yung pag-uusapan nila, chairmanship ko, yung matatandaan, napakante yung chairmanship, yung Blue Ribbon Committee, yung dating hinahawakan ni Senator Pampilo Lacson ay napakante yun, Katropang Arnel. Kaya open yun sa mga oras nito, yun ang talakay nila at magbibigay na rin ng mga chairmanship dito sa mga bagong mayorya. Yung dating Siam na minority na dagdagan ng dalawa, labing isa na sa katauhan ni Senator Vic Sugiri at ni Senator J.B. Ercito na dating nag-abstain, no?
0: Independent.
7: Kumampi na sila sa minorya ngayon.
0: Alright, sige. So, maraming salamat, Katropang Rambo, sa update at maya't maya ay bigyan mo kami ng mga karagdagang mga mga kaganapan dyan sa Senado, lalong-lalo na sa nagpapatuloy at mainit na mainit, no? Kahit na dito sa Mindanao ay parati rin nanonood at nag-aabang kung ano ang susunod na mga hakbang at mga balita na lalabas dyan mula sa Kalakhang Maynila at mula dyan particularmente sa Senado. Maraming salamat, Katropang Rambo.
7: Maraming salamat mula sa Senado. Ako si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BBSR Impeachment Coverage sa actual open Pintano.
2: Live report.
0: Ganun kaya, diyan na pong gimudulit ang iyang tingong. Maraming salamat. Maraming salamat, Katropang Rambo Labay. Mula mga katropa sa 99.5 XFM Mega Manila. Bukas ang programa natin ay live na maririnig mga katropa sa Manila. Atakihin natin si BBM. Para kinabukasan, sarado na yung istasyon. Likado dito, likado dito. Nandun yung mga ano eh, nandun yung malaking bangag eh. Alas 8.49 na ang Dagna, baga kay Sunans Buntag.
2: Bullseye!
0: Si Basulti ninyo ba iniining kuan? No? Si Basulti ninyo niining katong video, balik tong video gab. Si Basulti ninyo niining mga katropa. Nga mura man og ulay kuan no? Ay hanaw, unsa ba? Mr. President, ibangutan na ba? Balita ka itong nahitabo sa Senado? Kakuan, kung sabihin, masulti ni mo itong nahitabo sa Senado? Oh, nakabalita ko. Magpuli man daw sila o leader. Katawa siya niya. Wait and see. Balika daw, kaya murag mahimuot ko ng iyong reaction ba? Sige daw, Gab.
2: XFM Katropa.
5: I guess we'll just have to wait and see.
8: Mr. President,
9: can we get your thoughts on the goings on at the Senate?
8: I'm sorry?
9: The goings on at the Senate.
8: Well, I saw what happened last week.
9: But to date, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
5: I guess we'll just have to wait and see.
0: Alas 8:50 kung ano may kuan eh kapuya magkapresidente ng ani alas 8:51 na mga igalaon niya ang Malacañang dili pod mo tuo o gwa mo o yon sa word nga under attack ang Senate atong panahon nga dunay gira gay dunay gapinosilay dili kuno to under attack. No, matod pa ni Anticler. Coming from Anticler pag yun. Gika na sa mga bakakon. Aminahon kaya natukap si Anticler.
2: XFM Katropa.
8: Senate was never under attack.
0: Mm. Yun nangyari. Kasi nag-birthday atong nai nagbuto.
8: Tawag ni Senator Aimee. Senate siege. Do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
10: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and
0: utro pong bakakon pareha nimo.
10: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
0: Okay.
2: This is
0: oh. Kabantay ko ba nagkaisog na nagkaisog si Claire, sani? Nagkadugay may gala, mas kinakasig, ganado siya, may gala nga mutirada, yun. Yun siya nga, Senate was never under attack. Correction. It is under attack. Nga naman, nihisgot man ka. Ikaw, attack dog man ka, di ni-attack.
11: Pinawa!
0: Pasabot na to ha. Nga nung dili pwede nga gamiton sa nganong dili pwedeng muuyon ang Malacañang anang word nga under attack mga katropa. Una, ingon si Presidente Marcos, wala dito'y NBI. Ikaduha, ingon si Matibag, nganong magpabuto man mi nga wala man ko'y tao dito. Pero ingon si Claire, nagpabuto man ang NBI. So nabulabog nga naagi na'y tao dito. Aron nga, malingla na punta, mawa na punta spasing ng ilang kalaki, gibahog nila si Mel Oragon. So si Mel Oragon karon in taon, nagkakaso, gibuhian man hinoon, kaya nakapiansa, laliman ka? O, kisa kapiansa ato? Si Mel Oragon ba? 100,000, 120,000, may galang piansa honon? Si Mel Oragon ba? Driver ka lang sa NBI? Kisa kapiansa ato? Apangutan na to si Matibag, kisa kapiansa? Oh. Karon mga igala, nganong ang pangutana mauni, makonsidera ba no nga usaka desecration. Desecration means usaka action nga imong gibuhat nga dili maayo sa usaka sagradong lugar. That's desecration. For example, usaka balaan og tawag niini kanang holy nga lugar or gikonsidera may gala nga importante yung lugar para sa usa ka simbahan. Oh, simbahan. Unya mo ana kada may gala og mamusil na pinusilay. Ang act of shooting ba matawag ba nimo nga dili may gala desecration sa usa ka lugar may gala nga giisip nga sagrado sa mga tawo nga naa diha. Imong balay. Kay bao ka mga igala, your home, your house is your safest refuge, no? Ang imong panimalay mo gina pinaka shifting lugar sa tibuok kalibutan. Your home is the safest refuge. Bao bitaw nga tungod ni ana may gala nga panultihon ug tungod ni ana may gala nga prinsipyo nga nagugat may gala sa Roman times, no? Nga di ka pwedeng musod sa balay sa usa ka tawo, manguykoy kadiha, mangita kag mga butang, nga without due process. No? Di pwede, may galang mangita ka diag sabay imong gipangita, shabu ba ka unsa? Nga wa ka muagi, may galang walay due process, wa ka muagi korte. Ngayon man, it shouldn't be desecrated. Ngayon man, sagrado sa usa ka tawo ang iyang balay. No? Kung anything na buhaton ni mo diha, pananglitan na mistara mo, gipakaon mo, gipainom mo, magsinumbagay pag-inudasyon sa balay, isn't that a desecration sa usa ka giisip sa tag-iyas balay nga balaan nga lugar? Oh, pungutan na niya ako ha, kay listen naman kung ipasabdon si Auntie Claire, may gala, kadugayan, kay nagkabaga nga nagkabaga ang naong. Gawas nga nagkabaga nga nagkabaga ang make-up na dugay, nagkabaga gud yung dagway. Nako'y pangutan, nagipadag, malakan niya nga to, baga itong taro nga, basig maglingog-lingog ka. Inangutan namin, anong diristago, mas mahal ang lokal, barato ra ang imported. Unya, nangutan na ni mga senior citizen diristago, nga nung i-online-online pa ng paglinya ng inyong bugas nga, 100 na katawin makadawat ng inyong NFA rice. Para sa mga senior citizen, bagag taro nga, basig mo, Duterte na po imong pasanginlan na ng among pangutana. Nagkadugay ba kay kuha na gyud siya isog na gyud kay siya may gala builo na gyud kay iyang kaisog oh. Attack dog. Okay, balikan na ko mga katropa ang pangutana sa usa ka reporter na desecrate ba lahi tong under attack, no? Lahi tong pangutana nga under attack. Okay, libyaan siya na to paminawag usab gab tong pangutana, maisip ba ni nga desecration? Sige, paminawa ha.
11: So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato,
0: okay,
11: o hindi.
0: Okay, labot na.
11: Senate was never under attack.
0: Ah, iso ba?
12: Nangyari po sa Senate po, with all in, tawag ni Senator Aimee, Senate siege. Do we may reaction po ba yung...
0: Question number one, question number one.
12: Senator siya. Okay. Kung makukonsider niya ba na desecration ng institution?
0: Yan, that's the question. Desecration ba to?
12: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the
0: stop. Ang iyang gitubag dili ang pangutana sa reporter, kundi dili ang term nga gigamit ni Senadora Aimee Marcos. Gab. Pagkuha ra diha og kuan be silupin kay kuhaan ako ning utok na ko gamay ipadana kog Malacañang. Bali 5 ra god. Dede, again ang pangutana, paminawag usab. Balikan nato ang question. Balikan nato ang question. Kung unsay iyang gitubag, mura magkagwa mo agig, mura magdili abogado eh.
12: The Senate was not under attack. You can see that.
0: Mm-hmm.
12: Was it institution? Yun nangyari po.
0: Eh, balik pa.
12: Siya, kung makukonsider niya ba na desecration ng institution, yun nangyari po.
0: Yes, that's the bottom line. No, muna'y pinakauyukan sa pangutana. Diba? Muna'y pinakauyukan sa pangutana, mga igala. Bottom line, muna'y uyukan. Bisaya, mga igala sa... Muna'y bisaya sa bottom line, uyukan. Muna'y pinakauyukan sa pangutana. Makonsidera ba nga desecration on the institution ang gihimo nga pagyama-yama kuan nito mga higala sa Senado ang tubag niya? Unsay tubag niya? Listen carefully. Sige Gab.
12: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news.
0: But that is not the question, Auntie Claire. That is not the question. The question is, makonsidera ba nga usa ka desecration ang gihimo ditong pagsamok-samok? Nga naapay gitrabaho ang mga senador, pagsamok-samok, not on the building per se, but on the abstract idea of the Senate, mga igala, as essential part of our republic. Kana siya. Makonsider kamo diha, may kamo nga, may kamo kuno tubag kuno, may kanang mga bright diha. Kanang mga kintaw ni ato tinamban ra man ni.
13: Mga bobo.
0: Ha? Tinamban naman niya ito. Mga nang gihimo na ako example, mga igsoon nga. Kung ako pa nang litan, sa simbahan, nagmisa mi diya, nagkuhan niya, muabot mo diha, unya, masuko among security kay nagbinuang mo o na mo'y gihimo and then magkagubot diha. Dili ba na matawag nga desecration? Okay. Kaduhang example, no? Balay. Oh. Nagpapista ko, nagpakaon ko, nagpainom ko nimo. Unya pagkahuman, naa ka diha, nangita ka gubot. Dili ba na desecration sa ako ang sanctity, sa ako ang home o sa akong balay? I think the answer would be simple. No. Pag mo yung kag no, justify your answer. Well, ako, amang kumuagi ng law school, bay. Nagplano pa man gani kong mupa-enroll, pero nagplano man gani kong di kumuda yun, kay Kapoy. Pero I think that kind of question requires simple and direct answer. Kung ito o ka-clear nga, wala siya na-desecrate, justify. Ay, ang imong gitubag, manggod, ang gitubag niya, katong term nga gigamit ni, kuan, Senadora Amy Marcos, under siege. Expected na mo, nga di yung mumutuoan ang under attack. Nga naman, ug mutuo mo ang under attack, tablaragyan ko ninyo because the government knows, by the way. Secretary Bida knows. The DOJ knows. The NBI knows. Bisang magmamakak, sumatibag, may gala, he knows. Kabalo siya, di kumutuong di siya kabalo. Nasakpan lang siya. Kay naipit naman. Kay why nadakpan na itong NBI mga igala? Why mangangkon? Problema lang kay nadakpan man, siya naipit, butang ag full guy. And here comes CCTV, mga igala, na pa yung mga ubang ebidensya. Nakita man yun nga na NBI nagpabuto. Nakita man yun nga na NBI nagbangag. Diba? So, mapugos ko silang angkon. Pag ilang gamiton o ilang uyunan ang word nga under attack o under siege, tablaray ni angkon sa sila may gala nga sila mismo ang nilapas sa kasagrado, no, sa institusyon sa Senado. So di nila na gamiton. But it was not the question may gala. Di siya gipangutana siya. Ang question is, maisip ba ni nga desecration? Oh, pila na may pag-ingon. Og no! Dili na maisip nga desecration nga naman. Taga-igrason. Yes! Maisip nga desecration nga naman. Taga-igrason. Simple. Dili kay likoy kay kagunahuna eh. Ang pangutana may gala nga answerable ba yes or no? Tubago ni mog. Pangutana paingon og Cagayan de Oro ang imong tubag paingog Dabaw. Noon siya di ay ka. Bullseye! Bullseye! Muna may gala, wala na tayo matiti, maayo aning antikler. Daga naman siguro gahangyo nga ako pwede lang, ilisa na nila para mas mapasabot. Pag ayaw, may gala sa Malacanang ilang posisyon. No? Di manunta na may gala ng Malacanang iya ni Marcos? Kana Malacanang may gala iya man ato ng mga Pilipino, mga kaigsuunan? And I think we are entitled may gala nga makabaton og tigpamaba. Mga katropa nga. Kana bang worth it po ba sa sweldo? Di man na sweldado ni BBM siguro si Anticler. Sweldado man na may gala siya sa gobyerno. So, ang imong kalaban, kung naamang kay kalaban, dili kami. Labi na siya mag-explain nimo sa mga butang. You should, ano, explain better. No? Magpahupay sa mga panghitabo. Di kay mura naman bugag presidente. Ibangutan na siya, naipalo-up question diha. Maoban ni ang baruganan sa Malacanang? Of course. Siya, of course. Ay, ah! Kabuhion kong Anticler, bay. Bullseye! Bullseye! Alas 9.04 na may galantag na sa itong bagman ng kumanuban. Balansa, Badilla Yaks, Rodel Pundok, Generalao. Boss, shout out ko sa mga buaya. Naunsa naman mo dira, oy. Batuna na lang ng kwarta na dason na... saan eh? Watching in Bacolod. Watching in Bacolod na di ay. Sige, mayroon nga agad. Salamat, salamat. Yoyo Cards. Pwerteng paita, presidente. Ay, nako. Rodel Obinaldo, batimbaya ko katroba kang tatay Roger Obinaldo o mama Felicia nga permi na minaw matagbuntag. Salamat niya, no? Reklamo. Reklamo 12. sukad-sukad, wala yoy politiko nga wala ni Dato, sir. At least ang Duterte dagan panahimong maayos katawhan og dili garbosos material nga butang. Yoyo cards, Lucrecio Masimlad. Mayong buntag dirita sa ato mga katropa sa YouTube. Aldrin Ordinesa. Good morning katropa Arnel, nagpataka na lang istorya, nagsalimuang nana si Auntie. Muta nang Auntie Claire. Katropa bisag mupiansa sila og 2 million kaya nila na kay daghan man sila malita. Salbar gihapon si Uwagon. Oy dili to Uwagon ha, Uragon to. Emma Luardo, ante, walay klaro. Priha sa amo, walang pakialam sa nasod. Yursi Katubig, nagkamaldita na. Oh, nagkamaldita bito sa tanaw nako. Nadugay kin, yang-yang malditahan, mga reporter. Nga mora man na ilang mga kauban-kauban, di amigala sa... Kung saan man ka-antiklero? Ayun boss, Rulan Gabales nga. Bot-bot ni Mokler. Johnny Sinday, morning sir. Mga sinungaling talaga ang mga yan. Jerhil, sana ang Committee Blue Ribbon ay si Marcoleta para maibalik ang imbestiga sa flood control. Unta maminaw si SP Cayetano. Nadet Sabareta, sus bagagyog naong Sclair. Kerry James, good morning Sir Arnel. Pahabol, shoutout sa akong mama nene, Hementisa, sa San Isidro, ug akong hubby nga si Muner. Nga naminaw sa imong tulumanon. Salamat, sir. Good morning.
13: Good morning.
0: Ako si Ami, maing buntag. Sa mga hindi adre. Aras at nasa itong pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino ta, mga ikalas katropang sinaka-standby dia. Alang sa itong pulso ng Pilipino, mga katropa, dapat bang mapakita na yun si Bibi Sara, mga kaigsunan, o abogado lang gyapon atong Sharon Megalanga o si Kasulti sa atong mga kaigsunan, mga katropang namino ron. Atong Sharon Megalanga, kasi kawas gawain, katropang Bong Algabre, katropang Bong.
2: XFM, katropa.
14: Okay, di kita karon rin nahimutan mga katropa sa may Purok Santol, sa may La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Atong suroy karon na itong mga kaigsunan kay aduna tayo papulsuhan, may kalabigitan kini sa impeachment. Kaya ipatawag, kung ipatawag na si VP Sara sa Senado para sa impeachment campaigns. Atong pautanan rin, ang ngayon na ba siya muatubang o ang mga abogado nung saan niya ang matubang din sa hawanan sa Senado? So atong pautanan rin usas mga habal-habal driver ni mga katropa sa Santuda. So sir, mayong gabuntag.
15: Gabuntag sir.
14: Kumusta itong pagkinabuhay karon?
15: Ipit yun. Tapang ano yung iyong obligasyon o kung sa man iyong mga tulbagon, magayon na ilang iyong atubangon.
14: So ikaw isip o saka citizen sa Pilipinas, gusto na ba ka maminaw kung sa mga pagpasabot o mga ebidensya kaya pakita ka sa pro o sa antay?
15: Oo, kanag yun. Murag nakakuha-kuha ng mga pasabot sa kuha siya sa mga antay nga. Gusto yun nga, malubag siya kung sa iyong mga problema sa citizen kuha sa... Senado, okay na yan, tubagon, para maklaro sa mga tao.
14: Paminaw ni mo, kanigam, bahit yan po niya sa politika o...
15: Bahit niya sa politika.
14: Politika lang yan po.
15: Politika, no.
14: Okay, so salamat sir, sa pagalagat mo na po.
15: Dulmito, Limindog.
14: Limindog. Okay sir, ayon kuntag sir. Okay, muraga, okay mo panginabuhay ka ron siguro, ah. Muraga, okay na bang atong panginabuhay ka ron?
15: Igo-igo rin yan po.
14: Igo rin yan po, so na na-income. Sir, para ni mo sir, unsay ko imong reaksyon no? Bahin sa aning pagpatawag karon din na sa impeachment complaint batok kang BP Sara nga nanak ko sa Senado. Agayon ba na matubang siya o abogado na usa?
15: Matubang siya.
14: So, excited ka na po para maminaw sa side usap ni BP Sara?
15: Oh, excited kayo.
14: Aron na pagkatudan.
15: Oh.
14: Sa paminaw ni mo sir, kini karong gihibo karon sa House of Representatives sa mga congressman nga majority ang uyon nga i-impeach si Sara Duterte. Paminaw ni mo, unsa kay nagpaluyon ini?
15: Eh, ana na makita kung kuan na magoy po yung mga ebidensya po.
14: So,
13: sobrang tansahin sa pikas na yung mga kadayang ebidensya.
16: Oh.
13: Mm. Pero ang tanaw ni Madre, ang kabaturan na lang.
16: O ana, Jun.
13: Okay, sir. Daghan salamat. Pangalan kayo ito, Pilihon.
16: Raul.
0: Raul.
13: Okay, salamat, sir. Okay, mga katropa, mo ito na kadayang reaksyon. No? Pariho sila ang mga opinion, mga dapat lang matupang na si VP Sara sa Senado, bahay nining gipasaka kaniya nga impeachment complaint batok kato kaniya aron mapamatud badungog usab sa mga nagbutar kato kaniya ang kamatuoran mga katropa. So alang sige sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Boom Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Katropa.
0: Need gyud niya maigala nga mo pakita, no? Need gyud niya mo appear sa public and aron pod nga makadungog ta. Munay sulti karon. No, sa ato mga kaigsunan. Alas 9:11 na ang Dagnas Bundag o Gining Bahina. Hatod kaninyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and mga bakterya. Ang Premium D3 by ato na kini virgin coconut oil, doon ay VCO. Ato na ni mga igala ay moringa seed oil o vitamin D3 200 ayo. Matag inom ni muni ini, makabaton ka mga igalag instant nga energy. No, instant nga energy. Pakita ra ko tong kuan dia. Gap ka na o. Munay karton sa Premium D3 bay, no? Dunay VCO, moringa oil o vitamin D3 200 ayo nga makahatag ni mog instant nga energy mga kaigsuonan kay taas kini ginatawag nga monochain triglycerides. Now, anti-cancer sad ni mga katropa, no? Atong mga kaigsunan na ito diha in town, labi na katong mga duna mo'y kaliwat, no? Ayaw gin mo kumpiyansa, no? Tumarani, himuning maintenance, no? Isabay sa imong unsamay imong gina-maintain diha mga vitamins, bay, kining Premium D3 mga katropa. Mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dugan pa mga igala sa atong pulso ng Pilipino. Gikan ka katropa ang bong atong kwaon karon. Aga linya ni katropang isara. Ano nangyari? Alas 9:12 ang tag na magaygala sa morning.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samta magaygala sa dugang pang mga katikaran. Kaya alas 9:13 na. Mga ipakita to katulog yapon nga video gab ay nalabutang yung audio. No? Kay nahisgutan kini magaygala ginatawag nga term extension. No? Kung may dumduman nga nabuhian sad may gala sa Vice Presidente kay maulagi ko no mga igala sa si sulti ni kani Pangulong Rodrigo Duterte nga kinis Marcos di nagyo kuno ni munaog, no? Nga mangita di pamaagi may gala mo nang anam-anam na imuduso ko no charter change katong sa una mga igala People's Initiative, no? People's Initiative mga katropa. Oh, karon nang lutaw na sad kining mga hugon-hugon nga posibleng dunay term extension. Ingon may gala ning inyong idol nga si Auntie Claire nga walay term extension. Mga katropa, di daw na tinuod. Now, kung tinuod man ugali, unay naghuna-huna ana bay. Unay nagplano nga muduso diha. Unsay rason nganong i-extend ninyo si Marcos? Teka na be. No? Pananglitan na, pananglitan lang. Ako na yung nga nagduso mo. Pananglitan na, agay makahuna-huna, anak. Unsay nindot nga rason. Tagaay mi. Give me three valid and logical reason. And concrete reason. That there is a need. Doon ay panginahanglan nun. Nga i-extend na to si Bibi. Huwag na itong i-extend si Digong. Besides, daghang kagbuhaton sa konstitusyon mga igala. Kaya ang naka stipulate diya mga igala, nakabutang diya sa itong konstitusyon, unom ra ka katuig, usa ka termino. Isi Pangulo, pag after that mga igala, uli dito sa inyong balay. Or pangita mga igala, hospital nga asa ka magpundo. Kay sa garan in town mga igala, humans magka-presidente, maluya. Oh. Unsay rason, given, for example, maplastar ang sa konstitusyon, butan ta lang, mapamaagihan nila. Eh, charter change, whatever. Naman tayo mga, naamagin na, apil man na sa atong konstitusyon nga, mag-usab ta. Mga igala. No, na yung mga amendments kapag abuhaton, butan ta lang mahimo na. But mabalik ta sa basic question, is there a need, mga igala, nga i-extend ang pamalakad nga susama ni ini. Ang pamalakad mga igala nga kung imong tanawon based on statistics negative. Wala maigala na kahimo sa paghiusa sa already divided and kalat-kalat ng mga Pilipino. Katag-katag ba yung daga naman? By geography or topography pa lang, kuanta, kining archipelago ta, meaning group of islands, band together, no, as one nation, ng mga Filipino ta. Pero butso ba yun, pwede kong maglahi, Miss Mindanao? No? Ang mga tao, ani, nami mga congressman nga maayo unta, gikaligot-gutan na lang sa mga tao. Nga naman, gumikan sa kalakaran, may galas, nasyonal. No? Kaya kung doon na palang untay pondo, o kaya pa sa usa ka congressman nga mapondo sa iyang kaugalingon, maatiman iyang distrito, mahatag ang servisyong gikinahanglan, there would be no need, may gala nga madamay pa sila, unapay, grupo-grupo, unapay, majority, anang atuang kuan? Kaya ka ng grupo-grupo, di ang mga igala sa kamara, o sa senado mo, nakadaot, may igala sa itong demokrasya. Ngayon naman, okay man ang tana, but they're using that for political interest only.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Kung pwede pa lang, kung yan na pa lang kasayon, dagas mga taga Mindanao, gisamukan karon magaigalaan ang kalaki nila. Kayo kang ilang tumungog tingwa, may gala mo lamang ang pagmintinar nga sila'y mudumala, lamyan ninyo ng inyong posisyon. Diba? Kung pwede pa lang maingon nyo, sige. Marcos, kung gusto ka mamaimong presidente forever, magbulag ta ninyo. Bala mo di hantod ka nun sa among mga hawa sa Malacanang. Kay magbuhat ni kaugalingon na mong Malacanang diri. Oh. Oh, ang Cebu mo uban na mag-uban ta wala paglahi. Oh, paglahi sa mong inyo. Total murag magkasinabot-sinabot ra maning Bisaya ug Mindanao okay. Gumikan man gud sa lingua franca, mga igala nga Cebuano or Bisaya. Magkasabot-sabot ra ta ba? Kung gusto sila mga igala nga standby na. Kung gusto sila mga igala nga maglahi. O gusto nila suluhon ang posisyon. Naklaro sila. Kaya ron niya, bahinon tanala ng Pilipinas. Kaya kita din mga igala sa Mindanao, mga kaila ba nga naas gobyerno. Gisamukan sa dani, oy. Gisamukan sa dani. Alas 9.18, dag na mga igala sa Mundag. Dugang pang pulso ng Pilipino. Nanukan sa gawas, live, katropang Lars Sanyol.
16: Live, report.
17: Katropang Arnela at Takamriya sa may barangay na Pilipina, Tagum City, alas to ang pulso ng Pilipino. Magkanining oras na katropaan na tumay nabi ang atasuminyo sa tuwang topic karong butagas. Nadrik mo si Sir, nagpa-witting so, sa witting shed. Sir, maayong butag, sir. Pangalan, sir.
18: Ruben Colis.
17: Okay, sir. Taga-asa ka, sir?
18: Taga-kuan. Vincidor, Prof. Vincidor.
17: Okay. So, ito ang topic karon, sir. No? Ipatawag na sa Senado si VP Sara Duterte. Sa imong tanaw, dapat ba siya mapakita o abogado lang usa?
18: Sa ko, abogado lang usa. Kay preliminary pa rin investigation. Ito na siguro siya magpakita sa tapel na trial na good. Kay para kanang ipapatawag siya karon sa kan. Preliminary po muna. Dapat mga abogado pa yung nakakubang na saya sa Senado.
17: So dapat pagkakaroon, abogado lang mo sa?
18: Abogado lang sa.
17: Okay, sir, based sa imo ang pagulingon ni mong pag, kanapagtanaw sa mga balita, sir. Ako pag-chansa nga ma-upshield to si BP Sara o ma-impeach ko siya? Sa imo tanaw lang, pagulingon opinion.
18: Ah, sa akong kagulingon opinion. Huwag ka ng 13 ka majority ng senador, kung mabuto yun na o sulit yun na kay Sara, hindi ko na siya ma-pitch. Ma-acquit ko na si Sara. Depende lang na sa... Pero ka na, depende ko na sa ebidensya ipakita nila. Pero nakita mo na ito sa katong... Dito sa... Katong sa Justa, Justice Committee na. Pulong dito, wala kita klaro nila mga... Okay. Si Madriaga, sa mga klaro. Si Italianis,
17: Sir, sa under pa daw mapakita mo prestada sa mga ebidensya si Representative Peridon. Sa mga kasi kini nga medyo sa mga katrani.
18: Ah, wala eh. Wala eh. Klaro mo na na kana yung impeachment politika rin.
17: Politika.
18: Politika rin na wala. Hindi na. Anong di mo nila imbitigahan itong flood control nga trillion nga gito ang kikawat ato. Anong wala gito mo sila.
17: So sa'yo mo tanaw, pinakaroon nga ilahang dukot na isisara is a politika
18: rin. Politika rin na para dili sa makadagan ko rin subnata election ko rin 2028.
17: Speaking of the election 2028, sir, kung maabot pa sa punto nga mag 2028 sa dili pa ma-impeach para mudagan siya, ako pagsansa mo daw siya.
18: Bakit yung daw, guy?
17: Daw, guy.
18: Ang mga survey lang ko, tanawin ako sa mga survey. Kanang mga survey ko ang gitagot? Minaklaro. Tanaw ko sa mga YouTube, mga kanang Kali survey. Kala, tanaw na mga tanaw ka na tao, di ba? Halos.
17: Haragun.
18: 99%. Haragun.
17: Sir, kung taga-kagchansa nga itabot, ano yung say, anang mga nakaroon na paluyo sa impeachment case ni BP Sara? Ano sa'yo mga survey?
18: Kanang mga sa itong, kanang labi na karoon sa mga sales sa Senado, dapat marasyal sila o tanawin nila ang ebidensya o tinuod ba gano'n kaya kay kinintanan, forum yun na politika na kinintanan kay kanatong presidente o, grabe kita, kita, dito sa mga son, grabe kawa sa ng flood control.
17: Pero wala
18: wala ko'y hilang dito tanan.
17: Wala niya pa
18: itong mga bishop ni simbahan sa katuli ko. Okay. Mga sugayo mo kaway aning kay Sara sa impeachment, pero wala yung dalay hilang dito anong takuan. Batok aming flood control ng scandal.
17: Nasutanin mo ang pag-apil-apil sa simbahan, sir. Kung sa'yo mong reaksyon na, sir, apil na gitlaan ng politika, sir. Kung sa'yo mong masulti, kini ba?
18: Ako lang, Mr. sa mga bishop, mga pare, bias sila, bili sila. Yan, dapat, tanaw nila, kano, si Sara naman nilang, di ba, kung bayan kayo sa Duterte, kusukay sila mo hatag o gabin yung group. Kining sa kawat din ng gobyerno, gilong sila. Mao na, play, parang maka, ako, katulik ko mong ko, kahapag mong gali ko. Pero, baka dismaya ba na kaming mga itong mga leader sa simbahan, bayas din naman sila sa mga nang tinarong sa kapatid sa itong panggobyerno.
17: Salamat sa mga reaksyon sila. So, Moto, katropa na ito na ipot niya reaksyon, no? Lantip niya reaksyon ni Sir Kabayan niya itong putanang karo mga katropa. Matupan niya nga, hindi lang usama pagkita ni Sara o mga abogado lang sa iyahang niya mapakita o iyahang niya gidugan sa iyang komento nga maibahit politika ang pagkukod kang Vice Presidente Sara Duterte. Ika diriya sa Barangay na Pilipina, Tagum City. Alam niyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lar sa inyo,
16: XFM. Katropa!
0: Teka, salamat katropang Lar! Man si Sher, no? Di ba sa bastag mga palagi, sani? Gipaambit mga igala, nga kuan opinion o happy birthday dai sa amuag admin nga si Fernando po the third.
19: Happy birthday.
0: Ay sige binakla kin
20: pinawa.
0: Happy birthday dai sa among admin katropang Kenneth J Tagupa, no? Na nag-greet diri, nag-greet si Dadat, no?
19: Happy birthday,
0: Ken, no? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Alas 9.24 na, mga igala, andag na sa buntag. Mga mensahe dere, simple question, Sir Arnel, para sa ilatanan. Kawat, manis, gobyerno, abusos, katungdanan, bendalo, kung unsa, ako ba'y tinood lang, nangandoy ko nga mag 2028 na. Kung pwede pa lang, i-fast track mga isoon para mahumana ni. Kapoy ba ya? Kay, mabitong ako amay galang paghisgot diri, sagulan yun ako og gamay pakatawa. Kay og butang dala mga igala, kining administrasyon na mo ay madugangan og mga butang dala upat ka tuig mahimo ning unom ka tuig. I mean napulo. Kining akong dangas mga igala mo abot na ni sa akong alipudhan. Mura na ni mga igala gi-script nga karsada ni akong ulo. Maupaw man ta. Oy, happy birthday daw katropang Ken. Happy birthday from Ma'am Feli Feliciano of Mawab, Davao de Oro. Maying buntag diya Ma'am Feli. And salamat sa greetings kang katropang Kenneth.
19: Thank you.
0: All right, Tessie Bancori, Pilipino, bakit tayo nagkaganito? dahil sa sakim. Buganing mga Android tangunta, mahuman na ni mga katropa. Kay, pwede pa lang, ano nga, anong, kayo kong kausahe ba nga, sa kadagang trabaho, aning kalibutan, may galangan nung kanimang boy, ako nasugama. Usay, maganahan ko magtanaw ka pa ng mga batanon, may tabangutanon ni mo nga, wagan ni kabalog unsay meaning sa DILG, no, wagan ni kamaulos meaning may gala sa DPWH, no? Ganahan ko na ba, kay, wala sila yung problema, nga naman, kasi nakibaw, nga naunsan na ni Pilipinas. Kita nga kada adlaw may gala nagsigig tanaw. Ay ay. Makayong lekaw sa mga katropa nga na sayop man siguro ning profession may gala nga ato na sulod. Bueno. Alas 9:26 na may gala tag na sa ato ang pagpanagbanoban. Wala tayong oras. John Wiener may buntag basta malita per magyod. Good morning. Good morning. Master Pugi, amigo ni Auntie Claire. Iyon siya nga. Sos, nagpakita na po ning animals. Nga clear. Pahawa, diya. Hawa diya. Di malas among adlaw.
19: Hi!
0: Hawa diya! Oh, okay na. Sige. Og si Rodel Pundok Hiniralaw. Si Ma'am Uyursi Katubig. Yun siya nga Sir Uyursi Katubig. At tubangon na ni BP, mauna man jud na iyag ipaabot aron matuldo ka na og madugtungan. Adi na madugtungan. Yes, exactly, no? Mga katropa kay mahuman na. Mahuman na matubag na natanan, maabsuelto siya diya. Asa pa man mangita o usa pa may himuon na pong ground nila. Kay, mangita naman sana sila pamaagi. Pagka 2027, og mahuman mag-uni karong tuiga ang impeachment. That's for sure. No? May gani, mas maayo gani mahumag sa'yo. Kay para naapay time, may galang kuan, nga makakuan, makahimo, makapanday sa mga balaod yung ginahanglan na to. No? Kay, og, wala na na, wala pa may lain. Pero sa admin karon, haskang daghana in town, mga higala. Di lang ni mo ma, kuan kay, si Auntie Claire, muingon man nga, ang flood control, kang digong pumana. Tanan pasangin lang nila, Duterte man. Alas 9:28 na. Para tayo oras, may higala ka makaginod sa unahan. Hanto na ba po, han? Samang Tagnaug Estasyon. Sangan, may higala, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM 7.1 Tagom. To mga kaubanan sa gawas, katropang Bong, katropang Lar, katropang Darwin, Dulatrio, katropang Master Inday Tanini. Asa na katupayin si Master? Huwag isabay man itong patrol. Katiam-tiam na pagaling mo dyan sa gawas. O, katong sparring partner, mga igala, sa Pigas Lawak, sa atong technical side, ang atong head technician, katropang Gab Alas. O nga itong admin, nga nag-birthday karon. Si katropang Kenneth Tagupa, a.k.a. Fernando Po III. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maying buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
16: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pick Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, nausa man ka nga sige mga kagtungok. Galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras, mga maring, doon na tayo. Impunto, alas 10 na maniling urasa, uy. Bueno, welcome ka mong tanan sa tuang panag-uban diriya sa XFM. Kung ako, ikaw, exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
2: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: ล
1: เฮ้ย
0: กงให้รอตอนกงอีมงปีอา
1: Hi nako, plastar na sa muriha ang mga maring. Kaya naan na po ni mga guwapa kayo niya. Wala naging mga lupig pa. Welcome sa makausapan diri sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga giyatang atangan sa tibok isla sa Mindanao. Kini mga maring ang kung ako, ikaw, katropa lang. Gikan diri sa studio. Sa Studio X, mga maring. Ako kini ang imong ex nga si Maring Inday Erica de Ligua Padre Mestesa. Apan dili makumpensa ang tingod kay mangunay o silingan. Siyempre, ako mga kaobanan diri sa laray magpailaila kay basig ilang pong dumadungagan ba na ilang mga accomplishments. Anyway, ato welcome kining nakuha kayong mga kargada. Ako lang i-welcome yan sa laray magpailaila maringa. Ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Hello, kumusta mo? Kinilang gyapon ninyong iyaan sa kanunayong panabang?
1: Mm-hmm.
2: Higog maalang ko, sama sa humba o kinilaw.
1: Mao ba?
2: Ako na'y bahala na yung kinilaw. Come on, baby. Sabi, karaan mo kayo ng sounds, uy.
1: Sabi niya, baby.
2: Mura man dyan naaza.
1: Ay!
3: We...
1: Siguro ko Andrea mga jatot maring tiwas ang imuhang kuan
2: mao na to siya
1: mao na to
2: inahan sa kanunayang
1: so ato na sang i-welcome niyang usa ka bayot diri ah
2: bayot niya kay mo sigbi ni
1: na murag sigingging
2: geng ayaw na kini pasudlan sa iyong balay nako makayang virus ni
1: ladies and gentlemen Inday Tanini.
4: Hello, hello, hello. Ay, asa ba ni pagkusgi ka may bibra ni mapago ang socket ano? Hello, hello Philippines, hello world. Master Inday Tanini, guwapa ka may siyempre pangit ako. Ngayong morning sa itong mga constituents, sa itong mga board of director and board of honor, ang itong mga plataforma karong buntaga, among ihatag ninyo talan, ha? Plastar mo.
1: Mura rin ka, sukod na ang hearing, Maring. Ang specimen.
4: Specimen.
1: Sukod na mga Maring, diri sa tuang, kung doon ay hearing sa Senado, doon na po ay hearing diri sa lasto.
4: Correct. Diri na kay lasto, swertres, oga 6D.
1: 4D.
4: 4D na, sorry. Gino ka nga, oh, kabalog, ikuwaan na naig duha.
1: Sura na, ako nang imo, kay 6D, mang ginang imuha.
4: Oh. 6D, di ka daog ba?
1: Napakay-makay kayon, daog-daog anak Maring. Titignaghanan mo na namiruha.
4: Pag-ikwaan na dahil, sorry Maring.
1: So, 4D na ron.
4: 4D. 4D kay kita, 3D man ta. 3B.
1: Sa
4: tulong kabayot.
1: Kita na yung 3D nga mga nag-umpay mga itsura.
2: 3D or 3B?
4: 3B.
1: 3B.
4: 3B. Mga bayot. Tulog ka bayot.
1: Oy, speaking of 3B, maayong buntag sa mga taga 3B la Pilipina di ay.
4: Yes, ay sa pod ka bayot ang warawara na kay birthday ron at i-greet nato di ha. Oy,
1: ayara, ayara.
2: Katahan si Morana Marie.
4: Be, katahan ako, be. Tagaay ko ka. Napatong ako nga. Napapatong ako di ha. Be. Katong kanta na ko nga pinaka power be. Kato be. Asa man tong wala na to di ha. Wala na to.
2: Nami drum set lagi ni sa sunod.
4: Be, katahan ako be. Happy
5: Tupang Arnel Cortez.
4: Ano naman ako?
1: Arnel Cortez pa niya.
4: Pa-apil-apil mo si Arnel Cortez. Humana naman ay ang programa dito.
2: Ano naman na bumalik?
1: Mo-apil siya, Maring. Mo-apil siya.
4: Overexposed na yung si Father Anna.
1: Sige daw. Ikaw na daw, Maring. Kapag sa i-request aning bayutan niya.
4: Katong ako ang... Asa naman to, Gab? Katong ako ang kanta sa unang... Nalapat to niya sa imuhang... Imuhang platform?
1: Anya na!
6: Happy birthday!
4: Di na ma-okay! Pagbata man na!
2: Ang ihamangod katong...
4: Katong...
2: Burag Pakistani nga sounds!
4: Katong kwan ba? Katong 12 gun salot ba? Katong... Ay, kanang... Sige na kay, siyempre, ito naman yung... Hawak ko ang beat! Hawak ko ang gabi! Ay, masaya na lang yung ko.
1: Masaya lang kayo, bro.
4: Sige, nakatansa na ito ang bayot,
1: sige,
4: be. Nanareagab, nanareagab, wapa. Anya na, kada lang. So, ato na katakay, kabalok ka.
2: Akapila na lang, kada ay maring, akapila.
4: So, kung maghinilas ka, magakapila, gira ka, dapat hilas man pa. Mag, dapat na itong hagu-hagu na itong teknisya, kaya kada kong sildo, ana. Kada kong sildo na itong teknisya, di na ito na hagu-hagu. Saan
2: pa na ngayon na siyang sildo?
4: Naku, oy, dito na blas damo, kaya didaksyonan mo lang malit gamay.
1: Papa, di ay?
4: Ay, be.
1: Ah, dire ang ato ang samtang gipaabot ato ma ato request siguro si Kainet
4: ya. Si Kainet.
1: Musod siguro diri ah.
4: Ah, ato na siyang ayang ang alam mo ah, kung sige. Great naman ka na mo Kain. Ah, anya na. Paminawa lang sa gawas kay ginagisit apa ni.
2: Kuya kayo ang suot ah.
4: Kuya kayo ang suot kay wala kang kanang kuha, nagtrabaho kanang kaning. Sa patos. Pinala mo ko sa patos sa kaning.
1: Pansit na?
4: Pansa? Mang laki?
3: Pansit?
4: Ah!
1: Ay, pansit.
4: Abila, pansit. Ah, ay.
1: Pansit na ginay makaya ni mo sa ibang birthday.
4: Grabe, sa kakino. Ay, kasi si Kenneth ba, mura na rin nag-birthday nga, muligid pa'y tabla.
1: Nako. Aban, live po na karon mga maring, si Buddy Oberas po na. Nakita na po din, nag-live sa siya maring.
2: Ano, wala man na si Mikuan?
1: Asa pa ko na waman ako ang tingog. Asa pa ko na pita ron.
4: Lahil lagi akong kuhan rin. Mura ka side view lagi kuhan yung ang kuhan.
1: Kagalit lang kayo.
4: Camera diri.
1: Mura gi-mute, gi-kuhan ta dito. Gi-kuhan ta ni paring Gabi na dito. Siya ni Sulot.
2: Side view magamarin. Kada ko kagagbukton.
4: Oy, mauba. Di lang kitaw ng imo ha maring.
1: At sa nga plastadahon ng amaling ha. Kay hinay man ni ako ang live diri. Uy, hinay man ni ako ang signal. Uy, dito man ako ni Kunik sa Bulgari Eutanan. Kung ito kay Hinay.
4: Ah, dito na ka sa Bulgari.
1: Dito ko sa Kuanmi, sa Silingan.
4: Sa Silingan. Uy, shout-out ko dyan ni Ma'am Elsa Arriba. Aba, namin tagi na sa Bulgari.
1: Mau ba? Uy. Uy, dito na tayo viewers karon sa Facebook nga 8 ka milyones.
4: Aba, bim.
1: I-share sa ninyo ato ang live, mga maring, kay aron nga naghansab ka ayan makakita sa ito ang pagpakauaw karong buntaga.
4: Correct.
1: Ano karon nga Martes, mga maring,
4: uh-huh.
1: Dito na tayo tawag aning PETSA 19 na manay karon tuig 2026, mga maring, ha? Pagkikan diri, ha? Live ta sa Tagom, apan live sabta sa mga sister station.
4: Sama sa asa, sa asa.
1: Sama sa lugar ni Inday Tato.
4: Aba ni, kung andyan sa Mati.
1: Sa Mati City. Ayong buntag.
4: Si Inday Tato nga mag-report okay. Siya sa palingki nga nara sa CR.
1: Si Inday Tato lagi.
4: Oo.
2: Kung naka sa Mati, idayal na lang na inyong radyo.
4: Asa man niya, Marindaria. Asa man nga kanya.
2: Asa man ito dito, Maring?
1: Mabati sa pakaroon, dari asa 99.1.
4: Yes. Aba.
1: XFM Mati.
2: Yes. Mm-hmm. Ang mabati po ta diri sa Bukidnon.
1: Sa
2: 101.7.
1: Aba, bila ko 101.1.
2: Kisa may mong idol gani diya, Mari?
1: Sa
2: Bukidnon?
1: Sa Bukidnon?
2: Oo.
1: Nadagpan. Una kong idol.
4: Kisa may idol mo sa Bukidnon, be.
1: Si Kuan diya, si...
2: At sa may ang entrada na, Mari? Sa may mong idol.
4: Ah, be. Kisa may...
1: Ay, dyan ko hanggiton.
4: Be, kisa lang. Lagi na.
2: Okay, idol, malgana nimo.
1: Ang suspek kinala sa police station.
6: Ayaw naman.
1: Dahil lagay mo,
4: isa ba na siya ni Lotabius, na?
1: Dili, oy, si, kung ano siya, si, kalimot ko kung apelido niya kabawa, oy.
4: Isa ba na?
1: Si Michael Ricabo.
4: Ah, si Michael Ricabo. Be, paminaw na to report niya sa XFM Bukidnon ni Michael Ricabo.
1: Gidakop sa mga polis. Ang suspect kidala sa police station. Live sa ta, mabati ka rin diri amaring sa XFM San Francisco.
4: Sa San Francisco.
2: Man, nakabalo ko na abog kay idol diya.
1: Isa yung mga idol niya, be.
4: Depende sa bayan. Bayari siya kong 3 mil. O di ba? 5 mil. Ayaw ko
1: lang. Sige daw.
4: Ako ay doon lang. Kinsa may inyong ikwan na, be. Kasi June Delibria. Sarabag yun ang ako ang palangga di, ha?
2: Sampuli daw o tinuon na idol, be.
1: Tinuon pa niya mga idol na si pare June
2: Delibria. June Delibria.
4: Palangga pa lang ko na si June
1: Delibria. Gikan diri ang sa studio. Paingon sa inyong radyo. At makaoban ka ng mga igala. Gikan sa crime scene. June Delibria.
7: Nagbangga. Ang motorsiklo nga CRF. Kutsi, Mitsubishi, Mirage.
4: Lagi lagi mo ay ginatalo-taloan nyo lagi ako.
1: Ay nako.
4: Lain man mo oy.
1: Siyempre live sa takaron ni Babati mga Maring sa XFM. Sa XFM Gensign.
4: Oy, yes. Siyempre sila si Ate Evelyn sa Masahi.
1: Yes. Oo.
4: Ang kabats ni Vivian Velez.
1: Si Mabadi ay?
4: Natichi Agbayani.
1: Para si Ma'am Evelyn?
4: Yes!
1: In fairness, kanang kuan kina si Ma'am Evelyn ay kanang makinis ka yung kutis.
4: Naturalmente. O niya, ang iyang beauty niya. Di yun makasawa.
1: Ay, ano sa pamandi?
4: Siyempre, nabanan sa iyang mga insurrectos di ha?
1: Naka-idol niya.
4: Wala ko yung idol niya, pero kato isa, kato nga, pero may wait, kato ganing, si Pagano, si Ivan?
1: Saan si Ivan?
4: Amin ko man ato si Ivan. Aga, syempre, ang kuan, ang ato ang Salvador del Mundo niya, si Uncle Ray Pirarin. Maro teknik Salvador, problemado po din siya na ako. Kol, aguan talaga, may. Si Toto.
2: Bayad-bayad po daw siguro.
4: Nyanan siya nga, kuan lang, mag-abot rin sa kuan, police station.
1: Ay, basig niya akong ikuan doy. Kung dako-dako na ganyan mo ang kuan, basig niya akong ipa-hot portion.
4: Ipa-hot portion siya. Ako lang siyang tagaano kasi tawag anak anang ilista lang niya sa baybayon para sa balas e para pagbalod mawala ra
1: mapapas ra
4: ana
2: pati nga to ang branch manager niya sa gabing group of companies
1: asa kitam ko na oi
2: ay sinday pili
1: ay tapo itimbaya usa ka maayong buntan si Philip Oligari basi dili niya maayog dumala ba to mga grupo diha
4: ang iyang mga oi dapat oi Philip ang mga constituents nimo diha mo gidang ampingan ha.
1: Dapat gayon nga kuan ka diha kanang dili ka basta-basta mapasulod sa to ang organisasyon dapat do na gyud ang mga requirements ay hugot gyud ipatuman ang mga restriction.
4: Restriction niya. Kung naaman kay mga question, mga suggestion o sa baba ng mga pangutana nimo, kuan na Philip kanang at pagayoy gyud ang mga screenshot o mga kuan na video.
1: Dapat do na gyud tay mga ebidensya.
4: Yes.
2: Ay dili gyud wala on ang link.
4: Kay ang link nasa police station.
2: Kaya nga naman sa comment section.
1: Ito na itimbaya o sa kamayang buntan niya ito ang mga li-liers. Karoon, gagalili sa Facebook si Chirismi Kuloma. Maayong pag-lili mo na. Katawa na siya.
4: Si Jessalon Guno. Aba.
1: Sa ingon niya.
4: Ano siya, Marie-Erica. Halok wala lugar na to. Halok. Halok na yung inyong lugar. Amot ni mo, Gisilan. Uy, maramang ka ganang siyong urge mong kuan, motulya.
1: Uy, nalaman na ito ganina, gatindog.
4: Asa to?
1: Dito sa Purok Six Lakon.
2: Uy, naanin to?
4: Kato nga, nagbitbitong sundang.
2: Ay, kato na kablo.
1: Amot, kalimut, resort, ano yung bayanan niya. Napadiya si Babski, ingon sa nga shout out mga Mari.
4: Aba. Og syempre, sabalay mo niya.
2: Nasi ko ang si Ate Josepina Tinambonan.
1: Nobody
2: Good ay? Morning mga katrupang beauty sa XFM.
4: Aba.
2: Shout out lang ko din sa Tagaaglayan, Malaybalay City.
4: Aba.
2: Salamat sa mga Tinambonan family.
4: Aba. Kabalo, congratulations Maring Darya. Kabalo na ka mabasa.
1: Ay, ang sanay mo ko ah. Dako lagi kang dughan
4: doon. Dako lagi kang tuto yun.
2: Nakahiring mo nga dako o gamay.
4: Saan mo na?
2: Survivor magugko.
4: Habi na ko malignan.
1: Ika na yung hitsura sa naka-survive. Wapaka-survive.
4: Akin na ba yung naka-survive?
2: Natingala mo ko sa buong video. Lahi ang nakaligawas ito ba?
1: Ha?
2: Ang sa ito ba? Lahi ang nagawas?
4: Aba, baraga lahi na lang. Isa man na. Ginalong inaana man na.
2: Ano man siya?
1: Isa man na. Uy, nalagi na sa ikuan.
2: Nag-message sa yun ang ato ang
1: gold medalist lagi na.
2: Branch manager sa Jinsa.
1: Kaya
2: sa
1: nasa? Si Philip
4: Oligario, baby.
1: Ang sa'yo ni Philip?
2: Ay, yung ingon? Ha, ha, ha.
4: Ha, ha.
2: Ayaw naman.
1: Salamat kay Philip sa imong gisulti, ha? Thank you kaayo, Philip Oligario. Di na, muna pinakahagtik nga reporter dali yes. Sa XFM Gen Sun.
4: Yes!
1: Oo.
2: Katong may mga nagkuhan, nagtinigbasay, musulod yun.
1: May mga gagaba, mga ongoing pang mga pabuto.
4: O, may mga ongoing nga mga cross-firing.
1: O, may mga sudlon yun.
2: Katong nagpakuhan, ongoing pa ang suno. Kung saan man to?
1: Ah, gipahigayon man to. Gipahigayon nga suno.
2: Nata karon live na gipahigayon nga suno.
1: Nata karon diri mga kuan sa tagom kuan lugar nga gipahigayon nga suno.
4: So apo pag kuan gid na gipreparahan gid na siya. Ana siya event organizer.
1: Kuan gid gi
4: kadang asunog na event organizer ana kay gipahigayon.
1: Inagurahan
2: gid ana siya mga personal grudges.
4: Aba. So na siya asa siya mo na siya gal personal sa to siya person with disability.
1: Ay, oras pa nga marin doon na tayo alas sa Jess 24 na ato sang i-endorse niya ito ang mga beauty products.
4: Yes, sure na ha.
1: Ato ang mga herbal capsule.
4: Kana. Uh-huh.
1: Mga marin, kung di na makahimo sa paglipay-lipay kang misis, ayan ang ulit sa inyong bahay.
4: Kaya ito
1: ay hinundan nga sa puton si misis.
4: Yes, kasi si misis, imugin na ako nun. Imugin na siya nga ba. Painitan yun mo lang kuto-kuto ni misis.
6: Ayaw diba?
1: So, on sa'yo, Indomon, aron nga mo init ang guto-guto ni Mrs.
4: Siyempre, ang turbo. Turbo ay gina si Mrs. Kay...
1: Uy, unay nag-text diri on sa'yo na paggamit sa turbo, ipaslak ba doon o tumaron?
4: Hoy, kamaw ba? Ay mo pa binugo, B. Ana, ganang ang turbo, 30 minutes na siya bago mag... kanang mag-inapsanay.
1: Tested na mo ni siya.
4: 5 days ang tamaan na...
1: Uy, usap kasimahan na, Sam.
4: Yes, so... Kung ikaw, kanang hinay na kay kagurbada, imong side stand mo, humog na kayo mong side stand mo. Pupilo na.
1: Taka na lang kuan.
4: Taka na lang. Imbis ang imuang motor ni mo, imbis sa 50cc, malali na kayo matumba.
2: Pero na, may bagong akuan na. Usa na? Sistema ni si Connie Loy.
1: Usa na?
4: Si Connie Loy?
2: Katong bao-bao na po.
1: Lagi, oy. Mugin na ganahan niya, kanang bao-bao.
2: Disupilya ang bao-bao ni Aksyon o paubos.
4: Gimong kalso, ana.
2: Kalso sa ang tapanido sa driver.
4: Baka kuya ko na anang balita ah.
1: Kabaobaya ka marin, napaday na sa ipuan doon. Ay, naging na sa ipuno doon nga balita.
2: Ay, kung saan
1: pa kaya pagkalso de ato marin, nabuslot tayo itong ligid marin.
2: Ha?
1: Natusok sa tabadidoy marin.
4: Uy, pagrabi anang tabadidoy, basta baka turbo ay. So sa ato pa, mara din na siyang lansang agabaga-baga.
1: Muna yung kuyaw ato masugatan ba? Basig makuanta ba?
4: Kakuyaw, ano mo eh?
1: Ma-internal hemorrhoids ta.
4: Di ba kita mag-internal bleeding, ana?
1: Muna nga, ato sa siguro kung ano siya makaturbo ka wa. Ikaw punsa.
4: Ato sa lang siyang kuanan. Pakita ako sa kanang tipita. Sa blister. Pakita ako sa blister, B. Ana.
1: Nako sa mga maringa, parayon lang sa pag-text. Ito ang text line 0966-306-9569. Osbon ko mga maring 0966-306-9569. O di ka mag-comment ka aron sa ito ang live sa Facebook page XFM 107.1 Tagum.
4: Aba?
1: O naki makita ang sabta diri sa XFM Jensen nga Facebook page.
4: Yes, aba makita ko sa Facebook page.
1: Facebook page.
4: Okay, ikaw, Maring Daria. Sa may mga ikuan mo, kasigra magkating city, ha?
2: Ay, naman ko nga nabasahan ng mga mensahe, oh.
4: Hindi, sa may.
1: Sige, ingon.
2: Anak, oh, nalala ko si Gawas, oh. Anak ko si Arturo at Kilya, na siya, hi po, good morning sa tatlong Reyna.
4: Aba.
1: Good morning, sa
4: Arturo.
2: XFM, anak siya.
4: Sige, Arturo.
2: Natingana ko kay mga maskulado lagi mo.
4: Si Arturo Impilya, si Arturo Impilya.
1: Kung maroon, dili na dyan ko ikaw maaswat o bugat kayo mo, dako akong braso.
4: Mao ba? Ako din na dyan ko, promise ginagawa sa akong self nga, din na dyan ko magmasa o pulo ka sa akong simento. Hugs kayo magpala.
1: Ako ba rin, mag-ayag ko, balas ka na mag-constructions ko, no? Kaya, init ka ayaw ma rin, akong buko-buko ma rin, murag kabaw. Na-construction ka?
4: Na-construction ang good ko. Makasapit pa na pala, uy.
1: Mao ba?
4: Oo.
1: Matulog kay akong lubot ma rin, sapit na kayo ni Maring.
4: Mao ba, mag inilingkod ka rin ako, Maring, no? Kala mo, pungko ko ma rin, ako sampo to, akong tikod, mag-abot.
1: Muna akong experience ba ni pag bakos ni Edgar sa kwan, sa muna muna panig envelope.
2: Muna muna panig. Makakakos pa na si Edgar sa Emuha?
1: Makakakos pa sa panagsa.
2: Okay. Kaya mo, labir na mga itong kamot. Tanawa tong tiil, kagmay na kaya.
1: Ay, mga kanan, naninood ka.
4: Nailangin ka. Aba, aba si... Aba, atong i-greet ang ato ang kasulid. Ato kasulid.
1: Ay, mga taga-kasulid.
4: Kasulid. Ang ato ang program director sa Sulid. Oo, si... Si Bong Alvarez.
1: Ay, solid. Solid good as in. Solid good as in.
4: Aba, naningog na po ang mga morning gays. Unsa man katropang katropang Bong Alvarez mo join nakasamo ang federasyon?
1: Oo, kay aron nga okay kaayo ta mga stipping diri.
2: Ay murag napulaan na mga gumis sa threesome, foursome na.
4: Foursome na.
1: I like that.
2: I like it.
4: Yes.
2: You like it?
1: Yeah. Good morning Inday Erika og Cutie Daria pa request og One Moment in Time para kay Helen Grace Victoriano, nag-alaga sa akin. Salamat po.
4: Aha, salamat kayo.
1: Ikan kang Ma'am Philip Feliciano. Ma'am, good morning. Salamat kayo, Ma'am. Grabe, so gahapon naman. Uy, nabusog. So big man's snacks, Ma'am. Ay.
4: Grabe, uy.
2: Salamat kayo,
4: Ma'am. Birthday manikini dron. Masi, ganahan po na siya mo. Manarakong, alarakong talaga ingon-gon nga. Masi, magpakwala.
1: Ay, happy birthday kayo nito. Wala pa rin mo kantahi.
2: Asa? Akapila na lagi. Asa? Wala nakitaan. Mura na ni Guwang naman ang atong operator.
4: Ibalik, tagang Dabao, B.
1: O, di mo sa gusto na mo kay Makaltasan, nag-iun.
2: Ibalik ka na, kaya naman ito iyang mga pundo.
4: Naman yung mga pundo dito. B, katahan na

0: Si kinit tagupa nga may apple of Miss Gay.
1: Uy, ang puhay ang yang kuanday.
0: Manginaot mi nga ang birthday ni Karo ni Kiri Tagupa. Nga tagaan pa naman siya daghang katuigan, Lord. Naghan kayo pa siya o kanang kanagan pa mayo ang yang panglawas. Nga magwapo pa siya ang samot. Nga, di ko siya magbulag sa yang uyab. Gaya para at least inspired siya. Naman ko ni siya uyab daw. Aluod. Ay, sorry na na ganda, okay?
1: O na na sa uyab.
2: Basahan ko. Ang comment ni Papa Carl.
1: Aba.
0: Ay, salang na ninyo si Kenneth J. Tagupa diya. Kaya, diya ka, natural kaayo ang acting anak.
2: Aba. Dili kayo halata.
0: Unsa man kayo gusto naman yung tabo sa'yo mong kinabuhi, Ken.
1: Ayaw pag anak, kiningan pa diri as si...
2: Ayaw, kawaya ka dyan sa kakaon ka ron. Recording na naman siya pansit.
1: Pansit rin yun.
2: Ikaw na nga, kadaghan siya kwarta, pansit.
1: Dapat yung gi-apilan ng fork. Maring. Kay, aron niya okay kaayo. Kaya yara mo nang ipadapli.
0: Yes.
2: Ipadapli na din niya.
0: Ayaw, pansit rin. Kung mo na istorya akin, magpahit lang ang laki me, oy. Ay, nako. Oy, kay Arnel Rabanes.
1: Oy, salamat kayo sa inyo mga paglili. Hi po, good morning, Reyna Aba. Pero natingala, maskulado lagi. Uy, lain lagi ka di ha. Arturo, Idkila, ay... Oh, kasi ako na yung itmi games kayo. Salamat kayo sa inyong pagpamati at pagtanaw. Hi, mga bading. Ay, yun si... mga bading na galing minun. Yung mapos yung ikuan. Isinggit pag hindi mo na si Arnel Ravanes. Oy, shout out sa mga bading. Aba.
0: Kaya si isa si Pinaso Dolorito Joseph. Mayong buntang ninyong tulo, mga Mary. Labi ni Master nga. Bangit,
2: Pagkitan.
0: Aba!
2: Basa, oy!
0: Hindi naman tayo makakuha, ano yung mag-Vision Next Plus na ko, be. Salamat kayo sa Purok. Tadina. Furniture Compound. Matsalam kayo, mabuhay kayong lahat.
2: Tanong ang basa na maring.
1: Sige na, otro.
2: Furniture Compound.
0: Compound. Bungol lang kayo mo, ay. Bungol. Dilay pa po mga guwapa, mga bungol pag yun mo.
2: Kami na yun, nagkamali, ani.
0: Dilay nyo kung malamot ano yung ginabuhat sa kuha ba.
1: Napagingon. Salamat. Thank you kayo. Oga, mga maring, ha? Ayag mong kalimot di aron nga mas mutin ang pangato ang mga pananaw. Tama yung mong giingon niya, bayot nga. Dapat good mag-inom ta adlo-adlo o
0: Vision X Plus. Soft gel capsule. Oo, kana.
2: Para klaro kayo ang mga teleskopi.
1: Dari kayo, ang sayo ka na pagkuanin mo, abin mo mauna, pag alim upload man, hindi ito mauna.
0: Hindi mauna, ay, mali ang imong pagluhod, no? So, dapat din yung imo, kung naka-Vision X Plus ka, kunya, nakaikawban nga keki, so, imo ginang ludahan.
1: Magluluhan
0: mo na, makita gini mo na dito asa ang kalot sa bumbero.
1: Asa katangkuan itong ang mga markings, di mo sa makita ang mga markings.
0: Yes, okay, makita, magunita na mo ang tenderloin.
1: O niya ang ilang mga guiter nga doon ay katugbang. Ang guiter nga may kanaog, doon ako.
0: May kanaog, dali siya guiter ba yun?
1: Asa na siya?
0: Kamu ba, pataka mga, dili na gali mo mga guwapa. Mga jugo earth project mo.
1: Basta na siya.
0: Mga miracle fruit. Mga miracle fruit.
1: Mura na siya di island. Hindi na pa.
0: Yes, indeed.
2: Ana, pagkano si Louie o di lang.
1: Masa'y kayo ni Louie.
2: Nadungaga na po lagi mong isa kagwapa, mga maring.
0: Lisod po.
2: Lain po kayo dili itsuraan na mong kwaon.
1: Kanang gikumot sa dagkong kamot ka na mga kanta.
0: Request
1: ko kanta nga tulo kay Reyna kanang gikumot sa dagko nga kamot kasi man kamot siguro nang jongjong.
0: Say jongjong.
3: Ayo di
1: ba? Bakit nang jongjong?
0: Si jongjong dako na jong. Kumusta si jongjong ron dako na?
1: Dako na si jongjong.
2: Amigo ko ni Luther.
1: Oh, amigo na.
0: Magmap sa nasa gabing dako. Magmap sa nasa gabing dako. Kami ko magalang Luther.
1: Wala na siya.
2: Mapukos mo siya ka-abrace sa kanang buwan.
4: Color, black and white.
2: Unsa man dali naon? Bisapaw din naon.
0: Usa man kayoy, usa man kayoy. Hoy si Yoyo, Yoyo Cards Laborte. Ah, mga morning mga ma'am na guwapa. Aba, di na rin mo kinala isulti Yoyo, ha? Yoyo Cards kay.
2: Okay, inborn ang birthday.
0: Built in ang mong pagkagwapa.
1: Ano siya dali?
2: Kung nag-radyo kay built in.
1: Alas, alas, i-share po dito ang live. Garo mga marinig. Yes. Kung maabot, dali ang mga 50. Dungan tayo-speak.

0: Doon ako salamatan.
1: Salamat ang itong outfit. Uy!
2: Ang outfit. Ah. Ang atong in-fit di ay.
0: Ay, unya na lang siya. Ay.
1: Kalaay mong bra. Unsa man ang bra ni mo?
0: Sige. Ay,
2: ako ang bra.
0: Asagikan.
2: Di ka sa katong nanirado kung ipalitan ako ko kayo. Ay!
1: Ay! Sa surplusan. Nasurplasan. Nya, namalit naman siya o kanang taga nga pang pamingwit. O niya. Nagpahit pa siya, bra, oy.
0: O niya, kababa ka ng bayuta na. Namili ng taga hapon.
1: Maho ba?
0: Namili na siya dito, o niya.
1: Nasaan siya mamasol? Sa palingkira.
2: Sa tinuyan. Sa tinuyan.
1: Sa palingkira.
2: Mga itong mo sa tinuyan.
0: Sa insayentib daw.
1: Sa insayentib.
3: Ayaw naman.
0: Kaya dito kay siguro dahan kayo mga pes.
1: Dahil mga pes dito, oy.
0: Mga pes dito, oy.
1: Baglota ba mga pes dito?
0: Nagko, saan mga klase nga mga pes? Nagko, mga kaayo, oy.
1: One, pes one, pes two, pes three.
0: Ay, kabalo ba ka mga marino niya? Nipalit sa si Paribubong og hanger, duha kabuok, sabi yung ipalit niya.
1: Aba, si, kisa si.
0: Hanger nga.
1: Si Paribubong?
0: Hanger nga, surplus.
2: Alam nga rin, surplus na. Balik si Gwinto.
0: Nangita mo dito, basta na yung mga surplus ng mga panty, wa man, oy.
1: Ay, pwede kayo kong surplus. Kamalang ka na kabago, nagkabit yung tibang. Wala, ayun yung tibang ko, sa tubangan man ang tib. Nalaba, ano, may pagkabahin yun.
0: So, nindot na siya.
1: Murang kabayo, kagupugan.
2: Ano pa na yung kasagaran sa tibang? Gaya, sa kaya,
1: ang saluyo man ang tibang, huwag yung tibang.
0: Saluyo man na siya.
2: Ayun na sa tubangan man daw.
1: Ayun, balik tayo surplus man. So, lain kayo ang
0: kinap. Napikas lugar mo itong games.
1: Napikas ako itong games eh. Ang akong bungan gani, kay Murag Ibayuok.
0: Ay, nako. Ako, ay, mga idols o.
2: Murag hapit na kanin mo yung split maring.
0: Pino naman diyan diha.
2: Napaspas kayo ang tubo.
0: Sige, mga split ko eh. Bahala na naman kayo naunsan ni siya.
2: Ara si Yoyo Cards.
0: Total, naka-explain naman ko na ang ping-ping.
2: Batos ano dito pa rin. Nasi Arnel. Sige,
0: Gusto pa dili, hoy mga taga, ipahinungo daw niya sa mga taga Nueva Fuerza sa Tagum City, Davao del Norte, Arturo Idquila, salamat. Ay, ato rin pa salamatan si Kapitan Rian.
1: Oh, si Kapitan, no?
2: Si Kapitan,
1: no? Si, salamat.
0: Willie Arcaila, dinan sa may barangay Nueva Fuerza. Grabe, dude, ka.
2: Ay, ang buwang kaoban, maski naglanay ng bulsa, gisudlan lang gihapon.
1: Kap, thank you kayo, Kap. At least, nakuha na kong sayo-sayo ang pangunahan nga til. Kalimut, pwede kong bitwa, oy. Tingala ko, yumigas, man. Ay! Ay, si Kuan, si kisa pa man eh, napapagin nyo yun.
2: Naapon
1: si Mary Jerry, Mary Jerry Mar.
2: Kisa pa lang, si... eh, basa ha.
1: Si Mary Jerry Mar.
0: Basa.
1: Ano ba siya, shout out niyong tulol, lamian ninyo, tilaan, oy.
0: Hola, oy.
1: Pa-shout out me diri sa tawan-tawan na Baro og Torres family, daghang salamat.
0: Aba.
1: Che! Mga che! Aba,
0: sige, salamat kayo.
1: Daw,
0: salamat kayo. O niya, kay Dunatay, tila greetings mga maring taon-taon.
2: Napoday ako ang kanang dugay na po niya sa kanang kalihukan.
0: Kinsa na siya?
2: Membro po niya sa gabi. Naano sa karon sa Australia.
0: Ay?
1: Aba, kisa man na.
2: Pasyahat at may ina niyang tulog ka mga manang.
0: Aba, salamat. Thank you very much.
1: Ibelalim niya mong pag... Ibelalim ang itang kwarta. Taro-taro nga yun may kwan niya. Great niya.
2: Kina si Alfredo Ricali. Membro mong punin siya sa gabi.
1: Amo ba? Daysa. O saan mga ng gabi? O saan yung maning ng gabi?
0: Gabi? Gabi ng kla ba?
1: Gabi na yun.
3: Ayun ba?
1: Ersek na mong duwa, oy!
0: Napadiri Asya. Good morning, mga guwapa. Salamat kayo sa inyong pagliliw, oy. Bye na, mga maring. Kini ato ang pasiunang hearing sa toang impeachment.
1: Impeachment
0: na to sa toang programa kung ako, ikaw, mga maring. At ang inyong taod-taod hang ato ang...

0: Ay, welcome, welcome. Sila, greetings sa tamaring. Ayan na mo, pag-ana ma rin kay...
1: Di na bagay mo pa-ana. Di na
0: bagay daw ta pa-ana
2: ma rin. Sa mga nagtanaw diya sa live, palayog lang kong share sa ato ang live. Ang link nasa comment section.
1: Sige.
0: Paliri, sige. Sabay na aga PM diri. Agabi ka PM na sa kuwan yung uban diri. Uy nga. Dito sa ato ang...
2: Ipabalik na siguro na dito sa ato ang comment section. Kaya naman dito ang link ma rin.
0: Hoy, nakabaw ka ma rin. Si Eldrin di ganyan po. Di po na makahimutan kung dili makapamati sa ato ang programa ma rin. Musaka po na ang iyahang libido.
1: Aba? Oo. Si mura si Jesse Langono. O ganit si Babski. Aba? Di ba? O sa... Og si Oba si Gina Makaraig. Aba?
0: Gipanood mo naman ko sa tuang style maring. Tugnaw naman ang aircon maring.
2: Tungkol sa katugnaw maring.
0: Oo.
2: Si Jeter Labdosi ang nagbuhat. Ana.
1: Aba. Bebe.
0: Siya na yung katira.
2: Si Jeter. Katong ni katira. Oo.
0: Katong na kong Eat Me Games.
2: Yeah. Katong si... Sige, siya kat-kat na ka sa ubos.
0: Nakitaan ako ang Eat Me Game si Jeter Marin.
1: Masa man, balance ang pagkabutang.
0: Dili pantay, murag mato o chains.
1: Murag mato.
2: Masa na lang, napakay.
1: Napakay na mato.
0: Ayun, ang isa kay murag mato, ang isa kay murag chains.
1: Lain mo lang mato, oy. May bugbog na lang siguro.
0: Napadili ang... anyway, at mutilan at tama yung mamaring kay...
1: Hindi, sige.
0: After this...
1: sa atong impisiment.
0: Yes. Doon tayo usa-una kakanta. Kay hatagan itong patagad ang mga ga-request o kanta nga. Madungog po nila, Marin.
1: Yes, indeed.
0: And before that...
1: Uh-huh.
0: We're going
1: before
0: to...
1: Before we proceed...
0: Before we proceed, Your Honor... I would like to...
1: My manifestation?
0: Yes. You know, mag-isaya ka, oy.
1: Ay, kapoy, mag-ayaw. Listen, mag-self, ano yun, oy.
3: Ayaw
1: naman. Di-bili ka sabot si Maring Daria.
2: Oy, ayaw, oy.
0: Ay,
2: kita pa. Para sa inyo, mga buguon.
0: Ay, matila.
1: Dahil lang ganyan siya, malinoon lang ganyan siya. Nakanto lang ganyan siya, nakanto lang ganyan siya ganito sa Maroyaan. Lain nakahilas na kayo.
0: Basta mo, nag-ibayaran itong iutang.
1: Abot lang. Ay, nako.
0: Salamat kay kang Jeter. Si Jeter na yun eh?
2: Oo.
0: Kinesiya.
2: Katong, sa to, napakay ang
0: napakayang Eat Me Games.
2: Eat Me Games.
1: Mano siya si Jeter, labo ah. Lobubais?
0: Ay, salamat daw kayo. Shout out diri asa.
1: Lobubais? Bayot mo si Reggae magpa-lobubais?
0: Shout out daw diri asa may Compostela and the Tanini og and the Tanini og Idol Dogol is ti Tia Daria D.I. og Maring Erika.
2: Ang imo ka pong amigo ah.
0: Kasi man siya?
2: Amigo ah, kanang last.
0: Si Arnel?
1: Kisa ba rin, nakuha man eh, si
2: John.
1: Si John na Jampun.
2: Yeah.
1: Aba.
0: Si John. Ikaw ni John. Salamat kayo, John.
1: Aha.
0: Kumusta ito ang Junjun?
2: Kamala ba ka sa mga Junjun?
0: Kanam, unsa nang Junjun di ay?
2: Okay, Junjun. Ang John dako.
1: Ang
0: Junjun.
1: Nisabot ka dako.
0: Ay, pasabot kong balik-balik gamay di ay.
1: Kung balik-balik, kung isa lang ka John, gamay. Kaya gibalik-balik man, dako.
0: Baturo na ang pangalan sa kanang mga bata, pang gagmay ka ayon sa itong mga nana.
1: Pasan ng, kuhan, tintin.
3: Ayaw naman.
1: Tintin gamay, tintin dako.
0: Muli na siya.
2: Right, ganun tawanan eh.
1: Alam lang, parang ko na dito ka na nga. Juan, inom ka dito sa, buka ito ka sa Santa Cruz, dito sa Davao. Davao del Sur, di ba nag-kapilat? Di ba?
0: Sa Davao del Sur.
1: Davao del Sur, so.
2: Hindi na ginaw na Davao del Sur, kaya sa Digos mo ito yan.
0: Sa Digos
2: mo.
1: Sa Digos, o.
0: Amos may brand sa Digos.
1: Sa Digos, o. Dito, nakakagmapalitan dito. Ito sa kapilat. Ang imong ginainom ganito, ang syllable yung kain nila ito, ang creamy lalat.
0: Hola, hola. I want that.
1: Unsa man? Unsa man? Dadona to nang service ni.
2: Ano mo yung want that man? Dili man na creaming ang imong ha.
0: Hoy kanang ako ba yan sa nada?
2: Kay mo ko kay mo ha kay lati.
0: Madam Guambe na ako si Adam Guan ako si Edgar, nihapit ko na si Edgar di ha.
1: Hoy si Kenny Tagupa, dahan na siya. Nalang si Marcolita nira. Aba,
2: abaras mo ba?
1: Bawas yung kagbayota ka, ha?
0: Gikuan ka, giyagin ka.
1: Oo, giyagin dyan. Sige.
2: Makita na ko ng katag-ani.
1: Papamatot ni Nadia.
0: Pero in fairness, bro, kang si Kuan, katugari na kuan sa blood control.
2: Katugibara.
0: Kapermerong gikuan ba? Gitaral ba?
2: Sa blood... Ay, katong kuwan, katong witness.
0: Katong asawa, magtiayon ba?
2: Laki, si Diskaya.
1: Ayun, wala ko na ito na ito, istorya, B. SM, uli na lang ko sa mga SM.
0: Si Diskaya.
1: Si Diskaya. At kung naik, katong naik, kuwan, katong, katong mupalit, ka, mupalit o kining car nga na ipayong. Opa. Siyempre, mga datoon, baya kong kutis, no? Kaya naka clear skin, so baya sock.
0: Unsay mo ang kuwan, kanang dugo kay mistiso ba siguro?
1: Puerto Rican. Puerto Rican. Yes.
0: Mura man kong lagoy Afghanistan na Ay, matira na to, kay kuha na kay ako, nang hapdos na ako ang bubunlan.
1: Sige, B, katilaon na kayo ko ba?
0: Ako sab, magkatilaon na dyan kayo ko.
1: Apo na rin si Maring Darya, katilaon na ba ni?
2: Ako?
1: Gunitin lang na imong mga kemsi batang ka lang, ha? Ay, saon na
0: na.
1: Usbo na kami! Ang balagay ng mga lamog-lamog sa gingi-gingi lagi.
0: Sapa ako na, na-imagine ako ba, ako'y giing anak ba?
1: Ang dilo kayo eh. Kaya galing nga, ang dila gani, mga maring ka lang. Mura gani, propeller gani sa kuwan ka na multi-cup. Pas-pas kayo.
0: Kaya makaana ka, ay! Aba, giyagit sa dahil.
2: Masukol ginay ka.
1: Masukol ginay ka, bayota.
0: Ay na mga maring, ay mong hawa ha, kay dunay usa ka kanta dari ato ni Pahinungod, gikan kang request ni siya ni Mama Feliciano. Og ato ning ipahinungod sab sa mga taga-Mawab. Syempre pud sa tanang namati karon sa XFM. Sa mga pagbalik ato na taga pagtagad kining usa ka swatampo diri sa tuang tulumanon.
2: Kung ikaw ako.
1: If I were you.

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Well, mga maring, balik na sa ito ang panag-uban live kaya pandigi ka andri sa studio. Asa ba ito? Kung hindi sila agar man isa. Ang ito ang panag-uban paloyohan ni mga maring sa ito ang mga produktong herbal. Siyempre, mga maring, naguna diha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato ang Santon Vitamin C. Siyempre, mga maring, ato ang kape nga gibingaw na dyan ko aling kape ha, bayot ay... Siyempre, ang kape nga...
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes. Aba, marang naglisod ka. Marang naglisod ka.
1: Yung sa nimo sa kaming nga, yung sa...
2: Nakalitan ko, ikutodlo ko maring.
3: Ang akong kape kay, siyempre, every morning, every other hour, anong, nakakape dyan sok.
1: Anong kita mga Pilipino, nahilig ba dyan magkape, no?
3: Oh, siyempre, di ba ito mabuhay yung watay kape?
1: Oo.
3: Oo, okay.
1: Siyempre, tingog ni ako ang...
3: Asa naman na? Ano naman na? Iyan ako na, Bi. Ay, abay, maraga... Nag-hangards na, wala pundo dito.
1: Pundo siguro.
3: Ilisi, Bi, ilisi. Ah, bebe. Gapon. So,
1: Gapon.
3: So, announcing, Digitote.
1: Ano na kadali lang kaya? Oo, ano man siya. Oy, dali, sige
3: siya.
1: Una naman siya, pero wala ka siya.
3: Bebe.
1: Bakit siya dali, wala sa itin. Aba.
3: Naka-post siguro na
1: eh. Naka-kuan siya, Maring. Naka-inasa, Maring. Ito sa nga lili.
3: Tuplong ka ko na sa tunga ko noon. Dari, kala. Kanang araw di ha. Kana. Okay ko na, tuplong ka ko na.
1: Ayaw na siya, Maring. Kaya mo daga na siya. Mo ped na siya.
3: Mo ped na? Aba.
1: Pero dali, siguro siya, Maring.
3: Baby?
1: Kaya naka-kuan siya. Ah, ganang wala man siya mo.
3: Ganang wala man eh, Bing. Ganang wala man eh.
1: Ganang man eh siya, oy.
2: Bagsik mo ganang purma.
1: Astag kay kamarin sa video, Maring.
3: Ay.
1: Meron na kasi ako, Anzi.
2: Ayaw na ako eh.
1: Mura ka itong kalaban, ganyan sa Fernando po.
3: Na.
1: Si, mura ka si Kuan, si... Rumi Diaz.
3: Laila, ano eh, oy.
1: Rumi Diaz. Ayaw ana ko mo pahiyam ka man kay mura ka si Romy store ba.
3: Si Romy. Ay nako.
1: Bena wala man ato ay nawala gi ato ang tugtog diri amaring ay. Ang sakay na kuan diri ano sa.
2: Wala na kasi wala na on ang imong gipang-on.
3: Gab, dali na sa diri gab.
1: Pidging or attention or chip thickness.
3: Gab.
1: Why?
3: Ani ni siya mo dur tawago do gab. How?
1: Ano nawala ang tingaw niya, Adri Amaring? Murag medyo nikalit naman siya, uy. Basi din na nga ibot nga mga kuan diha, mga
3: husoy. Oo, nabay nga. Kaya mga, basi na ibot ang pungango diha.
2: Nawa niya, basi na mga jatot.
1: Basi na mga, wala po na si Apil kay...
3: Ex ko na kuno lang nga kuan lagi, o TSB, o mo tingog mo. Ex na dito.
1: Ayaw, i-ex kayo mo. Takpo na po taglo, diri Amari. Nakaplastar na ba yung ulotar?
3: Baby. Masama na ko eh.
1: Yan okay. Nawala gaya to ang audio diri ay paringgab ay what happened?
3: Baby, digit siya. Ano man na?
1: Diri ko na to sa isa ba sinadaot ni isa kakuan siguro.
3: Ibalin na dito sa Picas, baby.
1: Diri ko na to. Ato ko na.
3: Daot siya.
1: Daot siya. Ato siguro yung ilisan ng usa.
3: Ilisan na, Bi. Ilisan patan on.
2: Basig na kapus.
1: Basig na. Wala ko siya kapus. Sa dito sa isa.
3: Ka na.
1: Bueno, welcome sa tuang Demeritus and Friends.
3: Yes! Hello. Welcome. Ang programa. Ang segment na kanang...
1: Giatangan yun.
3: Pilet. Ginigaya. Pero hindi naman kaya. Aba, maton nila.
1: Kasi tayo ano-una.
3: Oo.
1: O, siyempre, ato sa tagaan o gamay katinao na ning Marites and Friends, dili nyo madungog ang mga chismis nga.
2: Dinod na
1: mga screenshot, yes. Voice record.
3: Kana.
2: Ay, mga link.
1: Voice email.
3: Yes.
1: O, yan na po yung mga voices.
3: Yung mga voices. Siyempre, ang ato ang mga membro ano, muna kitawag o, mga atong grupo dito, muna kitawag o PMA.
1: Unsa ng PMA?
2: Unsa ng PMA?
3: Philippine Marites Academy.
2: Wow!
3: Kaya lang yung ganito.
2: Kailangan ka ni Graduar Marites. Diya sa mi graduar.
1: Kaulo ba asa ka ng graduate gani nga eskwelahan?
3: Ako sa PMA.
1: Sa PMA?
3: Philippine Maritime Academy.
2: Ano? Unsa may daladalan mo ana di ha?
1: Unsa imong course? What is your course?
3: Of course not. Of course not.
2: Of course. Dili lalim na course?
3: Ay, di ba? Cam law. Dili commerce of law. Dili commerce of law.
2: Unsa na cam law?
3: Kamada unya lokdo.
1: Salakot niya pagka-estudyan mo rin, karang cargador,
3: kaya-ganor. Yes, no.
1: Kabalo ba ka
3: ayaw, ayaw, eh, anak, pag-istorya kay ma-hurt ko.
1: Gani?
3: Laborer.
1: Because we are laborer too.
3: Yes.
1: Yeah, kay Tulo man ta, we are laborer
3: three.
2: Kabrahit yun mo ma rin.
3: Ganahan ko, ganahan ko, ane.
2: Kabrahit yun, kaliwat ka kasi mong silinga. Ayaw kopihan siya kay matigpasan.
3: Asakas liog. Ay, nako.
1: Ay, nakabawa ba ka ba rin? Duda kay Chika today.
3: Oy! Sama, o sa may Chika?
2: Ikaw!
3: Ikaw. Ay, ako? Uy, nako. Di nila ko, itago na ito. Di na ito isuldi ang pangalan.
2: Itago na mo sa pangalan nga?
3: Ang iyang pangalan nagsugod sa litter. Ay? Ay. Bugsa sa ako.
2: Sige, unsangan. Sige na. Ayaw na gula-gula, Marie.
3: Pangalan, litter K.
2: K?
3: Oo.
2: K?
3: Mabalik ka.
2: Si Keanu Reeves.
1: K o K?
3: K.
2: Si K.
3: K bye.
2: Tanong ka ba?
1: K bye.
3: K bye.
2: K bye.
3: Kamalong ka, kala si Mr. K.
1: Unsa na siya?
3: Grabe yung kaayo na siya.
1: Mga ba di ay? Kuyawa no?
3: Kamalong ka sa una nga. Dakagay mga, dakagay mo admire anak ni mga Maring.
2: Ay
3: di ay? Okay, siyempre guwapo mong kung nakay siya nga tawo.
1: Sakto sa pamarog di ay?
3: Sakto pamarog, anak ma. Apan, kabalo kag unsay mga weakness na niya?
2: Say weakness.
3: Dagum.
2: Ay!
1: Nobody ay?
2: Talawan siya dagum.
3: Naikausa nga ni at ni ato na siya gasuno.
1: Hala uy.
3: Nakuyapan ang nakuyapan ang joyang.
1: Nakuyapan ang uyuta.
3: Yes, dala na dito sa hospital mga Maring. Huwag yung jamaring ka ng orang si Constable na lang yung dying na yung jamaring ba?
1: Kumbaga, luspad na siya.
3: Luspad na paayo. Sa dihang.
2: Kurang ka 50-50 na Maring.
3: Oo, 50-50 plus 100 na. Moto Maring noon niya. Pag-abot dito Maring sa hospital. Dito sa emergency room.
1: Aba, sa ER.
2: ER o ER?
3: Sa ER, mga, kamo ba? Di ba mo mga guwapal? Pwede ko pala mo pronounce. ER. ER.
2: ER.
3: So, moto niya, di ba yun siya kayo?
1: Nag-operahan siya, Mari?
3: Nakuyapan man ang bayot na one month ka na nang luspan man ang juya.
1: Ala, uy.
3: So, atunod may maringa, bilig yun siya ka mata. Maringa, nasuchukate man siya sa aso.
1: Kung saan aso yung gisimot?
3: Aso sa sunog sa dakungayang balay. Kaya yung mga rescue ang itong, naman siya rescue ang tigo lang.
1: Asa magpuntugi paigayon ang sunog?
3: Murag-duri, naman summer and namugat? Oo. Muto ka rin, nakuyawan na yun ang mga people of the Philippines sa iyahang, sa iyahang kahimtang.
1: Ano kaya ang, kung ano, ang republic?
3: Oo. So, karon, may ina ko na kung unsay sunod.
2: Naunsa man sunod ang tumaring?
3: Muto maring. Nakuyawan, nabalaka na ang mga nurse, mga doktor, mga albularyo, CQ, tanang mga janitor, nabalaka na. Pero pag...
2: Ay, albularyo. Hospital, Maring, eh, albularyo na saan?
3: Maring, kabalok ka? Pag-ingon sa nurse nga, injeksyon na lang nato siguro nini, bango ng bayo.
2: Ay, naayon!
1: Practic, Maring!
2: Ay, naayon, naayon! Ay,
3: siya naman ko, nurse.
1: Siguro, basi po na mura ka na ko sa buriki ang dagong.
3: Oh, basi grabe kayo.
2: Basi dagom sa kumpras.
3: Ganso sa kumpras.
1: Basi ingon siya, Maring, nga, hoy, di, pakita niya nga dako sa dagom ni anak siya.
3: Anak siya, pakita ko ka.
1: Yeah, iturok, ma'am.
3: Pagkuhan sa dagom, pagkuhan sa dagom, pagkuhan sa dagom kayo.
1: Pag-ilid siya.
3: Na-action siyang iguan.
1: Ala. Ang sa ingon.
3: Ngayon siya nga, hi boy, hi boy. O kaya kubi. O kaya kubi. Anak siya.
1: Ayaw, di ba?
3: Isyot diri, o. Isyot diri, o.
1: Ah, gusto niya dito kayo dito sa...
3: Saya hangkwan. Saya gangahan. Saya disposal. Disposal. Disposal. Disposal dito. Sa waste disposal management.
1: Nobody. Asa so, siya ron?
3: Narabugod diri sa abot asal sa Del Norte. Rin siya. Uy.
1: Oba.
3: Unya, kabalog ka.
2: Taka diri, Indonesia.
3: Gwapa kayo siya gan. Gwapo kayo siya gan ng Yebasu.
1: Oh, badi ay.
3: Yes.
2: Nakakita di ay kamarin.
1: Nakaoyan pero, na siya di ay.
3: Oh, pero, pero ibang istoryahan siya ng bahay ala mga juje, mga ginapsanay. Manag, ang bayot, managpong siyang nalunggan, kaya di ganahan.
1: Hoy, hilasan siya.
3: Hilasan.
2: Oh, hilasan o luuran?
3: Luuran.
1: Hoy. Isa ganahan siguro.
3: Oo, unya ka doon. Pag makadungog siya, o ganahan kananga M to M, kanang man to man. Aba, mubakpak ang petals.
1: Alaba.
3: Kanahan, kayo interesado kayo ang Juya.
1: Ayay ka.
2: Ay, isa na lang ka-plato yung umakaon niya.
1: Gamera yung bahin.
3: Pero, pero, sulti yan taga. Buutan.
2: Ay, di bawi na yun.
3: Buutan kayo.
2: Sikans lang, bawi na yun.
1: Bawi ay.
3: Mapagmahal. Oh, siyempre, God Fairy. Ang wala, usahay lang, kung yun siya ka nang huligid pa po'y tablang. Pag mag-inamutay.
2: Ay,
1: kung ano, kaya damig ka nang kung sa'y mga kasagaran ginasuot.
3: Ang yung ginasuot niya kay magkuhan siya ka nang lawlawon o pantalon.
1: Murag karatista, ana.
3: Murag karatis yan, ana. Anya, mag-jacket siya og itom.
1: Ay, mara si Pilando po, ana.
2: Yeah, oh. Go to the third. Si the third man na.
3: Anya, isa, inapagog, last na lang.
1: O, sa pag-inadungag, ana, di ay.
3: Mag-pulo siya, anya, mag-nicktay, anya, pinatabon sa jacket.
1: Ala, o.
2: Mura siyang Mormon.
3: Mura siyang inana, mura siyang Koreano, ana. Lalo siyang... kayo kayo, mag-medyo like ang religion.
1: Ay nako, mga
2: religion.
3: Katawa ako, ano?
1: Ay nako, mga maring, ang moto ato ang The Marites and Friends. O, nakababa mo, kanina ato ang segment karoon. Ato, di ka na ato, mga maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas bulanti pa ato, mga pangunahuna. Inom ta og kaping dili itom. Inom ta kaping medyo brown-brown.
3: Yes,
1: Santon Plus Coffee Mix. Pero ang pangutana, gimingaw na ka.
3: Gimingaw na ba ka? Gimingaw na ba ka, lab?
1: Ako, mga maring, ha?
2: Nagpaipot, biyata ka palangga nga muhatag og kape.
1: Speaking of palangga, wala pa rin siya nakashow.
2: Wala pa siya.
3: Baby, o sa mga ganun siya? Kasama na si?
2: Si palangga.
1: Ato siguro nang ihapit into us ka palangga.
2: Gusto rin nang ugahagan niya, muhapit si Bong Medili. Dili gusto si Bong ma-share.
1: Dili siya gusto na yung mga kompetensya na.
2: Dili siya gusto
3: kinsa na.
1: Si Palangga.
3: Aba.
1: Nindot kay si Palanggag mata ay kung gatanaw ka sa iya, gatanaw po ganyan no more. Mura sa dun, na sa'yo ka na mata sa mga sientes ba?
3: Mura siya ka lang matagtiki.
2: Layo na. Mura layo na kayo tang naabdan sa tuang programa.
3: Sige, ano ba?
1: Ay na maghawa mga maring kay Ora mismo. Humanaan na yung ato ang pipila lang ka mga pahinomdom. Ato nang sundo na ito ang live drama. Ay kahawa ako si Maring Inday Erika.
2: Kanilang yapon si Tia Darya.
3: Masa Inday tanini.
1: Ay natin. Wala kitingog ni isa ay murag na kita diferensya ni rin.
3: Be, ano man isa siya, Tote?
1: Ah, yun na, tatawa ko na si...
3: Be, yun Tote ni Dobe.
1: Yeah, DJ Tote. Ano, mawala lagi yung audio dito sa Epica sa DJ Tote.
3: Ay!
4: Marika, ikaw mag-ampo hakay. Kimangaon na ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Oy, Dudong Arche, pag-sure ka. Gampo ka o ga-order?
5: Ga-ampo today ka.
0: Exciting!

0: sugun semayong pamatasan. Dugot ako nga makapadayag, makahatag sa ako ang pagtahod kaninyong tulo.
1: Ay!
0: Maring Daria, Maring Erica, ug Master Inday Tanini. Kaniya kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibyaanan. Bahin kini sa akong uyab. By the way, ako dahil si... Kadali lang ha, kaya na. Kuhaan, mga good news. Ako na si Jay. Louis Jay. Grabe kaayo ang ako ang kasinatian karon, Master, o Maring Daria o Maring Erica. Bahin ka niya sa akong uyab. Ako na si Marjorie. Kani mga na ako yung na-discoveryhan niya sa kadugayon na namo. Kaya usay mga god akong mga ang ako ang trabaho. Nagakuan magugun nagabiyahe ko adto ko dito sa Mati City o sa Tagum City. Isang asa ko in the point of Mindanao sa akong trabaho. Apa sa kadugayon na mga uban na ako na-discoveryhan niya. Para nyo masayaran ko kung sa giunod niya akong suwat, tingnan ni mga panghitabo.

0: Jay! Ay, dara, oh. Nagdala ko ba? Nagdala ko din yung mga baon ni Madri, oh.
1: Lamia ba rin yung pangsur di mo sa blunan?
0: I don't know. Nako yung mga kanang giloto, magunin gisalit, gibinlan magunta to ato ni Gab o gatong yung niloto nga talong good. Napadyo din ka ng black rice nga yung gigisa. Lamia mo ni kayo. Malali mong baon.
1: Okay, kinahanan ko ni mo mang bagay. Nakabawad yun ko siya yung magpaborito na ko. Muna hinungdan niya, gimahal ti kag maayo.
0: I love you too. Wow! I love you three and I love you four.
1: Okay na ba siya mong gabi eh? Ngayon, kaduhaan, drata ka.
0: Actually, kailangan kayo kuana. Kulangan pa kuana, Jay. Pero salti at akapang no. Ganang okay na po na ko.
1: Unya ay nagulit na ko kay mapalit ng kong turbo. Siniguro na unya kaupat yun.
0: Mantay ka ha.
1: Ang damang yung mabutang gina mga breeze.
0: Ako na lang yung timbiran na ako. Dahil ako yung round timber na.
1: Basig mapulpog na magana ko na. Basig mapulpog ha?
0: Kaya dili ni. Kaya actually, nagibutangan ko ni nga. Matagkilid ani. Akong ibabutangan og cyclone wire. Niya, ibutangan og timber. Bisan pagbahaon ni. Hindi ni matumpag.
1: Ayaw po pala. Biik. Kaya basig dili na la. Laisut. Lain na nagnaong imuang kuan. Mura na nagkuan. Mura na nagnaong sa tunnel dos sa sans na kuan. Anyway, Mang, salamat siya kay kayo. Nadyo kay Permit Timan siya kuha, ha?
0: Okay na kay Lapang.
1: Mahugaw ko, bes. Mong liog.
0: Mahalo ka sa kuliyang. Kunya, mahapit ikas buna-buna.
1: Lamig kay Hawiran. Eh, mura kanang mamon ba?
0: Ikaw dyan, Pang, ba? Layo kay ka ba?
1: Mabawon, so hikapo, no?
0: Eh, baby, hikapo na ko. Pwede mo tabanin. Wajud ni ikaw nag-brief, ha? Nag-vexion shot lang ka ba?
1: Binimuhan, ayaw hikapa. Kaya kung mapingsan ka mga markings gilukan, mangko, eh.
0: Antay ka. Hoy, ito na dito, eh. Ito na dito, lakaw na. Dili na ka magsigigig kuhan, ha?
1: Sige, ito na ko. Kaya kapo itong amigo na ko dito. Ang kaoban, ito ba? Yan, ha?
0: Sige, Pang.
1: Ayaw, sige. Biga-biga, diri.
0: Hoy, biga-biga. Hoy, nga, dili mo ko magbiga-biga.
2: Pre, tara, pre!
1: Sige, pre.

0: Ay.
1: Pre.
0: Puya, aquí ya está un trabajo.
1: Igon, pre.
0: Que la quija.
1: Para molar ganata.
0: Pre. La yo te enviaje, Iron.
1: Tama-tama que ni te enviaje, pero esa que semana que está de cagawas, ah, de caulean, eh.
0: Belaka, mga suka ngasawan. Kung si...
1: Uy, manangit ka daan, pre. Kay
0: Marang Jerry?
1: Botuan. Botuan tama. Ay, kuhao na itong botuan.
0: Lubiak ka suka ngasawan. Ay, kung amingaw na si kuha sa kagabi. Wala pag mahitabo, sukan nga.
1: Unsaon na lang na isa ka semana, pre.
0: Wala bay mahitabo, sukan. Wala na ko na isa ma... Mag... Di ba na siya katulog? Di na ako magkuhan, pre.
1: Di na ako ma... Di ba po siya pwede kuyugon, pre. Kaya good for tour naman na itong bangko nga ito. Asang tama ito ko na yugkuhan.
0: Ginoon po. Basig mo. So, siya diri niya. Galing natin. Kamangon po ni mo.
1: Nili ko yan ang nakatao, pre. Pero makahiga yun.
0: Pero, pre. Ugma man itong biyahe.
1: Yagan eh.
0: Ugma man itong biyahe. Mananghid siya ko. Nahiko Marjorie.
1: Panangidaan.
0: Nahiko kay basi magingon siya.
1: Kasi tagaan ay kagbaon din. Natay pangulawan sana pre.
0: Okay, mangi picture man guna ko nang iha pre.
1: Kaya pre, isa ka semana ta.
0: Isa ka semana?
1: Oh, basi makalimot ka.
0: Ah, taon-taon gila ito no. Sige, muli siya ko sa pre. Kaya manangid ko Marjorie.
1: Sige, larga tanya hapon.
0: Ah, sige, mabalik rin ha.
1: Ah, sige pre.
0: Mang, sa kasimana mong biyahe ba? Sa kasimana ko di magkauli. Okay, rasyon mo ha?
2: Ay, nanasandagin na mga ester. O, may problema sa kuapang?
0: Mabalaka man ko ni mo kay Minghaw. Makasakuang good kaayo good.
2: Dad, kanang kamingaw eh. Makuan raman ang mga kamingaw.
0: Okay, rasyon mo ha? Sa kasimana ko, di taka mabisbisan.
2: Basta pang, tawag-tawag lang. Ako okay ra kayo na. Katuloy lang niya tubitang kagsambuang gabi to. Hapit pang kabagbulan dito.
0: Ano oh. Sa may mong ginabuhat dire aron nga maibsan po din mong kamingaw na ko.
2: Nabitaw ka dito bitaw, niya paguman. Nag-onsa man ako, ako rin bahala na.
0: Bitaw mang, uy, wala ka lang ko bagay. Tingali o ga, manhidril sa ni Parinods Jampon. Kuri ba ka sa jitter lo rubisi, basing ganyan ka huungon kanila ba?
2: Eh, sige, may dudahan na sa dimote mong amigo nga dili guwapo si Pikong. Di ay kabalaka ka, di ko mapatol mga inaana.
0: Bantay ka ha?
2: Lagi.
0: Mula kayo naman ko.
2: Ano pa yun ito? Sanay akong kuto-kuto dripang.
0: Dali dripi.
2: Ikaw pa. Nalasan ka na mong style din mo. Baka ni mong short din mo nga mubukay ka nga. Klaro kayo mong lisik. Ano
0: yun? Ganahan mo kuha na ikaw. Dali na kayo makatikang ba? Inag-discarga na mo sa mga karga.
2: Ah, maal ba? Dali na
0: kayo katikang. Oo.
2: Amin ako ka na.
0: Nga ka nang nagpangihi po na ako. Di haran ako ipakuan. Ipag-imaw na ako sa kilid. Ano ba? Pag-imaw na ako sa kilid. Nga muna ganahan ko na yung mamugbo na ako nga short. Ayaw ganig. Ay, ba sige mo na yung imuong pugaran sa manok, ha?
2: Ayaw ba kayo? Marabay na ako ang kuhan. Marabay na ako ang... Ako pinang ginasimot-simot o wala ka.
0: Ay, di na ako nilabhan. Ibili na ako ni Simo. Ah, imo lang din siya, ah.
2: Pang, sige na ba? Kwan, bagdukis ako, big mga tulog kahugnaan, bi?
0: Masa man imo ang gustong ibagdok, ha?
2: Ako ba?
0: Nalasan
2: lagi na.
0: Isirasan na bita na.
2: O ka na, o. Sirado na.
0: Pero, karoon ka.
2: Luudan yung trabaho. Ay, sige na.
0: Masa ba yung luud?
2: Wala, o. Sige na.
0: Talikod. Abrihin ang bintana. Talikod ka sa bintana. Atubang ka sa bintana. O niya. Kitanduhan mo na ato sa bintana. Layo atong pananaw. Nagpatong ko ni Monia.
2: Ay, apang, rabi.
0: Pag tara, pre. Nagkapananghid na ko, pre.
1: Okay na.
0: Ah, tara. Larga ta.
1: Luya magkikalagi.
0: Ay, wala. Nagkuhan ko dito.
1: Bungkagay mo buhok, pre.
0: Nanghagbas ako doon sa bahay. Kasi na yung mga bitin mo ito ba?
1: Aray.
0: Yung mga banakon.
1: Yung mga nagbasan. Bagnot eh, kay pre.
0: Bagnot kayong bahay na mo.
3: Uy, nagbasa. Uy,
0: larga ta. Larga ta.
1: Kanina rin may pabot. Tawanan mo. Dugay kanina tawanan.
0: Nananghid. Mangod ko. Magkuhan ko kayo.
1: Pananghid. Doka oras. Binuang manang.
0: Sige. Tara.
1: Tara.
3: Aray, muray. Tapoy.

0: Maring Daria o maring Eric Kangmaster. Dibiyahe dyan mi dito pa lumigbutuan. Kauban lang ako ang mga kauban. Sila si Mr. Shane. Ag si Kuya Dars.
1: Bangas ka?
0: Amot mi dito kay grabe mo yung kaayo ng mga kwan dito kay among karga magudbog at kaayo ma. Isa ka ban nga putsukan o isa ka ban nga kineng lampinig. Kuto pag abot-abot dito sa lugar, dito sa Butuan. Yapit mi dito sa Trinto, ilan ni Arnel Cortez na nangapi mi rin do. Pag-abot yun na mo din ang lugar, ha? Kaya pagkagabi, eh, inan yung mga panghitabo.

0: Mayo ning makainom punta pre kay.
1: Oh, bitaw.
2: Pre, pre, kagana si pre. Chat. Ah, grabe. Ako sa ako kay ice cream kay nagsulod ng tubig ron.
0: Eh, di ko gustong ako daghan na ako gusto ko mahubog ko ron.
2: Grabe. Gusto na kong
0: gusto na kong lumsan akong kagulingon ning bino.
1: Grabe, grabe.
2: Sabi na ko, pre. Ay, abi abi.
0: Ah. Kina hina report break kay ano tay kasi gunda ni.
2: Oh, pas Kamil. Iapil na ato ang panggas ya. Ang panggas sa truck, iapil kay ato ang manangi pang.
0: Yo na ba ato ning kwa? Anti pakanta ni.
2: Eh, siyempre.
0: Kini atong budget na to nga kini ang 3 mil.
2: Basi dai paguli na to natay backload.
0: Abo backload to.
2: Ay, backload.
0: Hapit ta sa Pasian.
3: Ah,
0: ah.
3: Ano
0: ba
2: rin? Na-maklad naman ko niya
0: pa rin. Masige na, hanggo rin pa rin. Ah, ah, oy, oy, saan mo ito? Dilis ako,
2: pre. Layo naman kayo itong sinaptal.
0: Loyal ako sa kong asawa, manggol. Hindi nga akong magkuhan, pre. Marjorie. Yes.
2: Mga pa kayo pag-iikani mo.
0: Na problema ko, pre. Nga.
2: Mga pa kayo pag-iikani, pre. Siyata, pre. Siyan, parang ka.
1: Pero, siyan.
2: Gimingaw na yan. Mga pa kayo pag-iikani.
1: Oh, no.
0: Pre, mangayo ko sa inyong mga opinion, mga question. Oh, okay naman siya kung asawa pila kaadlaw kung di magkauli. Wala kasi kidua-duaan laki sa mong lugar, pre.
1: Ah, grabe pa na duduan. Wala mo siguro inaanan na mo asawa, pre.
2: Wala mo na silip ihang trabaho na, pre.
0: Wala may problema siyang trabaho. Kailan mo ko siyang magkauban, pre. Ako, okay naman siya kung lugar ko.
1: Lain naman kayo gamit istorya, pre.
0: Kuya mo na itong giinom, pre. Kamay pa mo ko na ito. Nahubog naman ko. Ay, nakatog. Ay. Pandama, ay, gimingi ako sa usawa. Ibidyo ko lang siguro kung usawa na ako. Kung saan trabaho na yung mga oras. Alas 10 na mas gabi eh. Ay, gidaya lang ako. Ay, hinaya po sa internet. Hindi tubag na siya. Mang.
4: Hello. Hello.
0: Kumusta man ka?
4: Okay ra. Okay ra ko pang. Kumusta man ka? Sino ka
0: magkita kigan?
4: Wala, wey. Ako ra magod sa drink. Grabe, ulan-ulan. Ulan-ulan man rin sa 2 hours, wey.
0: Mang, mura magdunay gi... Mura sa mag-siling pan ro. Vibrate man sa madron.
4: Wala, wey.
0: Mang. Mang sirhi kuno nang mga balay ang mga portama si Dunay kasod ni mga putyukan mo mag Dunay ga vibrate.
4: Wala kan pa kaya sa dai problema dai pa. Ako na sirado naman ni diri.
0: Ni mura makag nang urog lagi.
4: Wala oy.
0: Mang gimingaw ka na ko mang.
4: Gimingaw mo ko nimo pa.
0: Kung gimingaw ka na kung tinuod nga. Kung tinuod nga gimingaw ka na ko taghoy ko no be. Mang, unsa ka, Mang? Unsa ka? Mang!

0: Master! Hi! Maring Daria o maring Erika. Naipong ko lang akong asawa kaya diot nga magkalit. Nalila kang mga nalunggan ako nga mga kwangkuan ba ni Tingog-Tingog ba? Muto nga, nalilig ko ga uli ako pagka humana mo uga diskarga diri sa among ikarga kay pwede ba yung bugata ni mga halukan, magunigod, mga bugat kay mga karga ba niya? Muto nga, dali na kami na nga uli. Mga esmagol. Mga esmagol, magunig. Muto pag uli na ako, inaan yung mga pangitabo.
1: Pre, muna ako yung uli, pre. Ya, magbuwag-buwag sa kay...
2: Wala pa rin magkarkada ba?
0: Grabe po, guy.
2: Ano saan lang ka nga?
1: Muli, sa ko, kay Mingaw ko sa kusawa. Mingaw ko sa kusawa, wey.
2: Mingaw lang yapon. Nag-istorya na magkabihiya to.
1: Kaya mo ka mo, bahala din. Ina lang si...
2: Pre, magkarkada pa ta ka. Apil bes bayan na, pre.
1: Kung ano lang ko, ang... Bahay lang ko...
2: Hapdihan ka?
1: Hapdihan na ko.
0: Pre!
1: Ayaw pa siguro hapdihan kay Mingaw. Mayroon may liwan ako, pre. Hapin naman na mahuman.
0: Ako alang ako ano oras. Dilaksunan lang ka, dilaksunan ka.
1: Ay, kamo na bahala muli siya ko. Kamu na ba?
0: Si.
1: I-text ako, i-text ako.
2: Oh, ikaw pala.
1: Mang! Mang, abot ako! Mang!
3: Mingaw mo na rin. Oh, kalimot ko naman yung susi na di.
1: Ba siguro... Mang! Kami nga boss bayan na mo, Derek.

0: Ush, murung sabak segawas.
1: Ayo, Ma.
0: Man. Unsa man ka?
2: Ako sa giyopi, ako sa giyopi. Pangal lagi ka, pang. Mabagal lagi yun. Mabagal lagi yun, pang.
0: Hindi, ako'y mungutan na ni mo na unsa man ka. Unsa man yung gabiran?
2: Ano, dalawin ka ng batirol. Salawa, murapin, murapin. Murapin.
0: Unsa man klaseng matang ni Ngamura magkutsun ang taas mo na guma niya. Kana na group. Unsa man eh, unsa nakita mo na ako ni sa kuan online sale?
2: Naguban na bagong una ni God. Dila, ang Swiss ani naguban pa magsige ng lihok. Dugay kay malupat.
0: Eh. Hey, man, sulti ikaw unsa man, unsa ni?
2: Bang,
0: basa man eh. Si Moto na gabi. Bahong uyap. Unsa man ni?
3: Mang, suti ikos tinuro.
0: Unsa ni? Unsa nga matang ni nga kining gadget? Unsa man ni siya?
2: Kwa ni siya pang, kani mo na siya bago nga kwaron ka ng bala sa M23.
0: Muga ni niya, para unsa man ni?
2: Kwa ni siya, kanang usahay ka na nga pang lupa, kanang pagpawala sa kapoy pang.
0: Ako kung isaksak, bin niya, kung ikuan sa kong ilok. Okay, giluka. Ita.
2: Pang.
0: Unsa man ni? Giluka ba ano mo? Bu-vibrate man siya, ma?
2: Pang, mga ikong pasaylo ni mo. Mauna akong gigamit ka nang wala ka.
0: Unsa yung gigamit?
2: Kalamat ka doon ang medyo kulta. O niya, bingawon man ko ni mo. Mauna akong gigamit, pang.
0: Pasabot ni mo, kinamot ka din sa antangwa ko?
2: Dili na kinamot, naginuma siguro kay guma man eh.
0: Tuon na guma di ay.
2: Ayun, ma'am. Mag-desert ka na, nilipukir ba? Ako po nagtabang na gupang kay...
0: Anong magkamatagbaw na ko? Anong... Pwede magkamaingon nga, paabuta lang kung muli ko. Anong di ka mag... Sa mga gawin?
2: Pang, ganahan ako kung mga inaani pang, kanang murang negro ka na ko, pang.
0: Tuuno na ko kayo.
2: Kanang iba, mararam ko lang ganahan. Pang talawa na ko na iba, mararam ko. Murarang... Eh kung nag-green pa na pang no, murang ganahan siya ka ng bungas iba.
0: Yung sa laktor niya pagka-story na yung gamit kag vibrator?
2: Masailo ako. Pero ako lagi buhat para sa tuong duha. Ako lagi.
0: Kapila na niyong gibuhat ni?
2: Ah?
0: Kapila na.
2: Since kadong nag-uyab da.
0: Kadaghan na ganyan.
1: Ayaw
0: ni
1: ma.
0: So magpasabot ni mo na ako'y mga delivery. Muna yung ginabuhat ni mo, muna yung ginatira ni mo. Ginaduot ni mo ni sa imuhang...
2: Pang. Mahuwi gini siya, pang.
0: Ugasin niya, ugasin.
2: Nga naman.
0: Segunda na to.
2: Ay, bukod siya ito.
1: Ayaw naman.

0: akong problema karon, Master. Maring Erika o maring Daria. Usahon man ako ni nga. Mga man yung nagamit dahil sa kuang asawa, kaning gunit siya vibrator.
1: Ay!
0: Kaya ang rason ko, no, gamay kayo ka niya akong kargada. So, mga kayo mabuhat, ani nga. Mga na magiging siya inborn, maning pagkakuan na ni inborn, magiging siya kadako. Sakto ba niya ang kuang nasunod sa kong una-una nga magpa-dax na lang ko? Kaya makita na ko sa Facebook nga na yung magpa-dax? Kung sabay ako buhaton, ani. Tapaki ko ninyo, bi? Mga katupa? Dini na lang kutob o magpaabot ko sa inyong tambag. Louis J.

0: Og mo kadto mga maring ang suwat kaagi nga to ang gibasa kay mm-hmm. adlaw nga Martes mga maring ha medyo
1: yes.
0: Medyo ko ansad nga kaagi ni medyo talaga saon sad ni siya. Although nga siguro daghan siguro nga gabuhat ani pero tagsara kay masakpan na diro.
1: Grabe naman ang winana. Actually dili man siya bago karon na mga maring
2: pero at least naka-safe siya kay dili laki.
0: Isa sa mga mga practical nga pamaagi nga dili makapangabit ang babae pag nasa bahay.
1: Kana
2: pwede ka na sa tuwa, Mare.
0: Pero amot lang. So, ayan siguro na ito. Order siguro tao eh.
1: Yes.
2: Katong Asian lang. Ayaw itong negro.
1: Ayaw itong mga negro. Gusto na ko katong pula.
2: Mubuhagay ang portal sa...
1: Nay pula.
2: Di color-color na yun siya, Mare.
1: Gusto ko itong pula pero gamay lang. Kaya mura kilap gilok ba?
0: Nakakita akong pink.
1: Ha?
0: Sa online.
1: Aba.
0: Sa online. Ayang kuan may ka na ganing...
2: Gusto ka itong buoyonsi eh.
0: Nasa na siya?
1: Katong
2: nay-ana gamay.
1: Ay,
0: ana, ya mga mo ay. Masi na mo ana pera ma siguro pug ko.
1: Hoy, ako ana to ay gigamit ta magudon ako. Good.
0: Wala mo ko nakit ang sa kong amiga good guy ko. Ay,
2: nanay ko no. Shout out ni Oi Black. Patilaan nyo ato ni Glass.
0: I-follow siguro ato ang
2: si
0: page.
2: Si Ma'am Lizelle. Kaya naman si Ma'am Lizelle di ay namin.
0: I-follow siguro ato ang page. Mga maring XFM 107.1. Kaya abot na ba itag 129K.
1: Uy! Aba!
2: Kamay na lang para 130 eh.
0: Kamay na lang. Kunting kaimbot na lang mga maring.
2: Okay. Kaya ko ka follow og share sa amo ang page.
0: Page to.
2: Page to.
1: Page 3.
2: Okay. Nasa comment section ang page.
1: Ang link nasa

0: Bila mahu. Bisa
1: mentui si. Kuan mentui.
0: Be, bisa mangkut nak good.
2: Mana lagi?
1: Gih, basik yang gidelate.
0: Gidelate si korang ni, ya. Abang. Asa man, be.
1: Kanya, mam.
0: Asa, asa, asa.
2: Ang las.
0: Ang las.
1: Mam Lisel, aka Pueblo. Mam Lisel, aka sa Pueblo, mayong hapo. Mayong hapo, bang udto, mam. Ay, buta pa ba di? Ay, uy.
0: Abang,
1: buta ko.
0: Uy, si Dina Makaraeg nga diya sa, asa na ilang lugar? Sa Kuambugan, Dudi.
1: Sa Kuambugan.
0: Kuambugan. Kuambugan, diya.
1: Kuambugan.
0: Shout out, Bayuta Warriors.
2: So, sa ato, Papua, gina niya, diya.
1: Papua, Pangkudawa.
0: Yes.
2: Kuambugan.
0: Kuambugan.
1: Anak siya nga siya, hala, kabibo, Manila, uy.
0: Di man, uy. Sige.
2: Maayo, katulong mo, nadungagan.
1: Nadungagan, me. Nadungagan pa kanunon. Pakanon
2: SM. Sa dili pang hambog, dako-dako mo rin hamal.
0: Sabi mo yung kaghamal ni si Kuan.
1: Nanuha ka ng problema ni SM.
0: Nag-produyak siya kumahay si SM.
2: Nakahilig siya ka, nagsarap po din mo hambog.
0: Muligid pa po yung tablaan eh. Uy, shout out, baby. Ay, from Sydney, Australia. Hi, kay Linlin.
1: Hi, Lin. Kamusta mga pamitay, Lin?
0: Hello, Linlin.
2: At kamusta ito mga petals din na?
1: Kamusta mga pamitay, Lin? Kay, aba, mga vibrator na to diha.
0: Lin, ayaw mo. Okay lang ka diha, Lin. Lin, kuhan ako, Lin. Lutuin niya kong pasta. Kana makaingon ka pa ka. Kana magka-pasta. Kana magkaana ka ba?
2: Kung saan na ito pagkakitaan yung gagapiyong man.
0: Aba. Aba, nangita jog ka, di na makaraing, nangita jog ka, og kanang kuan, ha?
2: Malapdusan jog ka.
0: Asa naman itong ingon ni mo nga, sa to, Christine?
2: Christine Protestant. Ka wala man itong galing, wakay katindog dito.
0: Wala may nagtindog dito nga,
1: Protestant. Surveillance ganina, wak man di, ha?
0: Aba.
2: Wala ni Protestant among nakita dito. Sa garan nito, naglingkod lang.
1: Mga sitting to sila.
0: Mga sitting pretty.
2: Sitting protestant.
0: Sige naman to kwan, oy. Ay, nako. Sige. Oy, si Erlyn di Ginyon, shout out, good morning. Kay Jeter Ladovines.
2: Si Erlyn, oy, di Erlyn.
0: Si Erlyn.
1: Nah, himo na ganyan mabahin. Si Erlyn. Kapal ba ka na Erlyn, lalaki ka na si Erlyn dahi.
0: Ah, ba?
1: Oo, niya, kanano, kanano siya manok.
0: Saka po na siya mansi.
1: Nagkanan siya man siya.
0: Manok sa silingan.
1: Nagyaw-yaw ganun siya kay gikawat ilahang piso wipe. Yung magigawat pag hindi ilahang manok.
0: Habi na ko, gikawat na piso wipe. Giapil po na piso. But anyway, no, it's 11:40 na. So, syempre, itong time check. Gator ka na ito. So, may kababoton sa Turbo Male Enhancer.
1: Si Tia Daria kay Phil na Phil niya ang young hair.
2: Ay, syempre.
0: Aba.
2: Dili pwede maribang kaya matanggal.
1: Mura kayo po nag-iingon na... Maring Nadine Esteban Makaraeg nga, diriragid mo yung makakuan, makapabuhagay sa mga pagkapagka-uyotar.
0: Kana, analogin na siya. Kani siya, gusto mo po na siya ka ng mga uyotarsan?
2: Maklaro ba di ay?
0: Maklaro man na siya. Abot, kinong inaana na si, sana si Nadine Makaraeg, Esteban Escudero Makaraeg.
2: Artistahon lagi siya pangalan, Nadine. Mabasig mo na itong tayo sa Siargao, si Nadine.
1: Mabadi ay, si Nadine.
0: Ilustre.
2: Ah, ilustre.
1: Si Nadine.
0: Si Nadine. Maglagot na po tasil.
2: Naka-inspirasyon.
0: Ay, shoutout tayo kag Inday Marino. Nag-chat siya.
1: Galili siya.
0: Ano si Inday Marino? Ano siya nga? Ano yung Inday kaya sa tagom ko? Siyempre, kay ganahan man may din he. Dili mo dili ka ganahan diri sa bukid nun. Ikaw nga, abot niya akong kauban diri, ganahan mo sa bukid nun.
3: Hi! We...
2: Bestes, yung kan lagi ka na sa tagom, automatic na anak kay here.
0: Aba!
2: Sana on!
0: Silly ill!
1: Sige, oy, kisa. Hala, comment mo diha mga maring sa Facebook Live.
2: Ang mga tambag.
1: Yung mga tambag, labay na yun, ha? Kaya basi, mapanoos na yung mga tambag diha.
2: Sa 11 millions diha sa ito ang viewers.
1: Sa 11 million.
2: Kadaghanan.
0: Grabe, oy, 12 million na ang ito ang live viewers, no?
2: Siya, sikans lang, misaka
1: na. Ito siguro i-share ni, oy, kaya rin nga marungagang po na ito ang live, mga maring.
2: I-share, maring, kaya
1: na
2: diya sa comment section ang

0: Mga na ilahang dili kaligtaan kay ang comment section nagi di ang mga link. Nadi ang mga link, mga maring ha. Ay, mga...
1: Uy, na nag-PM na rin.
0: O sige, ingon. Na
1: nag-PM.
0: O sige, ingon.
1: Sa una kay, nakita na ko ka... Wapaka, napakay buhok. Pero naanabog kay buhok. Unsa man yun. Nakita na ka sa SM, wakay buhok. Gilamat na ba ko?
0: Gilamat. Asa ba niya SM?
1: Asa ba na SM?
0: SM nga pa na human niya.
1: Basta sa kilig, gawin mo naman ang SM diri.
0: Pabinaman among SM diri. Kisa pa'y naali, Habi? Kisa pa'y naali?
1: Shout out ka, Maring Erika, o kang Maring Darya, na murag mga labandera sa... Asa niyong lugaran eh? Sa baba. Sa baba? Asa yung baba? Agusan.
2: Sa kuwan?
1: Agusan.
2: Agusan?
1: Kalamang ka uban sa sungay, di ba? Magbaba. Bago ka ba?
0: Sa kuwan na, sa nai laundry house, di na sa may apokon siguro. Magpalabas siguro ta di ha. Uy, ganyan ito mga bestada.
2: Dapat libre lang
1: ko. Uy, gato yung mga tibak, uy. Palabi na ito, kayo bubakta sa rama ito.
2: Uy, kuya. Iyang tibak dahi. Kamalo kapag itsa. Mintindog.
0: Wala na kender to.
2: Mintagig. Ana grabe labilapa po siguro
1: meron. Ay, grabe po naman.
2: Kaging no,
1: kay mga damak lagi kain mo mga bayuta mo. Di ba higay mo mga guwapa, mga damak mo ha?
0: Anya na, sige. Napay ka-comment diri. Sige, paspasin niyo yung comment. Aron nga ma-absent kayo. Gamay na ba itong oras, mga maring?
2: Ay, paspasin mga maring.
1: Baby, si Noel Maglasa.
3: Kana, di atong pabuhay.
1: Aba, siya agang Herbert. Agang, Rina, aba, shout out, good morning niya di ha, kang Dulce Amor.
0: Aba, kay hi, kang Dulce Amor.
1: Dulce Amor, kang Inday Hu.
0: Who are you?
1: Aba, oraga nak-nak ha.
2: Kinsan mo nang Hu?
1: Kinsan na.
2: Kinsan na.
1: Ay, pataka.
0: Lili ako nun siya marin.
2: Ay, gani.
1: Gani, mau gani na. Ala, sige, wala na.
0: Oh, wala na siguro. Manambag na siguro tayo diri, Amaring.
1: Baby, tambagan na to, baby. Kay 44 na.
0: 44 na.
1: Sa 44 na.
0: Basi i-cancel ni Kainit ang iya mga fag cow. Yeah.
2: Naloto na ba iya?
1: Sige.
0: So, kaya nangayot man ni siya o tambag kaya maling gisuan. So, ato ginihatagag pagtagaan.
1: But before that, no, kunahadlog na baka sa hayag, tubig, o hangin.
0: Kana.
1: Bisaka na ba na imong rabis? Ay, kabalakan. Dirira mo, maduol sa among ang, nalang ko yung magong business ka doon.
2: Uy, maubang.
1: Ang tanini original tandok.
2: Uy, diba? So wala, nahuro ito yung mga plus. Wala na kay haplas original tandok na sa.
0: Ikaw ang kompetensya sa Cebu di ay, Cebu
1: on yes, tambok.
2: Sa tandok. Sa kadong na napakan sa mga tanang matang, sa mga animal.
0: Sa mga olimigas.
1: Mga kulirang lambay, no? So, ang mapakan na diyang galang, mga mananak sama sa banakon, na kobra, tanga, o guban pa. Napakan kagkagang, ay kabalaka, kay na 16 kabukbayot, mupulipulig sup-sup, anang mong sa...
0: Osa na tadi ha?
1: Osa na, o.
0: Uy, kung ano pa na ako nakita under ni Faf Up sa Kuwa Maring.
1: Ni Faf Up?
0: Si James Dexter Reyes Amatong, nag-follow sa ito ang page mga Maring. Kumusta na ka ni si Miga Maldeta, no? Wala naman siya kabalik diri.
2: Ay, siya naman si Miga Maldeta?
1: Kasi naman siya, bayot, sad na?
2: Bigaon
1: sad.
0: Bigaon sad.
2: Shout out from Samal, mga bayot, macho.
0: Hoy, mga taga Samal.
2: Taga Samal Island. Si Michael Iquina. Hoy, shout out si Modia Michael ha.
0: Salamat kay sa pagli-li ha, mga taga Samal, mga taga Island Garden City of Samal.
1: Yeah, sa Island Garden City of Samal, where is the garden?
2: I don't know.
1: Yes,
0: the garden is out there.
1: Out there. Oy, shout out ako si Mayor Toto Reyes di ha, o si Sir Mateo Ari.
0: Sa tayo lumbo na siya.
1: Wala siya.
0: Toto man.
1: Basin. Okay, siyempre, ako ang amigo diyan si... Adaghan kong mga amigo diyan, oy, isa-isaho, dila lang to sa isahon.
2: Ay, di ay. Apila ba yan si Ani?
0: Si, kasi Ani.
2: Si Ani, naman to diba ang sumpay?
0: Asa ba Ani?
2: Shout out diyan ba si Ma'am Ani?
0: Si Ma'am Ani, bayawa diyan, diyan sa mga pukon, sa mga...
1: Yes!
0: O sa nga klaseng laundry na diyan, magbalabata diyan.
2: Apil ka na ang mga tibak diyan, maapil ka ang laba? Nga duha na ka tuig nga wala laban nga pag isa mo tindog.
0: Mura na ka
1: lang. Alam mo, sukol na, manipa lang. Sabi, di ba ka manipa naman yun?
0: Mura na bulat nga nukos.
2: Ayaw na. Tara yung mga galamay.
1: ako na mga nali mga gaway. Sige. Sige. Isa pa man na di ha.
0: Napa di ha. Wala na yung gukod ya. Kaya samtang katambag da. Basahon na ito ilang mga mensahe. Mga marin. Samtang doon na patay 9 milyones ka mga viewers sa tibok kalibutan. Good morning di ay kang Donald Trump.
1: Kang Vladimir Putin di sa may Russian with love.
0: Tungkol sa kasuko ni Kuan. Katong presidente din sa may Kuan. Sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky. Yadang gi kana si Putin hapit na niya putlig Putin si.
1: Ay, wala nga din. So kailangan dako kayo, dako ba kayo nas Putin.
2: Si, si Putin. Pero hapit na ba? Nagkakapay naman lagi na yung gisuot, Mari.
1: Lagi naman
0: ang Mari, oi. Ay, horny. Horny na pa. Uy, natanggal mo si Unihikot, Mari.
1: Ang mong tie box, Mari. Ang mong tie box, natanggal.
2: Ang tie box, Mari. Ang pinakaw ang tie box para lang sa back pin.
0: May gani kay imo kung wala pa ako kabantay, Mari. Hapit na makita ako ang kuwan ni.
1: Masao na lang na, sa suso.
0: Hapit na makita ang kuwan sa suso.
2: Nagtuogo si Rab Ginto, Mari.
1: Marami na kong si Rab Ginto, Mari.
0: Maba, thank you.
1: Parang si Ramb, Ramb Stewart.
0: Singer mangoda ba?
1: Ah, okay, tama, tama. Sige.
0: So, dili ata naka ato ang pukusan ng maayo maring ang ato ang unod sa tuang hearing karon.
1: Ha? Sa tuang impeachment?
0: Ang impeachment sa kaagi ni
1: kuan Louis J.
0: Ni Louis J.
2: Louis J. Si Louis J. Si Louis J.
1: Louis J.
0: J o G?
1: J. J na Jibra.
2: Louis
0: G. Louis G ano siya?
1: Louis G.
0: Sige.
1: Sige ba?
0: Sa mana yung kaagi niya? Kung problema gibiyan na no? Oh. Kung ako siya, kung kita ato, sa mani, nalibon ako.
1: If I were you, kung ako ikaw, ana.
0: Ayan.
2: Kung
0: ako, ikaw, Luigi, no, kanang, ang yung apa, okay rin ang ana, pero ang yung apa siguro itong asawa ni mo, katulad siguro nagmaya na po siguro.
1: Grabe po, kadako po kayo.
0: Ayaw, kadako kay,
2: grabe nga, pang negro mang yudaw to.
0: Basta ginag-agi, nag-agi sa iyo, ay nag-agi sa iyo, kaya ikaw na po yung motirada, mura na kagbangka, ga-agi sa Street of Hormuz.
2: Mura po, ang nindot ang nag-wage, para dili siya magkugamit, dalahanan siya. Ikaw ang mugamit.
1: Pwede niya ina sa mga laki di ay.
0: Asa pwede mo ipatungod?
1: Asa mo
2: sa portal.
1: Dito sa kuan ka mo. Katugingo ni mo sa portal, waste disposal. Sa waste disposal exit.
0: Ano ko ba si umakakuan ta ana Mari?
2: Ayaw na Mari. Ayaw na Mari kay basig maka.
1: Ang mga alma mo rin ana ug gamito na nimo
2: para atras. Mo atras.
1: Alma kana.
0: Si mabut-buta ana Mari.
1: Yes.
0: Ma ko ano bin siya basig ma ay basig makuanta.
2: Bita ang tinuod diha sa imo day Luigi. Kinahanglan jud ka nga mauli gi kanunay.
0: Uli ang yun.
2: Ah.
0: Nya pa ko layo ang iyang biyahe bin dito sa kaga hatod sila dito sa mga kuan.
2: Oy kalas kasi pamasahe wa na sa sweldo.
0: Sa butuan sa adto. Ano?
2: 600 ba yan pamasahe din ay ya 500 lang daily niya.
0: Ano na? Ayan
1: lang. Kansi gyapon siya 100.
2: Okay gusto mo siya mali. Kung saan mo na niya?
0: Kung sa butuan ang iyahang biyahe, dalaw niya, ihapit na lang siya sa Torinto.
2: Ayaw na ma.
1: Okay sa Torinto.
0: Oh, dali po sa Davao iyang biyahe, yes, ang ihapit na sa Panabo, ano?
1: Ano? Pero depende, depende.
0: Sa magyon.
1: Sa magyon, sa magyon, mga plano ninyo. Sige, ito na siya rin tambagan kahit si Parigay na dito, nagpaabot na.
0: Nagpaabot na si Parigay.
1: Una ko na ito ng isa kabigat la, diri.
0: Pala, sige na siya.
2: Sige.
0: Pia Daria, imo na.
2: Akong tambag kay Luigi, no? Pasagda na lang niya iyahang asawa.
1: Oo niya.
2: At least wala'y lalaki.
0: Niya ba siya mabot ang panahon hindi na sa matagbaw anang kuan. Gusto siya ganun na yung kalokaw.
1: Ganun siya, oh. Ganun siya.
0: Natay kalokaw, sab na yung anak.
1: Nahin mo rin ka itong kalokaw sa bumbiro.
2: Namin mga empty shells, anak. Isulod to yung kuan. Tapadigoy.
1: O ba? Naaday na yung mga inaala di.
0: Ay, ako walang concern. Basta yung makurintihan ba?
2: Naaman marin ka ng walay kurinti. Kanang manual.
0: Mukirig ang iyan.
1: Manual?
2: Manual lang siya. Imo lang isulod ang imo ang burag ng pamato gamay.
0: Mukirig ang iyan paitan. Anyway.
2: O ka na magudelikado mabasa marin kay basin magrounded.
0: Mabasagin niya na siya kay...
1: Ang battery.
2: Ang battery mabasa. Oh, makurintihan ka.
1: Ang battery mo kay everyday. Sige.
2: Ay, karapan pa rin.
1: Mura tayo tambag di mo.
2: Ayun, anda lang.
1: Uy, grabe kayo pa rin.
2: Ayun, anda lang kasayon.
0: Di kayo siya makatambag. Kayo mo pa rin ang binuhatan.
1: Mabuhay na binatambag. Tambag mo nun. Masan eh. But anyway, ikaw pa rin kayo rin ka.
0: Kung ako lang yung ikakuan ko niya nga bilis. Siguro lang sa keratin. Araw na. Bili kayo hagpo. Kaya, uli ba kaha ka ng... Ang yun ko nalang, kung ako ikaw, Luigi, ang yun alang imang asawa nga ko, magbuhat sa inga anak ka ng video call mo. Kay, dili po nang siya raisa. Kay, lain man po nang siya raisa. Gahuna-huna. Laing laki yung huna-huna niya.
1: O, oh, sige, nahuna na siya ni Noel Maglasang.
0: Aka, di ba ka, gahuna-huna siya kang kuan, kang jitter.
1: Di ba ka, gahuna-huna siya ni Billy Dulatre.
2: Jitter o kampo?
0: O, di ba ka, gahuna-huna siya kang, siglahe yung huna-huna ba? Basig si No Jumpo na yung huna-huna. Di ba ka, si Christian Bayang?
1: Ah, si Ilrin Baron. O, daghan.
0: Si Ilrin, layan na ba na si Ilrin? Kay, mukha na ba na? Mukha sarap agad na si Ilrin kung kuan-kuan na siya.
1: O, di ba si kuan, Jonathan, taga-tagabukin nun nga, murag naong ni Manipinyol.
0: O, taga-di-i. So, ang iya hari nga, kung maging anak man galing yung asawa niya, so dapat video call sila. Kaya aron nga, makitaan sa naong si siya. So, maguna-una ito yung asawa nga, ay, kuan ganito, balidoy ganito ni kuan ba ni Luigi. So, kato lang, thank you.
1: Sige, ako na bod, be.
0: Ikaw na yun, sa itambag niyo, be. Right time ka sa...
1: Samoa.
0: Sa gawas sa nasud.
1: Be.
0: Sige daw.
1: If I were you, kung ako ikaw, kining Luigi, ayaw.
0: Kasi ayaw? Dili na usbon o dili na...
1: Ayaw, kalangkuan ba?
0: Tara mo nga doon ha, kundi kayo, dako na baka natitin sa blood control this kaya.
2: Siya ang source.
0: Hindi pa nga ni Diskaya gani.
2: Doi ba?
0: Di Diskaya
1: Sara, ba? Sara.
0: Hoy, Sara.
2: Sara Palambaga.
1: Ay, Sara, Palambaga ko ninyo ba?
0: Uy, marasyo kasi Sara Bayot ay...
1: Yes, ane, kuan?
0: Yes, Your Honor.
1: Ayaw. Ayaw, Luigi.
0: Sige daw.
1: Kanang, tayo ko background me.
0: Kana.
1: Kuan ba? Kalama kung kuan ni mo, Luigi. Ay, lagay ko anak kay maglisto jud kag unsa na no kay imo man ang asawa niya unsa ni mo na ayo kay ayo ko na kanang imo nga isulod si mong una nga kanang kuan ba dili siya maunsa kay kung imo mo kuna siya unsa unsaon kay kung unsa man kay unsa unsaon magunay mo na. Basig mo unsa na niya, makuha ka. Makuha niya na ni mo. Di ba? Makuha na ni mo na niya, makuha niya na siya.
2: Naglibang mga maring yung sinuwasan niya. Unsa man na, maring?
0: Bulokon na sa ilaha, di ay maring. Bulokon, di ba?
2: Puro mo na unsa, imuha.
0: Abi na mo na, ako may pagsalig yung bright ka, Sara, ay.
2: Sara?
1: Always remember, Luigi. Follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
0: Bright, di ba?
1: Very well said, klaro kayo akong tambag.
2: Mao na sa una man ang mga eskwila tapa bright naman na siya.
0: Happy naman yung
2: mas hindi ka malo sa answer mo, hands up.
0: Tama at na, least ako. Si Buddy Oberas.
1: Ako, nakakuan ko, at least nakadawat kong medal. Akong medal, sorte na ka Carpentry of the Year. Kamu wala. Bisag Hardener of the Year, wala mo, ana. So, ana lang.
0: Ano ko kaghuman? Uy, manawa ko ka medal. O naka-medal, nakauman pa ko? Sus, makagawas, medal, sobra pa sa medal dahil.
1: Ano siya, medal of valor?
0: Medal of the Martin sa flag ceremony. O na, may king oras, mga maling salamat sa mga nagtanaw sa Facebook, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, sa mga nakaminaw karoon sila.
2: Dari sa Mati City.
0: Mga radyo.
1: Aha.
0: Sa Mati City.
2: Sa
1: Bukidnon.
2: Sa General Santo City.
1: Yes. Sa Banay-Banay.
0: Sa San Franz.
1: Sa Paninapita.
0: Sa Tagumpo.
1: Sa Tagumpo. Sa may Kawa-Kawa.
0: O sa uban pa na ito ang mga lugar na naabdan karoon. Salamat kaayo sa magpadangas sa inyong mga suwat. Kaagi ako ni si Maring Inday Erika de Ligwapa de Limes na sa pandiba kumpinsan tungkol kay Mangunay o Silingan.
2: Ganun lang yan po ninyong iyaan sa kanunayang panabang. Higog maalang ko ninyo sama sa karne o humba. Kaya yes. Ako balad. Ano ko sa apaw, manaoy?
1: Ayaw sa pawi,
2: Ayaw, sige. Ayaw, naluod na ko eh.
0: Lalo na bayo.
1: Lalo na bayo. Siyempre, alam mo lang mga dakuon. Luran din ang mga tambo.
0: Ikaw.
1: Yes, kini yung master ni Tanini. Guwapa kamay. Pangit ako. Bye-bye.
0: Daghang kayong salamat og.
1: Thank you for watching.
4: Ayaw naman.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Talo na bitaw na par?

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, mariing itinanggi na humawak ng baril.
0: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, hinihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
0: Philippine peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, anim mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
0: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
0: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Panahalian na po tayo katropa ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posible magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa masusunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon na isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
1: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod ito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846 3.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalima investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panigpo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code. Partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Kasimpa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng Senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipon ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestohin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
1: XFM News Nationwide.
2: Inikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Ngiti Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Tinanggal sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto o ano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giitin makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 centavo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas pong alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Suwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang anim sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuwelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Rich, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinyon ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napagalamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kinabawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinabawan City. Ang grupo ng mga suspek ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinabawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kinabawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinabawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: tao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang-unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CPG 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang dead to the spot ni Dr. Carvina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Dagegero City ang tatlong sakaya ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Dalawa kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
0: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. At tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Anyos na babae na tagpuang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mapabayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pag-amutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.

0: Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao. Asahan ng malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Maabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ang publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bolli III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution Number 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala. Matapos po siyang talunin ang nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Ayala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Kapagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman. 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Para po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon palang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa na gatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ano po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat na ating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto, no? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries ninyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ninyo mga katulungan, ha? Huwag pong kalimutan na ilagay ang inyo pong pangalan, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom, ha? Ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nandiyan lagi ang atin pong ultimate trio. Katuwang po natin yan, ha? Sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan, ano? Yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng atin pong pangangatawan, ng ating mga selula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at functional yung mga cells ng atin pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at may ingatan natin.
1: Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan, eh. Kahit hindi naisip ano ba yung nutritional

0: Natawag na hidden hunger. Busog yung tiyan mo, pero merong parte ng pangatawan mo na salat na salat sa nutrition. Ano? At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga malalang kondisyon sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ng sapat din na nutrition at pagkain ng atin pong mga selula. Uminom po tayo araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno yan siya ng mga antioxidants. Ha? At ganoon rin ng Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Mga katropa, ha? May willing po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? At yun lang din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin, mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga suplemento po nyan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, eh narito po ang ating mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Ng Laguna.
3: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santon Gold Herbal Capsule. Na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general suplemento, Dok, eh, no?
5: Oh,
0: kasi pati yung iba, For example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Mm. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan nila na hindi naman sana para yung purpose target, nila, hindi ano? Para doon, eh nadadala. Eh natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santon Gold nyo?
5: Walang magic yon. Ano yon? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, eh, dumidepende lang sa mga kinakain.

0: natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
1: Tama, Doc.
0: I-reset, i-rebuild yung sistema natin.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santon Plus Gold. Eh, pwede makatulong sa halos lahat ng sakit. Mm-hmm. Ano? Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang ano, ang dami niyang kakulangan talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya tumatagal yung paggaling at hindi nagiging simple sa isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya pag retake ka ng Santon Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
1: Tama
0: eh.
1: Doko.
0: O, hindi katulad, pag may high blood ka, resitahan ka ng maintenance, high blood lang yung target noon.
1: Tama
0: ako. Diba? Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating sistema.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samot-saring mga problema sa kanilang pangangatawan, mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang ano eh, hindi lang iisa. Ano, kumbaga complicated, oh, pamilya.
0: Minsan makasama pa si auntie, si uncle. Ano?
1: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, ano, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is, that is targeted for your condition. Napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Doc, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan, at the same time, mag-supply ano, ng kakulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
0: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi nung ba, oy, nagme-maintenance ka, hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o ng supplement.
1: Oo.
0: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
1: Mm-hmm.
0: Ah, pareho siyang mahalaga kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, liban, hypertension, eh kasi hindi nga maingat sa katawan minsan. O kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka. So, mas kailangan mo na sustansya kasi yung sustansya like Santon Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
1: Yes.
0: O, diba? Yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
1: Tama, Dok.
0: Minsan, dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Sabihin na natin, oh, mayroong, yung iba nagtitake na ng Losartan, nagtitake pa ng Amlodipine. Di ba?
1: Mayroon pa mga beta blockers.
0: Okay, mga, ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalansi yung blood pressure.
1: Yes.
0: So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santon Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yester Health, dahil din sa mga maintenance medications nila, nothing to worry, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Pwede nyo po yung gamitin na magkasabay. Yung mga maintenance medication nyo at saka yung mga suplemento, of course, from Yester Health. Okay? At sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating numero. At ipod text line 0969-609-6545. And for our health info, Doc, eh, pagkapatuloy natin yung naudlot kahapon, ha? Dahil ito ay maganda mahimay-himay ng husto.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa kumbaga important part din niya, ano, ng hypertension. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kawayan natin dyan, to combat this kind of problem.
0: At syempre, alinsunod pa rin yan doon sa inaalala ngayon ng buong mundo, yung global ano, hypertension month. Ano? Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Mm-hmm. Kasi tinuturing nga itong silent killer.
1: Mm-hmm. Kaya kanina umaga nga, Dok, napabipi tuloy ako.
0: Oo, siyempre.
1: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
0: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng batok, saka ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Tama. Ay, sa mga matatanda.
1: Oo.
0: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
1: Yan yung reality.
0: Oh, yan yung reality ng sakit na ito, ano, nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede natin gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot, kasi nga hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila. No? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol na sa safe zone o safe level ang ating blood pressure? Unahin natin yung pagkain, kasi yan naman talaga number one eh.
1: Oo.
0: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahahigh blood.
1: Yun yung may pinakamalaking factor.
0: Yes, so pinakamalaking bahagi po yon sa panganib sa development ng hypertension, ano, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven ay yung tinatawag na DASH diet. Ano ba yung DASH diet? D-A-S-H diet. So ibig sabihin itong DASH diet is Dietary Approaches to Stop Hypertension. It's a designed diet, tawag dito, standard para dun sa mga may high blood.
1: Kumbaga so special diet to.
0: Oo. Ine-emphasize dun sa DASH diet, una yung fruits. Number one sa listahan yan. Eh, yun lang. Kasi, mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kadalasan, ano? Minsan, New Year lang. O, pag meron lang special occasion, ano? Prutas. Pangalawa, gulay. Mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kumpleto sa mga nutritional element na meron. Hindi refined, ano, yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes, kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani, kasama yan. Lean protein, ibig sabihin, protina na katamtaman lang yung lean protein, ano, ay nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin, limitado yung karne. Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean na protein, ano. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt. Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan, ano? Kasi minsan halaga talaga sa katawan ng asin, pero ang iniiwasan natin yung mga hidden salt. Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga ano, table salt, actually bihira naman
1: na yung gamit natin pangluto.
0: Yun, okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon, ano. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles, yan yung mga canned, preserved. Yan talagang
1: mga chips.
0: Oh, yan. Maraming salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga ano, kung marunong kayong tumingin, ano. Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar.
1: Amadong.
0: Oh, especially yung mga iniinom na matatamis. Nako. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin. Imposible kasing tanggalin mo yun eh.
1: Oh.
0: I-reduce natin, ano. Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid, hindi nila nire-recommend ang mga processed food. Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic and natural food.
1: Yung mga whole foods.
0: Mga whole foods na the less processed, the better. Okay, ang swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, pupunta sa likod bahay, ma'am, mamamana ng isda, uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mga instant. Ano. So, another is yung mga saturated fat. Ano ba yung mga saturated fat? Mga trans fat. Napakarami yan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito ang pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin sa tamang level. Ganun po yun. Okay? So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain. So, ano ba yung alam nyo matataas ang potassium? Paki-text nyo sa amin, ha? Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text nyo po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, Yan.
1: Kaya nga, yung saging dok, ay ano daw eh, parang sinabi nila na fruit for the heart.
0: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging eh.
1: Oo.
0: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya, na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, kakain siya ng saging.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, para hindi mag-cramps, tapos hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Kasi very important sa puso natin yun eh. Yan, so yung mga saging, sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga kumakain ng ubi, kamote, yung mga root crops, yung mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba, ibang ibig sabihin nun eh. Mga duwende, ano? Maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots na alam root natin, crops. Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Mm-hmm. Ganun din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay, na hindi lang potassium, pati magnesium. Magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. At ito ay inirekomenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Ano? Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium, na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon. Yung mga anti-inflammatory foods, ito, emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, yung mga kamatis, berries, green tea, yan. Sinasabi nila na yan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santone.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yan yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Kailangan natin ito mga katropa. Yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
1: Mm-hmm. Karamihan sa mga diet na ito, Doc, baliktad ang nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ng kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin.
0: Uh-oh.
1: At ang dapat sana na kakrampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
0: Mahilig tayo kasi doon sa masesebo.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo na yun, pag masesebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo, masebo.
1: Bakit nga ba naman, Doc? Masarap yung mga masesebo ng mga pagkain.
0: Alam mo ba na anong natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, yung mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain. Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor.
1: Mm-hmm.
0: Na-appreciate ng dila.
1: Appetizing, kumbaga.
0: Oo, kaya parang nga namang kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana.
1: Walang kabuhay-buhay daw.
0: Pero manood ka ng mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga Mongolian, Korean, na mamantika, talagang...
1: Mamantika na pulang-pula.
0: Oo, talagang dun pa lang, gaganahan ka na.
1: Sa kaya, tingin pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na
0: O, kaya hindi natin minsan napipigilan, napaparaming kain natin. Ganun pa man, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
1: Yeah.
0: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una, yung bawang. O kaya nga pinili ng Yes to Health ang garlic na ilagay sa Santon Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan. So, ang garlic kasi meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ang blood vessel, ini-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nirelease ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating...

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ano una ipunto na sa kahapunan mga katropang oras sa tud sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligon ba sa immune system ang inyong kipangita? Manailain pa nga akong mahatag o ma-recommend no, di nanailain akong ginagamit ipod na ako ni. Personally, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Doon naman gustin, soya powder. Di naman gustin, soya powder. Anong mapilong ng soya powder. Ano na yung mangustino o orange? Yes, oo. Di lang oranges kasagara magod sa ascorbic acid kamagikan sa oranges. Apa na nga to ang Santhone Vitamin C. Di lang alkaline base gikan pod gama sa mangustin. Nga ginatawag na tong queen of all fruits katropa tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. Unang kung ako sa inyo katropa will make sure to choose the right partner on your daily needs. Sa pagkatabang sa laing-laing hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to help mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang physical store, ang Aduday Clinic. And open ta every day except Saturday from 9 to 5 p.m. And nagapahigayang tag-free consultation and general check-up every Sunday. Mo nang bantay-bantay niyo katropa kung kanus ang pwedeng makabenepisyo mo ani. Kaya kasi namagod na po yung adlogod nga close sila diha kay busy po si Doc Bernie. Apan si Doc Bernie, mostly kanunay ginang na sa day sa ato ang free consultation every Sunday. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta na ma. Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako gilingon kay kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po gilingon na ni mo.
2: Sakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Masakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa nag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
8: Morris!
9: Unya, karon!

0: XFM. XFM. Santown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santown Plus Gold o Santown Vitamin C.
2: Santown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santown Plus Coffee Mix.
2: Santown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugan. Gay, ug soya, Santown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santown Plus Coffee Mix. Santown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santown Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Santown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:28 in the afternoon. Mga katropang oras, sa tunsa inyo ng Santown Plus Coffee Mix katropa. Kung nangita ka partner sa inyong matag-adlaw labi na sa coffee game, I know some of you into coffee geared and just like me, na coffee is life. I just had my Santown Gold Coffee Mix. But this one is Santown Plus Coffee Mix. Katropa, ang like po na matag niya sa inyo ha. Labi na sa mga katropa na ito din hang medyo careful sila when it comes to acidity, hyperacidity, and they were avoiding coffee nga makahatag ni ini. Well, I guess the right partner is ang ato ang Santown Plus Coffee Mix. Non-acidic katropa and of course, no caffeine, lactose-free, and daghang benepiso tungod kay kanunay malunggay, soya powder, og mangustin ang atong Santown Plus Coffee Mix. Santown Plus Coffee Mix, mapalit sa nagiging butika nationwide.

Maybe the Night. Next, playing from Regine Velasquez, isa sa mga OG ng mga OPM song. Dadalhin kita sa Asha Man, sa XFM. But right now, playing, it's

0: Pascual, kailangan kita ngayon at kailan man. Asa naman akong mouse, no? Ano naman akong mouse? Uy, masaya ko pangita sa mouse.
1: Ay, ay!
0: Ibalihin na ko siya. Ibalihin na sa biyahan. Asa naman ni Oy. Elway, elway, elway.
1: Ay, ay!
0: Maing hapon, subuog. Maayong hapon. Visayas Mindanao, tibuok XFM Station, nga maabda ni ining ato ang pagsibya, XFM Zamboanga, Cotabato, Agusan, Jensen, Bukidnon, yung piyong nga yung kuwani, kaya aron yun, na-memorize na ko ta na. Agulingan, Kandaon, Davao, Tago, Mati, Pagadian, kanaman lamang. Maing hapon sa inyo, ha? Inaot ko nga nakapanihapon na, panihapon naman noon. Panihuto pag ani DJ, bakit Chinita eh? Out of focus si Chinita ba? Busy mo ganun Chinita, ganun. Ay, sabay-sabay akong ipangbuhat balik. I'm trying to be a multitask person. Ayan, bida-bida kasi. Hello sa inyo ha din ha. Sa taga-Tago na to yung mga tigpaminawan diya sa Tago, labi na sa Davao de Oro nga side. Maabot man ito dito. Uy, sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan akong tingog na sa mga taga-Mawab. Mas mo init pag yun na. Pag dahil mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, ingon ba nga. Namusok lagi. Mura lagi burot lagi mong nawong DJ. Paklaro anang dako pa ako ang... Kanakon sa akong bagtak, huwag ako nga akong bukton. Mura sim-sim na. Nakauyan dito ko sa akong vitamins. Una, ayun na mo katingala. If ever man galing. Naman siyang, naramang good na. Good. Gibless lang good ko sa pagkaon good. Ay na, niya, vitamins na yun, santol, vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o santol gold, ginainom na ako. Mungta na mo, sa man ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para bang? Of course, ito ang X-rated drama. Karong hapo na, usapang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo yung pirmi mabalitaan din he. Ano yung seaman nga kuan? Seaman nga nangilad. Pero lahi ka ron. Parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang.
1: Ayaw!
0: Usually, maduog na ito diri. Usapang seaman na giilad og seaman.
1: Ayaw!
0: This time, usapang seaman, pero ang seaman ang giilad.
1: Ayaw!
0: Oo, naman sa day. Naman sa day na, nagod nga experience. Di lang good na ito kaayo, good eh. Himuong evil ang mga seaman. Ako nyo may, nyo dyan ikuan nga, mga seaman, ani, ana, uno, ani.
1: Ayaw!
0: Ilipod, oy, nasa mga seaman nga, nasakitan, nagipasakitan, na ana, di ay. Wala day color karon ma'am. Nga nung mag-color man ta, nga nag-music pa man ta.
1: Ayaw!
0: Kani si Balani. Murag bago kani si Balani gapaminaw sa ito ang istasyon ay. Kaya wala man niya na-monitor ang ato ang programming. Mag-music pa man ta Balani niya. Tod-tod mag-drama. Tapos unya ang color. Baguhay din ni Goroni siya.
1: Ayaw!
0: Sakitan sa kumakabaw Balani nga bago pa din ka naka-discover sa amu. Kadugay na namo diri sa radyo ga saba-saba.
1: Ayaw!
0: Mahiubos man sa taan ni Mia Oy. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha, okay, Joel Besa, gihapon, okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon. Hello po, and di lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, ramay na Valencia, Malay-Balay, San Fernando, warm up din, bata diha, tabi, iron din, ha? Ana diri si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa.
1: Ayaw!
0: Sobrang sip-sip naman ito ni Boss D Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang ano na to kay Boss D Vlogs, ito ay isang testimony. Oh, shout out sa imo da Boss D Vlogs na guy. Pero ano na si Boss D Vlogs kanang kuan na ba ni siya kanang may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver pero naada sa iyahang negosyo. Ha? Basta gamay mo kong chika diri ha? Gamay mo ko diri o ka ng chismis niya Boss D Vlog. Sama dyan ay sikreto ni mo. So mora to siya. Bye na oy. Ito ni Boss Aude. Hello DJ, maayong hapon sa imuha diha. May pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop. Gikan kay James. Hello James. May pagpaminaw po daw ko rin diha sa may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nanabok ko'y chance makautang sakyanan diha Toyota Mabolo. Eh, ba si Dag pwede na? Baka pwede na. Yes, usapang siman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gourd, ang atong madigin sa unahang tagkaroon ng ato ang ginapoint nga bad person. As always, ilad silag siman. Actually, wala mo ko gilad o siman. Nakagi ko siman, pero ako nailad. O, hindi na ko ingon ng gilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na ba ko ato? Shout out sa imo. Uy, salamat sa ano. Nagkatikiman tayo, okay lang. At least, diba? At least nagkatikiman tayo. Hindi naman masakit sa end mo yun. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayo masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi na kung ano. Sorry lang, oy. Marinood ako na sila. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon? Makapili ka sa higayon. O papilion ka sa higayon kung diin.

ako sa replyan ng tag-iya sa kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako ang usapan. Usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila kaminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papainahon sa namang isa katukar din ha. Para naasad mo'y kuan ba? Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy. Ano na ginan siyang ataki, ragyo din ha, in town. O mo na, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Wala'y replay din he. Napamayon ngayon, wala may kaapas, DJ. Ay, paminaw lang he. Kaya dili mo magkuhan ako ba? Kaya gidugo ko karon dali na ko sa puton. Pero timan ilang ninyo, bisa pag sa puton ko, kay gidugo ko, palangga kita mo tanan. Ay, kung di tamo palangga on aki, sana may maminaw na ko diri. Ay, naluas na ko diri, napagaw na ko. Munang palangga on, gita mo. Biasa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ang tawag diri nga tagiya sa kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Kuro ba ginigiandam para ninyo? Ni mga tukar ba nga, lami sa dunggan? Pero sakit sa dughan. Ano agad ka na ako mga inana, John? Ano mga inana, gani? Ano makainumdom ka ba nga sakita? Magad ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan eh ha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol. Kay nga naman, ang importante, nagkatikiman. Ayan! Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce the ring? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

59 in the afternoon. Just tell me you love me. Sabihin mo lang kung mahal mo lang ako o kung mahal mo ko, mamahalin din kita ng sobrang sobra. Katropa X rated na!

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
2: Dear DJ RC, ania na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-rated. Lain na pong tampo, suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron nato ning giuluhan o karon natong giuluhan nga seaman.

0: Ikaw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Wa ko lang komedya. Hindi lang mo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: O, hinaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa akong mga anak.
0: Rina.

0: bagay ba yung sasagusabay? Parisong di mo si Rina.
1: Klaro liya ba?
0: Lagi! Parihagod mo og sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel, Rina. Aray sinugdanan!
1: Mayon tabay sa nga kamig yun ang angay sa usag-usa?
0: May tambo mo yun na. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutan-on ba'y di nagyod ko mangita poglain. Si Rina nagyod ang akong pakaslan.

0: Anong hilakbang ka?
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa barko. Dugay-dugay niya ito magkita.
0: Di ko gusto magkakita ni mo ha nga maghilak. Please. Ayaw ko pakitaan na, be. Sakitan sa bayan ko. Sabi ni mo, gipungan kanina ko ang akong gibati. Pero, sa utaman, kinahanglam yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong gisudlan. Ha?
1: Daniel!
0: O, maugin ni Soja yung muna-una. Ha, Rina? Nakinig akong gibuhat. Usa ka sa akong inspirasyon ni ini. Magkugi kong mayo. Alang sa umaabot na tong pamilya.
1: Donel!
0: Kilala nga, anaro na lang yun na itong itong kagaling. Tuwid kay, dinhi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pilagatuhig tang di magkita. Noong, makanan-anad na lang yun taan eh.

0: Lionel.
1: Lina.
0: Lionel. Kaya bingaw na kay ko ni mo.
1: Ingon sab ko, Ana. Anong kabuhan ko tungo magkita? Gimingaw sab ko ni mo. Lina. Lina.

0: kahini gugma ay gid ni Rina DJ RC. Na in love na gid ko niya. Sa tinuod lang DJ RC dakan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Ug isa din ha nga mahimo siyang mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Ug hangtod DJ RC usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin. Tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, oday.
1: Hanya, mag-unsa naman lang ko ani. Mag-unsa man ato relasyon.
2: Pa-pa-padayang gi-apo na ato relasyon, day.
1: Donel. Hay, maayo nga. Magpakasal una ta. Una ka mo sa kayong barko para sa gawas. Aron ba masiguro gid ako nato ang usag-usa. Magpakasal na lang ta, bisag sa huwis lang. Ronel, gusto ko masiguro kan ako. Kay ba ko unsang tentasyon sa mga siman? Maluwi ka na ako, magpakasal na lang ta daan.
2: May pagsalig ko nimo. Og saligi ko. Ay, kabala ka. Wa lagi makaguba sa tong relasyon. Ha? O, pasaylo alang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dali magpakasal lang ta inigbalik nako. Mas mahinang makatigong taog maayo. Una kita magbinyo.
1: Ronel.
2: Og hinaot nga musabot ka nako, day. Hinaot pa unta.

0: Yes. Salamat. Nakasal na gita sa huwes.
1: Ronel.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: paghinga. Sakit ang kumakita ni mong umuwila ka.
1: Dilala ko ka po nga lang akong gagalinga, Rodel. Sakit ang yung kubisa kong saon.
0: Nagtuon ka nga ikaw ang nasakitan? Ha? Daghan mo mahimuwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sakitan kong magpalayo din, he. Sakitan biya ko. Ha? Pero kinahanglan ko kinibuhaton. Alang sa atong kaugmaon.
1: Rodel.
0: Day, paabuta ko, ha? Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: Oh, Rodel. Paabuton ko ikaw.

0: Isalig na ko siya ni mo, bay.
1: Bay.
0: Nga, naibaw ko, bay. Safety siya diha ni mo. O balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo din sa tangwa ko.
1: Makalaon ka, bay. O pagamping dito, bay.
0: Salamat, bay.

0: pa yung mga pituon sa langit. Wag yung nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O, sa kasimana nga, nalayo sa amo. Pero, pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amigaw o amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay kuniya. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, pagulaan nun man ka.
0: Ay, uy, Amy, kaw nena.
1: Hangtod ka rin mo pagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako gani nga babae, na kaya mangani, ikaw pa

0: Lionel.
1: Uy. May suot na gigas akong cabin. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Murunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa na kusla sulti hinga ugma nako na asa amo. Gusto na kuslan suplisahon.
1: Lagi naghinam na kay ko na makita sa kong mahal sa kinabuhi.

0: Mau lagi? Ni ai. Ha? Dah kerontian. Eh, bye. You pergi guna. Gusto aku muka kita ni Rina.
1: Aha.
0: Nggak usah muka. Muram ka gatukan. Tanya. Kuyugi ko sa ilang Rina. Gusto na ko makita na ko siya pagbalik. Saman.

Sakit kayo ang misugat nako. Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nung misulti si mama nako sa dihang didto pa ko sa barko kay. Galibog siya o gunsao niya pagsulti din hinako. Nadlock siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibawaan ako. Ang nahitapo. Hingako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsao man ako nga maluoy man ko niya. Sa pagkakaroon, tuwa siya sa ilaha. Huwag ako naara diri sa amo. Sa may angay na akong buhat. Ikiha ba na ako siya? Pwede ragyo kaay na dong ay. Ikaduha, DJ Reyna. Angay ba na akong basulo ng akong inahan? Sawa pagsulti nako sa kamatuuran. Ikatulo na akong pangutana. Kahinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis nga si Rina?

食烟雾霾。鸡烟雾下晚。Saon naman ni? On saon naman na imo problema? Pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Ngano nai nahitabo something dito sa bar ko. Kinsa man tong nisulong sa imuha? Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa bar ko. Pero ewan ko ba di ko guess. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa siman. Ang iyang pag-uli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng tambagan session mo. Nang, open ang atong linya. 0995-994-6868. Balikon na ako mga pangutana. Unsa man ibalikon na ako unsa inahitabo sa kinabuhi ni Kuan ni Ronel. Oo.

Dia orang beritahu Syah, ayo Amy. Ay, asawa ko Amy. Pero giputol naman. Buta na kabawag na unsa sila Amy ditong si Ronel. Sabihin mo sa akin, Ronel. Anong nangyari habang kayo lang dalawa ni Amy?

0: ayan, may tawag tayo sa kabilang linya. Kinsa man ni eh. Hello, shout out dai sa kuan oy. XFM ko tabato. Kay Ma'am Zenaida. Mayang hapon. Ito naman si Katropang James all the way from Samal. Alam mo ba? Alam kong ikaw to. Hello, Katropang James. Mabuti naman at mabuti ang lagay mo. Kumusta ka?
1: Ano yung sigilo, Dijasi? Mabuti pa rin.
0: Ayan. Magandang balita. Galing sa bayan ko, nais kong ipahiwatig. Ay, nikanta na ko. Okay. O sa may masulti rin mo, ani Ron. Ako, nagduda na ba ko kay Ronel? Oo.
1: Bisa na ako nagduda, ginipad ko kay ako na kapatid. Masab ko sa mga drama mismo dyan.
0: Alam mo siya ito. Emi, ayaw, may asawa ko, pergi Katman.
2: Ayaw!
0: So, what the kay bag? Ayaw or... Ayaw dugaya. No, bitaw no. So, usa may ikaingon nimo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
1: Matay. Mura magnaglibog bang kuta na ko ani. Naglibog ang gira kong kuta gira nino kay...
0: Balik na lang, ugma. Advice.
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Sa ginasada na lang ako na sa tulunan mo ko pangutana, nag-depende na rin mo kung mahal kini mo siya. Di, dawatan kini mo kung sa'yo mga pangita po niya. Kaya kung mahal mag kini mo siya.
0: Bitaw sad.
1: Kay, ikaw naman God po. Ikaw po nga rason. Pero nag-duda kayo at agad ba? Nga naagin to, naagin to.
0: Oh, nakasala. Di isan na to ikalilo. Nga nakasagin ni si Ronel. Ikaw Ronel no, baka kung kini mo mga imong suwat. Tarong ako, Ronel!
1: Murag, ipangitangin po pagi sa Ginoo, siguro di Jersey, makuha dito, ma-inter dito. Kung ato na-inter to, wato yung mga pagduda nga.
0: O ganahan ko, ani, baka ka na ganyan, palibog-libogon ta. Shout out kay sa ato ang mga kuan, Lasser Marvin. Nindot, inyong drama ron, kayo yung itaga ang kalibugan. At nalilibog na din ako.
1: Mana, di Jersey, kung nalilang magaroon, Brad, depende na nalim mo. Ang tulo na lang ang pangutana mo kung gitubag sa tanahin mo mga pangutana. Ang tulo na namin kung gitubag sa tanahin mo. Lara na sa'yo mga kung asaluhon pa banin mo na yung mga asawa nga si
0: Rina. Si Rina. O, oh, hindi, Reina ha, kay Reina. Ako man na, Reina, Rina lang. Kasi niya, ako
1: na. Magdipindi na lang mo kung nawatan ba naman siya o dili.
0: Ito, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabaw na ba mi?
1: Naman po, hingwe.
0: Oo, na yung mga, ayaw Imi, may asawa ko. Niya, nakat na yun.
2: Ayaw!
1: Kaya ito po, yung soundtracks ka na han.
0: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kumayong kag ako, kasabot rayog ko kay kasado mo. Kumayong kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na agig kong pakasuhan kaya kinamagdusan kong kanya, makasado ta niya na. Ana ba? Naraman na mo yun.
1: Nara po na niya. Nara po na niya, Ronald. Hindi na rin niya kung... Depende na lang yan kung iya pag ginampayan na kaso ginangyang asawa kay ako maging ebidensya ka na kontes kung ito ginagbalik na pati ang ex na si Marlon na doon, Marlon?
0: Yes, si Marlon. Ano?
1: Kaya lang siguro, ni JLC o ganang nalang ko ipabot ng itong nakakuha sa kong number. Pasensya na gano'ng mga dili gina ko may pwerte kaya ako rin magod nag-asipram ko kayo. Bandista magod ko ni JLC mo na hindi na ako matubag o sahay.
0: Bandista ka?
1: Magabanda ko.
0: Kantahin dami, Bi. Kantahin mi kaisa.
1: Ha?
0: Kantahin mi isang buli mi kaisa. Pakitahin mi sa imo.
1: Kantahin mi ka?
0: Oo. Ang sa mga nindot. Kuan.
1: Buksan mo, papasukin ko.
0: Agay! Eto na! Thank you, kaaya, Sir James. All the way from Samal Island.
1: Maglisa ko, Bi.
0: Go! Go!
1: Okay, dili kita pitis pada sa barangay Kogo na Babak District sama nga ibu kita di si Romo Kapista na di last May 16 na sa nanubing mga kadiyot.
0: May 16, may tag makalaag na kong balik niya sa Samal, uwe.
1: Unta, makasuloy ka doon balik ko. Gani. Kaya mga beach ka, no?
0: Bitaw, okay.
1: Taga din yung mga gas minda na.
0: Oo, anak, last na kung anak, gidin ha, 2000... Dugay naman kayo ito. Uy, 2013, ana?
1: Oo. Nagsugod ka na dino para sa mga labi na gid karon kay dapat taga na gid ang mga beaches na gid.
0: Lagi sa gilang puhon basi na magpalibre na ko di agsulod sa ilang resort.
2: Ay.
0: Ah, kita pa i-shout out ni mo diha katropang James.
1: Okay. Wala na.
0: Okay, thank you. Salamat kay katropang James, katropa mo.
1: Exciting!
0: Kana! Grabe, abot tibuok samal ayang tingo.
2: Exciting!
0: 2:36 in the afternoon. Itong oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadya ang Santone Gold Coffee Mix. Atun na glutathione and collagen. Isa sa kong mga ginainom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yun, dyan ako nag-inom para makita din nyo kung ana in ani, ato, ana. Hello, may hapon sa itong caller. Nga nasa Pigazlinia, unsay pangalan o taga-asa.
3: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinik. Ako na Jordan.
0: Kana Jordan. Oh, Jordan. Eh, kumusta naman ka Jordan, oy?
3: Okay ra.
0: Since nananawag kita. Nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun. Karon na namag nanawag ka manggidinhi, wakay laing tumungko ni tagaan taong kung an. Tagaan ni mong suhisyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan gini yung asawa kay nibalik mo sa yung ex.

0: Murag magrigor gyud pud ang imong hunahuna sad anak sad ra sad nato na manikayan. Pero ang pangutana dinhi karon unsa may buhaton niya nga murag nakasama pud siya pud. Kay samtang naa siya sa barko kay murag namay Emmy dito si Emmy. Murag man siya gikamang ni Emmy.
1: Ako ni Jerry, ugang ko sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
0: Magbuwag na langit mo?
1: Oo, Salvador din mundo na tanang kabuwag. Kailain tao mo, pamabos.
0: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma papa? Ang tawag ani, murag mag... nahigugma ning si... Tawag ano eh, ugma na lang eh. Assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out tayo sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, di katropa! Sa may Samal! Langoy well! Oo, padayon di sa imong himaya o pagmaya di Jordan B. Sa ito imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
1: Ako di Jerry.
0: Putol-putol daw ka. Asa naman yun si Jordan ay. Pangitag signal daan, Jordan. Na. Kalami yun ni mo.
1: Busy.
0: Ayan, ka na. Hello.
1: Napa?
0: O, ka na. Ayan,
1: busy. Napahong yun.
0: O, ka na.
1: Kami kayo.
0: O, sige, go. Ipadayon timong tambag.
1: Busy?
0: Ipadayon timong tambag ba?
1: Oo. Ako to, mag-ngitagi siya o... Kalinaw to, Jay. Yan lang, ginbogan si Ikuan, niyang asawa.
0: Oh, mo na gina'y pinakadali, no?
1: Yes, Jay.
0: Oh, sige. Maumang ka. Ay, wak mo na isasamal ni si katropang Bong Alvarez. Ay, sige. Patata. Ah, sige. Salamat, Jordan! Grabe, gini ako. Abin ni mo, Jordan, no? Nalipay d'yo ko, Jordan, nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kaysa sa siman nga ako na uyab. Oh, shout out daw ni katropang Philip, Jordan, no?
1: Sultihan ka, DJ.
0: Ko dayon, karun dayon.
1: Ako lang ibuhat, DJ, kay first time din sa tibok kong kinabuhay, ikaw good, ako nakita, DJ. Kamu di atanan.
0: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. I-balance-balance, pwede diri pa, dili pwede special treatment. Grabe po ka, Jordan. Sa matang kay?
1: Inspiration tamo, DJ. Basta magtrabaho ko rin, malipayan kay ko.
0: Malipayan kay ka? Oo, mayra po dahi. Uy, nga na, usahay no. Kaingon sa kuba ko, nakahatag kong kalipay, may na lang. Salamat niya, Jordan.
1: Okay, salamat, DJ.
0: Amping ka ha.
1: Okay, salamat.
0: Hinay! Shout out, lady kay... Exciting! Salamat! Abi na kong nasasama si katropang Bong Alvarez. Naada siya sa transmitter. Abi na kong pa-shout out siya sama. Alam mo na kong nasa sama. Abi kong nilangoy na kadiha, katropang Bong! Uy, katropang Bong, nga naman, ipahimo, manday ko sa imuhag jingle, katropang Bong. Ako ading intro di ay. Huwag manday ko sa next script. Alas 2:41 na katropa. Mudawat ako isa ka caller, akong pasudlon. Oo. Tambagi pa niyo ni si Ronel B kay ako piktusan ko ni si Ronel. Kani si Ronel gipalibog-libog ra ba ko ni imong suwat sugilanon dinhi ha. Kadungog ra ba kong nakagikamang rikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato no. Sa mga napahook up karon diha sa may XFM Zamboanga, Cotabato. Asa pagani to eh, liliyon sana ko din namo kopya go diri good na nawa naman diri sa ako ang kuan. Kodigo gita kay daghan kay ni. Oh, 98.5 kan laon. 92.9 gihulngan. 107.1 XFM Bukidnon. Madunggan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Napunta ka rin madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayan. Talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago. Ramag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santa City, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon ay nindot kayo nga mga dagat ang Mati. Promise! Kung ato gani kung somewhere na akog Mindanao, no? Kung ako ngayon, kung nindot nga dagat ang Mati, yun ako. Labi na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha.

0: XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Og sa mga nakasimulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni?
1: Good morning,
0: Gigi. Kinsa ni?
1: Mawab.
0: Mawab. Uy, kanigid ang taga Mawab. Naba ko'y pagdumot ba sa taga Dabao de Oro?
1: Maklaro yung day yung BG. Gatos ka daw.
2: Na ako'y pagdumot ba sa taga Dabao de Oro?
0: Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga, no? Basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diha po na ako natilawan ang unang kalami. Wait, tambagi na siya, Bik. Ako ba? Hapit na mortong oras.
1: Sa Tinder ba?
0: Oh, dali ida yun. Kinahanglan ni Ron.
1: Kani, okay naman ang tao. Ang tao.
0: Seryo, seryoso kay siya, oy. Namura jud dili pud tambagunon.
1: yang lama sa yung kinabuhi, wala rin tumo sagol sa barko, ngita po.
0: Yung saon man na ron?
1: Huh? Saon man na ron? So, ron nil, kini kibo sagol.
0: Dita na do.
1: Hindi na maiwasan.
0: Nalibog jud ka pong apil no, kung saon man eh.
1: O, dili kina maiwasan daw, kina na maiwasan kayo. Sa, naman bumili mga amigo nga siman ba.
0: Ah, so, kung ina nga, normal lang gid ni siya?
1: Ha?
0: Normal lang gid na siya sa mga siman?
1: Oo, naagyo rin mo. Dabi na, huwag ka nang mudunggo, naglaing nasun. Ganang, kagasa nga naglaing nasun, ganang, magbapa kayo ng mga babae, naagyo rin mo saka.
0: Ay, naagyo rin mo saka? Ingon to ako ang nakauyag kong siman sa una, oy. Pero okay naman sa to.
1: Lagi. Eh, pati tayo ka, dili na ko itanan nga.
0: Oo, dili na to itanan. Kaya base niya, mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
1: Pero kira po ko yung mga nidugod sa mga siman, mga classmates niya na ba?
0: Oo. Yung sa may chismis nila.
1: Lagi daw, bro. Ikaw na, tingin ko na siya mong sarili, yung potential ka.
0: Ana, ragyod. Ana, di na to ko. Depends on the ko, ano man na.
1: Yan yung sitwa. Kaya nga yung sitwasyon, pag buli yung niya, sitlog na.
0: Oo, oh, tiburot naman, good.
1: Ang nakasitlog pa yun, ang iyang, kwan pa yun, ang iyang ex pa yun, di ba?
0: Oo, oh, kay, samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex, oh. Kay nagtikiman. Oo.
1: Pero sila kay Garo galing niya ng ex, parang ganun, damapos mag niya, yung nasitlog pa yun.
0: Gabi, wala na lang sa... Wala mang gigipapisik na lang sa dingding. Okay, ina mo, wala na naman iingon nga. Wala na naman iingon ba nga? Asang trapo, be? Kaya rin di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko.
1: Ay, hindi naman dato, bata ko gigipapisik. Huwag yung mag-dibiyas.
0: Sa muka.
1: Ay,
0: bisa gi...
1: Ito, ay, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Ano ko nga... Di ba kasado na sa ano?
0: Kasado man sila. Ang sama maingon ni mo, Ani.
1: Kasado ba sa Wis?
0: Oh, basta kasado sila duha.
1: Pawalang visa na lang sa dunia. Ano na,
0: pawalang visa na lang daw. O, ang sama last message ni mo, Ani.
1: Ay, na lang yun sila. Ano yung may tabo?
0: Ana na lang yun. Sige. Bye. Salamat kay Jagikan sa Mawab, ha? May painit kay Daron?
1: Ay, sa init. Yung kay init, eh. Ulan na, Dres.
0: Ay, ulan. Dede. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Daron? Sa mga mga init kayong panahon. Dere si Cebu. Sige lang, kay kung dere mangod sa Cebu po na mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na. Mga anod, masabitanan. Oo, lain diri sa sibog mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you kaayo diya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya kay hindi man mo tingog na. Thank you kaayo ha sa pagpanawag o gwa na tay din ako mudawat sirado na kay wa na hurot ta kong oras maabtantan ka tropa Eric Manait diri ron makapiso na pug ko. Oh, sabot baya gidaan mi duha. Nga di gid maabtag ka ng dugay akong pag sa tabian na sa pugugod. Saapod na ako ni. Hindi isa ko kaunang storya. O, narabay nakabutang diri o. 10 minutes. sa tanang angkor ata ako gididi mo tuman og ginani ba? Makasab-an ni ko ano. Sa imuha day. Day sa banan ay sa Kirina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan be ka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung unsay nahitabo ni mo dito sa barko, nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wani mo na ba mabdusan to. Pero kung basihan na to ang balaod, makapakasod yun ka niya kay kasado man mo. O, kumangunta na kag pwede ni mo siya kasuhan, naara sa imo ang desisyon. Actually, naa, pwede. Pwede niya siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay... na isahan ka, no? Ano yung pagdumot ni mo, niya murag nangisa, masagka. Isod kay kapanalipdan rin apart. Kasi yung pagkanit daw nila, kasagaran gano'n sa seaman, naagi din yung ma-encounter nga susama, ana. Pero naaragi daw na sa inyo, ha, kung musukol mo, niya murag, base sa imong drama dito, murag disukol ka man. Depende man toon sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala pa pagsulo? Di niyo pwede basulo yung inahan, kaya ibuhatar niya unsay paminaw niyang tama. Kaya sa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angan niyang buhaton. Sa pagkakatong higayon na mo, ito yung paminaw nga tama. O nga nung basulon man ni mo ang tao. Nasugod pa lang daan, nagunaw na raman siya sa imong kaayuhan. O basig mo ambak pa lang ka to sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunaw na rato sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw naglabda imong o. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumta ni mo, no? Na, nakitrabay kong... Nanakit na akong luas diri, Dong. Basta kung mo yung kagusto baka mukiha, naara sa imuha ang desisyon. Naaragid na ni mo. Huna-una asa nagkapila. Pero kung paminaw ni mo, gusto ka gustisya, hindi na paminaw, I know, gusto ka nga... Matagagustisya ang imong ibati, kaya nasakitan mangyug ka, ikaw ba naman daw imong asawa, pag uli ni mo, niburot na. Wala pa gani ka ni ka... Wala pag bago pa gani ka ni uli. Dako pa sa ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. O na ron na, mura gina akong maingon sa imo ha. Ibakred ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang atuang programa din ni. Eh. Aron aduna kay kuan. Aduna kay guidance ba o aduna kay sumbanan. Wa naman ko'y igong oras. Na may igong oras. Hanggang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahapunon sa programang X-Rated. Sa mga listeners, ganaadigi pang comment. Ug manan ako ni basahon. Assignment lang sa ani ha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din na sum up na to ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. Ug sa mga seaman nga... faithful and loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa, ano man ang inyong kalagayan. Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ, o nga to ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Og mapon, magdunggan na ito, same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Oi, Bar! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Santo Baso.
6: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Baso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Baso.
7: Santo Baso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mikey Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
9: Baso. Kusimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Baso, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Baso.
7: Santo Baso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
11: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matud pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
7: The Secret of Health.
11: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
7: The Secret of Health.
12: Santo Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
13: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Santo Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
11: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katrupa, exciting!
14: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
14: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
16: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
18: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
2: Mga katrupa, exciting!
3: May adlaw ka na itong tanan. Aliyah, tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
4: Paggamit kina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita kina ko kung saan ka-epektibo.
3: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga lugas sa mais?
4: Dagko, himsog.
3: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
4: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga kasi gamit din mo. So, nga nga nung lahi ako.
3: So, kapila ka mo nigamit?
4: Sa, ikan sa pag pugas na ko, niyap lang kong kinsik anlaw, niyap lang kong ispray. Iyap lang kong pulong anlaw, ni-spray na kong ko.
3: Iyan mo na pamatunaan ka ron nga nakugi kayo improvement sa iyong pagpanguma.
4: Dapo, okay kayo.
3: Pilagi increase.
4: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon dapo na yung kalipay nga mabutog 130.
3: 130?
4: 140.
3: So, kasi mo si, pagtanong mo upayas ka ron, panayabot na yan na?
4: Oo.
3: So, kung sa mga imong itaadmi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
4: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
3: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy! Ako na tira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City. Is this the

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The secret of health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. Kung
5: kundi dyan, isa ka tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee
7: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Blas Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Blas Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jackets, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo lang yung asawa nga, wala na kayo makuha sa imuang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya. Ninahinay siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kinawala. Magod, basta ka ako sa lagu kung mutistimunin niyo. Alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

dapat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, at ito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kape.

0: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santown Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangosteen, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santown Gold Coffee Mix user.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santown Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santown Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kondisyon sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold tawon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama imo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
3: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Dito, sa red.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
6: XFM time at 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

Okay. Mayong gabi eh, sa tanan mga kaigsunan. Og mga kaigalaan, ani ano sab ang inyong alagad. Brother Marlon Buhol, mag-imbita no sab. Ako kaninyo sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Ang tingog sa reformasyon. Magahisugot no sab kita og mga importanteng mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan ang tanang mga butang alang sa ato nga kinabuhi, ato sa nga pasalamatan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, una ang Dios og inusab sa ato ang naghatag o kinabuhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato ang ang CEO Brother Doc Remilito Oy, inusab ang iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy, inusab ang ato ang General Manager Sir Edwin Garing, inusab ang ato ang Station Manager Dennis Tagom Arnel Cortez. Salamat no sir, og inusab no labaw na kay sister ato ang technician Sir Kenneth G. Batukan. Og salamat usab no sa tanan nga mga istasyon, mga naka-hook up usab na ining programa sa tingog sa reformasyon. Sama sa Davao, nasab sa Jinsan, nasab sa Mati, sa Bukidnon, o sa uban pang mga dapit nga diin naka-hook up ni ining programa sa tingog sa reformasyon. So ako magaingon, mayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. O gato sa mga pasalamatan, no, ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nag-subaybay, no, usab sa ito ang mga itong programa, no, tingog sa reformasyon. So doon natay paghisgutan karon mga kaigsoonan alang sa ato ang gitawag og kaluwasan. Apan sa dili pa ang tanan, maminausa ta og manindot nga awit.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan.

0: ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusili ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikda na ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
6: Dili nalagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Xanthan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Xanthan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, mabibili sa mga butika.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Adun nagyapoy kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang isda?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako di ay si Robert kamumulog piyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Si Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong telo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw araw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sao na! Sugarol kayo ko! Sukad so, gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Oyo sa malkap.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka poy. Ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa hulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par! Ali magun par! Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na mataan noon par. Sige na par!
2: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Sandra?
1: Kapitan!
0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot! Ah.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santalisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukulo, hubag sa akong likod. Daganang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daganang manog tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako o duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
7: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon
5: Gold Coffee Mix.
10: Ang kasama ko sa biyahe,
5: araw-araw.
10: Masarap at may nutrients pa
5: dahil sa garlic extract, moringa at soya.
10: Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
14: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, parig lodi. Grabias damgon ako parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare?
0: Parig lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: 等等啊，等等啊，警察哥，等等啊，等等啊，
1: 什么？
0: 刚刚我手机不对了，又不对了。Kanang termina ka turbo. Di sana.
1: Ikaw lagi ni kumpari ba?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala ng me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang nag-research mi, hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Dexter by 36 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Uy!
1: Wake up!
0: Ala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Niligyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Pisok pa din si papa.
5: Pisok pa yun yung taon.
4: Daw gawa, papa, eh.
5: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Tita!
1: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
0: Piting tinawas to, biba.
1: Tap! Hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiisa ko?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangi ko para muda ko punin ako.

0: Dagen tuffa, exciting!
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Sugarol kayo ko! So kan gilawin agos X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
0: Exciting!

0: kahaya o dinhi.
1: Kap-kap, tira-kap, mabunan ang tagulikap.
2: Ha? Kasayo, God. Unya ra, Master.
1: Kap, maniguro tabakay. O kakakita ng sign diyaw? O, oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kalang nasa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. O kakakita ng nakapaskil diya skilid kap. Remains will be cremated. So, di ta magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Ta, pasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Sato Baso!
5: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herba Capsule.
13: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
3: Mga katupa, exciting!

Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: shoutout nga diin ang Dios mga katropa mana kaninyo og ilabi na magatanggal gayud sa inyong mga balatian. And then sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Huwag katuwa kayong hatagan ng katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Sa ka-avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sa Mawab, no? Kanagan putag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no, tungod kay Adventist, no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no, taga-Mawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa kayo mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon no nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni Nanay and Tatay Tulibas no dinha gayod sa Turil Davao City. And sa mga taga-Mati no, labi na din sa Baywalk, kami taga dagan tag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha sa Baywalk. Sa ka-listener gayod sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayod ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayod sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot daw sila din ha. Mag-i doon na ilang ginapa, gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Lagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubanihan ko mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede niyo usab search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod kaninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan, dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Gold.
0: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag nga problema, no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. Pwede gayod, no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inanausab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, no, for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up din hingayon sa Tago, Merkulens, Huwebes, Bernes o Adlaong Domingo, na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ang atong clinic address, anakita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbog taong pangita, na? Tagwag pangita ang atong pasyente, aso daw ang klinik, nasaag daw sila. Pila na kauras na tinuktuyok, may ganyan, nasa sila service na. Kaya medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Apan, kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayo ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. Ako na din, kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining oras hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area no and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix no kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ang tuwagay yung texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis, o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napakadin na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho wanang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag abot stina ay di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyutas kagabion. then every morning warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ang pure pipino juice and celery. Alam mo celery kining kinchay na? Daghan na spalingki pangutana ra mo unsa yung kinchay kay ora pud na siya malunggay do na puy paklang or palwa-palwa, and then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, o bani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto gayud sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget mo atong klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo kaadlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka doon patay dietary guidelines. Unsa man ang dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya nang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pag uli ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo, no, ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no, usa ka texter. Ano niya itong programa mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na i-inom na siya og Santon Plus Gold. Para ni si Kahibalos tanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gahinom pag Santon Plus Gold, unya, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, Managainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So, muna'y mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom pugkag Santan Plus Gold o sarap pug kapsula sa buntang. Matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Ako na, no? Kagitipid man ang Santan Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropah, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal, na? Kaya kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santan Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? Subot pa sabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mga pagkaon nga taas o asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, mo lamang ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras para que tropa 6 FM Java Region a las 4:33 na sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Niya sa kagaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning.

0: us. Exciting Philippine us.
1: Good morning, people of the Philippines. Na balls ay kung sila mga katropahain nako. Bitaw, kumusta mga... Kumusta ning live adlaw sa parang sa atong pagpanaguban mga katropa? Mapahinaw din ng adlawang kita nas kabasko kapis kang panglawas. Punos kadasig mga katropa nining adlaw na sabkaron mga katropa nga. O saan adlaw aron? Adlaw naman ayron mga katropa nga kung anday. Kanang Miyerkules naman po di ayron. Bantog na mga katropa nga. Wa ko ila ing nasuot yelo akong nakitaan mga katropa kay Miyerkules di ay sa una mo ni mo ginasuot Miyerkules mga katropa yelo. Yelo daw mga katropa yellow yellowhan tarong adlaw. Bita kumusta mga katropa Uncle Dar kumusta mga katropa Uncle Dar sa Surigao hinatuan. Alam ang buntag ni mo di Uncle Dar. Good morning. Sa hangin. Good morning sa tanan mga katropa.
0: Good morning.
1: Live na live na sa bitang karo mga katropa. Ganyo makita mga kaigsunan din sa itong pagpanaguban. Madungog mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Matis City. Kaninyong hurot mga katropa.
0: Good morning.
1: All over the world.
0: Good morning. Morning.
1: Nakakapi na babo ako wala pa. Sayo no kada sayo kay tamata mga tropa no maglangay-langay ta no. Malangay gyud ta mga kaigsoonan. Magsige patag kwan malangay-langay gyud no.
0: Good morning.
1: Wa mata kakapi na langay-langay. Live na live kita sa inyo makita mga tropa sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Og ingon man mga katropa dinhi sa ato ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City. Og siyempre mga katropa dinhi usab sa XFM 99.1 Matis City. Makita og madungog usab kita mga katropa nining panahona og sa atong YouTube. Atong YouTube mga katropa din sa XFM Tagum City inyong makita mga katropa paki-like share lang. Sa atong YouTube mga kaigsoonan aron sab nga daghan na ta mga katropa onya siyempre parehang Wilma Di Soyo. Wilma Di Soyo mga katropa niya karon sa ato ang YouTube nagtanaw nagli-li gikan di Kuwait. Good morning sa tanan matod pala good morning sir.
0: Good morning.
1: Bitaw lang adlaw mga katropa karon nga Huwebes sa atong pagpanaguban. Pizza 20 na gyud. Agoy gano ko dali ara sa adlaw no 20 naman dai karon mga katropa kay nahinayon magyud kagahapon adlaw ang pizza 19. Oh. Kag wala madayon ang 19 kagahapon bay. Murag di pud madayon ang birthday ni Juan, birthday ni Kenneth pero nahinayon mang 19 nakatilaw Mr. Bird. Nakatilaw Mr. Birdihan kagahapon. Libre na pong paniunto na mo kagahapon mga tropa tungod ni Kenneth. Tama ba may nag-birthday ron? Libre na pong paniunto ng adlawan ta ba? Baga kaig naong mga tropa no? Nag-apas lang huwag ng adunay birthday mga tropa, adunay fiesta. Rumalibre po mga tropa, kadugayan mga tropa, mahiluan. Nindot to gahapon mong ipaniuntuhan mga tropa kaya dito may kagahapon sa kuan dito may kagahapon sa lugar mga tropa nga wala mo. Native to native chicken mga tropa. Sige ko kuan sa manika ng native chicken ni siya. Wa man gyud may istorya ang manok ay. Burot na bukog na lang siya wa gyud sa istorya. Ay, nago. Ito hala, kumusta ba ang tibok probinsya sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro? Ay, bukatawa doon na kay Mauna Day. Kumusta po mga kaigsunan, taga Davao de Oro karon, taga Matis City, o Davao de Oriental, kumusta man mo karon? Mga pinaot din ng adlawang kamanas, kabas ko, kapis kayo nga panglawas. Kunos ka nasin mga tropa nining atong pagpanaguban sa atong programag inyong tulumanon mga katropa.
0: Exciting Pilipinas! XFM Philippines, makuyog ta. Puntag na puno o katawa o saya. Patasikong...
1: Si Kidong, wa naman mga tropa magparamdam si Kidong?
0: Yung sa kapuntagon sa...
1: Ano ginhawa pa mga niya Kidong?
2: Ginhawa! Pinawa! Sa tingong na puno
1: kakamata din ha. Ay pagtuon niya, pagtuon niya. Matag sa'yo ay pagtuon. Magtuon gani ka na, malas yung buhay tani. Exciting Pilipinas, magmata na ta. Alam, mata na mo mga tropa, ay mo palabi din ha mga tropa. Ayo kalimot mga tropa, magamit mo kape karong buntaga, magigsunan ka ng kape mga tropa, magahat ng kalikon sa atong lawas, magahat ng kabaskong sa atong lawas, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o Santon Plus Coffee Mix mga tropa, mo ako na inindot. Magampo sa tabay, harong ganahan ta mga tropa.

0: Sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, amin. Dalay ko nung makagahong nga mahan niya sa Lord, mayong buntag ka ni mo, Lord God, ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon, pasalamatan, yung laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Dalay gon ko ikaw, gumikan kay imo kaming gibantayan sa tibok gabi sa among pagkatulog. Ug sa tibok adlaw kagahapon nga din nagbalampuson ang amo mga misyon, maging buhaton nga din imong gisangon kanamo na nakahatag kinig kaligon usab, naghatag kadasig nga na kanimo. Dining adlaw na sab Lord God, ikaw maga uban sab kanamo, nasayod kami Lord. Wa kami mahimo, wa kami kusog kun wala ikaw. Busa ikaw ang magilauman ining laing adlaw na sab sa mong kinabuhi, nga ikaw ang magapahiluna nining tanan Lord God. Ayon sab namo ang imong panalangin, bendisyon para usab sa amo karong panahuna, labi na sa mga nagkinhanglan. Kaming tanan nagkinhanglan man sa mga butang nga mga material. Labas na ng Lord God ang mga butang para sa espiritual. Inautpanta nga kini makasilyo sa among alimpatakan, makasilyo sa among kasingkasi. Aron kining tanan magapuyo ug amo kini pagapuy-an. Gawas nga among pagapuy-an ug amo kini mapakita ngadto sa uban. Mga masakiton karon nga naastag sa tagsa kabaga panimalay, naastag sa tagsa nila ka mga Pinoyanan nga na madala sa balay tambalanan. Gumikan sa kawadon, pinautom ta Lord God, ikaw magagiya, mag-aalim kanila sa ilang mga gipangbati nining orasa. Wa kami lang mahimo Lord God kun wala ikaw, busa amo kini dangop diyang nakalimo. Kining tanan Lord God, diha kanimo mga kaigsunan, nagalaom nagasalig kami. Na ikaw magahatag kanamo nining kaluwasan. Iwa usab kuni Lord God sa mga daotan, karong adlaw usab para sa among gimbuhaton. Inaot pa ta Lord God, ikaw maga uban ka namo para ang mga gimbuhaton magwalang puson nga walay mga kakulian. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan, pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Alan sa bahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yon, exciting Pilipinas na mga katropa. Buntag na gid kayo mga kaigsunan. Gumikan kay alas 4.46 na. Na, alas 4.46 na gid. Boy! Bago na mo nakaibot na ba ang tanan mga katropa? Ala, kung nakaibot na mo, hatag na mga mensahe karon. Sama mga katropa ni Dong Toling. Mga katropa ni Dong Toling. Good morning katropang Bong! Watching from Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Nataga Davao de Oro, Compostela, Davao de Oro. Good morning! Good morning, Eduardo Feliciano. Uy! Di basta-basta ni. Eduardo Feliciano Sagaya. Ay, gibali man imong middle name. Ah, di ba? Eduardo Feliciano, mangka, Eduardo Sagaya Feliciano, mangka Edward. Yan, gibali. Ang kauban sa buhat, mga katropa, unya karon. Gwapo naman nagtrabaho kay supervisor man sa department sa kuan usa ka mga dakong department store, di ba? Mayong buntag di ba Edward Feliciano diha karon sa Valencia City Bukidnon. Nakay mga parente diri sila si Ma'am Feliciano diri karon sa Mawab Davao de Oro. Mayong buntag di kang Ma'am Feliciano, mga Feliciano families Davao de Oro. Si Bro Milan Olog, mga katropa. Nato pang Bro Milan Olog. Maayo ka buntag, katropang Bong.

0: Eduardo, na ako Digos. Ako sa Digos, katropang Edward. Nakunsa kag Digos City karon. Nakunsa kag Digos, katropang Edward. Nada si Digos. Unsa na ka na assigned ha or na naglagoy-lagoy lang kadiha. Good morning. Ma'am Lorna, good morning Ma'am Lorna. Ubang tibok members pamilya ni Ma'am Lorna karon diri sa ako ang mga tropa na karon siya sa Capitol. Nagtrabaho ba tropa isip ka kaubas sa buhat. Na may buntag di Ma'am Lorna. Unsay balita Ma'am Lorna? Pasapasa po unsay mga balita Ma'am Lorna aron sa mga masayod pud mi. Good morning. Shout out sa tanan namong labor lawyer Attorney Riafe Cagas Fernandez. Ay, di basta-basta dai kasi Riafe da imuhang kuanday labor diha. Diri sa Digos. Naaka nagtrabaho ka asa og trabaho dard. Namo ka sa kuani attorney lawyer mga ninyo sa attorney. Naglabor ka? Among labor lawyer, naglabor ka ni dangop kag labor. Murag magtiba-tiba ka ana. Good morning. Magtiba-tiba ka kung nidangop kag labor sa kadugay pagpanerbaho. Exciting Pilipinas. Attorney di mga katropa Ria P. Cagas Fernandez. Good morning attorney. Maunin suod kayo ni mga katropa nga abogado ni kuan sa una kani si attorney Ria P. Suod kayo ni mga katropa higala ni anhing KTL Kintabay Lasya mga katropa. No dia sa Digos mga kaigsoonan. So, na diha ang Radyo Astig katropang Edward sa Digos a playa. Na di na yang anak na gadumala karon si Rizel. Sa Rizel nga kuan Rizel Lasya ay Enriquez mao na nagdumala karon din na sa iyang station sa Digos. Alright, padayon gyapunta mga katropa kay wa manguta mangundang mga kaigsoonan gud no. Nagpadayon gyud ta mga katropa basta dito mangundang padayon ta.
1: Mapreso.
0: Oy, happy birthday sa nga birthday karon. Happy birthday sa nga birthday.

Busog ka ba mami? Wala pa. Ah, mura gini mundang. Mga tropa, why plano mundang ay? Ah, undangon tanin tanan be. Wagay ka mga imbitan niya. Sige, pagkakanta di ha. Ay, naku. Ay, undangay ni birthday nako. Bitaw, mato pang Eduardo Feliciano. Na ako sa Houston Marketing. Ah, mo ba? Na ako sa Houston Marketing. Siya ang among labor lawyer sa company. Ah, okay, okay. Laka sa Digos, nagtrabaho rin, Edward. Lagi ba? Wala naman si KTL. Di ay? Oh, wala na. Pwede ka mag-part-time sa tingog, Edward. Kung ganahan ka, Edward, ka ng D-off na mo. Pwede ka mo anhad na kang kuan, kang ma'am Rizal. Rizal nga... Lasse Enriquez, naman sa Aplaya. Sa 5. Siya belated happy birthday di ay ni Attorney Ria Fe Cagas Fernandez diri sa Digo City. Ilang guard kay basig maka adto kog sulop, hapit-hapit og sa Digos. O pwede man di guard, gimingaon kag tingog-tingog radyo guard. Niya di off ni mo, ay pwede kayo din ha. Muhangyo lang ka ni ma'am kuan diha. Ina, paila lang gud. Pwede ka na diha. Kung sa imong gustong programa. Lagi na may mga bakanting oras diha karon. Ako, di amang kukuan gud. Di amang ko sa XFA. Manang wa taong kukupadayon po din ha sa kuan. Huwag wa pa ko ka sa XFA. Murag naagi ko diha napita. Ito may buntag niyo tanan diha sa Digo City, Davao del Sur, mga katropa. Good morning, kaninyong hurot niya. Good morning! Alright, parenta mga katropa, sa atong pagpanagupan ng atong programag inyong tulumanon, mga katropa. Exciting Pilipinas! Madungo kini inyong atong pagpanagupan, mga katropa, gikan sa adlaw, mga kaigsuunan nga Lunes hantong sa adlaw, nga Biyernes, mga katropa. Pag-adlaw ang Sabado, manay pingting pahulay, mga katropa, namo. Di off sa tanan, mga katropa, ang XFM Luzon, Visayas, Mindanao, 53 station. Manay di off namo tanan, mga katropa, dungag may di off. Kay, siyempre, SDA mapun mga tropa ang amuang kuan.

0: ang busing. Ana nga Domingo mo trabaho so god gihantod sa Biyernes. Domingo pod magkakatropa, badugog tan niyo sa programang Bullseye sa alas 6 ngadto sa alas 8 sa buntag. Matag adlaw Domingo. Pero ang programang Bullseye magkatropa matag adlaw Lunes ngadto sa Biyernes, ini makauban magkatropa mo station manager si katropang Arnel Cortez mga katropa. Yon. Alright, padayon ka po ito mga katropa sa atong pagparag-uban na ang atong headlines sa atong mga isigutanan mga balita. Karong mga katropa din sa atong pagparag-uban sa programa mga katropa inyong tulmanon. Exciting Filipinas! Depression gitudlo karon nga hinungdan mga katropa sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit mga katropa ang lagaraw. Marami ito itong lagaraw gigamit mga katropa. No? Taya-taya para bagamay ito. Samtang open water swimming competition sa Samal Island 2026 nagmalampuson. Kapikas bahin pagpaimbestiga mga tropa sa flood control project sa Davao City. Gi-question ni Representative Duterte. Isang Representative Duterte ni kay duha man ni sila mga tropa karon din na o tulo man ni mga representante nga mga Duterte mga katropa. Samtang sa laing bahin bag-o mga katropa ang computer set gikan mga katropa sa gobernador nadawat kini mga katropa o nakadawat man nadawat kini sa barangay sa San Roque Nabunturan Davao de Oro. Samtang SSSA Wells team nagapahigayong kini og serbisyo sa Santo Tomas Davao del Norte. Sa pikas bahin motorista patay angkas og bata mga katropa angol kini sa panagbangga sa multicab og sa motorsiklo sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang Municipal Treasurer's Office nanguna sa revenue stay estimates para kini sa 2027 sa lungsod sa Santo Tomas. Most wanted person mga katropa sa Igacos o Island Garden City of Samal nasdakpan kini human sa 20 katuig na nagtago-tago. Human sa 20 katuig na gipangita sa balaod mga katropa nas hulog ng iskamot. Samtang duhali PNP midayo mga katropa sa Himuog City tungod mga katropa sa most wanted sa kaso sa illegal nga droga. Driver mga katropa arestado sa bypass operation. Samtang ato po mga tropang lilion kini mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Diri mga tropa sa pagadian, patay mga tropa nga lawas sa gituuhaga gipusil na palgan sa Dinas Surigao del Sur. Samtang duha usa mga tropa ka mga motorsiklo nagbangga kini usaga patay dinhi sa Bukidnon. Samtang kanhi mga tropang kagawad og duha ka mga job order workers sikop sa bypass operation drag din mga tropa sa mainit Surigao del Sur del Norte napuhab. Samtang motorista mga tropa gibaba mga kaigsunan o gipusil sa gibaba og pusil mga tropa dai gibaba gibaba pag pusil sa wala mailhi mga tropa suspect sa Jinsan General Santos City mga katropa. Samtang adunay duha ka mga house bill nga giduso karon ni Congressman Roque. Oh, laar ni Roque, amiga mga katropa ni katropang Edward Feliciano. Sa kamara mga katropa pasado na karon sa second reading. The report ni mga katropa gika ni Prince Ubrah. Samtang adunay 55 anyos mga katropa nga babae na wanted mga katropa sa kasong estafa sikop karon sa Barihatag, Surigao del Sur. Samtang fruits vendor mga tropa patay. Samtang bata samdan human napasok mga katropa ang pick up una pasok mga napasok. Human napasok mga katropa ang pick up nga gisakyan sa fruits stand mga tropa sa Tupi South Cotabato. Kini mga tropa bukalan tudling kini mga igsunan sa mga detalye ato ni Siron karon diri mga tropa sa atong pagparago balik atong programa. Exciting Filipinas. Ako pagyapon ng alalay galas kanginan katropang Bong Umaki Algabre mga kaigsunan nagkikuban kaninyo hangtod taga to salasay sa buntag. Kini nga bahin mga katropa hatod kanato gadto sa Premium D3 para sa instant energy. Premium D3 ang maski pakusog ug maski paepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag kini instant nga energy tungod mga tropa sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini mga katropa og instant nga kusog. Mao nga kung pirme mga katropa nagaluya ang lawas mag Premium D3 mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Yon. Padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan, sa atong program. Alas 4.58 na mga tropa, rigapon sa atong pagpanag-uban. Kaya itong pagpanag-uban, hatusulga na ito mga tropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, kung kining pagpanguma na ay inantigo ba? Nasayon makita mga tropa, ang kining pagpanguma. Inantigo, may kaigmat mga tropa, diha sa pagpili mga kaigsunan sa angay ug haom mga katropa nga gamiton aron lamang makabot ang tingus bawan. Isip usa ka bayaning mag-uma sa yutang saad. Tungod mga tropa sa magmahal karon sa abono, og pinaagi sab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugna kini mga tropa usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aron na hiniusang mga sangkap sa kumpleto nga nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog. Hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga. Ug siyempre spreader sticker aron makatropa nga dali makaon sa tanom. Ang Crop Gold api epektibo, garantisado ug affordable kaayo. Crop Gold epektibo makatropa, ug ang Crop Gold maayo kini makatropa gamiton para sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Magtimpla lang kag 100 gatos sa 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede kini himuon mga tropang one recipe treatment sa mais og humay aron madali ang paggitib sa binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mga tropa mapalit kini sa nagkadaiyang mga nagkadaiyang agri store sa inyo mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, basta 3-in-1 Foliar Fertilizer, Crop Gold na bay. Exciting Filipinas. Mga tao, mga tropa, nga doon ay mga problema sa panglawas, ay kalimot mga tropa, doon ay libreng check-up matag-adlaw nga Miyerkules. Sugod karong adlaw, nga to sa Huwebes, Biyernes. Diri mga tropa, kana ipahigayon mga kaigsoonan sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutan diri mga tropa sa Door 8, First Floor M Central Building. Duol kini sa may Mr. DIY, paliko kini sa may Merkado, palingki mga tropa sa may Ganti Road. Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City, mga katropa. Libreng check-up, mga katropa, Wednesday to Friday. Wednesday, Thursday, and Friday. Inyo makauban si Doc C.J. Nidroda, mga katropa. Y2H, mga katropa, Yes to Health, mga kaigsoonan, maukin ang tigama sa mga produkto, mga katropa. Sama na lamang, mga katropa, sa Premium D3, Sanson Plus Gold, Sanson Plus Cough Mix, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen, Premium D3, o siyempre mga tropa ang atong Ascorbic Acid Sanson Vitamin C. Apil na po mga tropa ang turbo para sa kalakinan nga di na makabarog mga tropa mag-turbo para kanunay mo barog. Exciting Filipinas! Sana mga tropa ang nindot mga kaigsunan. Turbo lang, makaturbo gani ka, delikado. Wala na pahulayan yun yung mga kaigsunan. Oy, Jeho, Ajeho, Albete, Hisoro. Mayong bunta, gug Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Nakita na ako, Dris, Ma'am Nita Valderosa, sa nagtanaw, mga tropa, karon sa atong live, mga kaigsunan. Huwag ang ako po, mga tropa, ang igagaw, mga kaigsunan. Si Kuan, nagtanaw karon. Dari, mga tropa, si Eliakim. Eliakim Banati. Mayong buntag ni mo, Eliakim. Niya karon rin, mga tropa, sa Asuncion. Paki-shout out ko kuya. Mao gani gi-shout out talaga itaka. Gi-shout out talaga ni itaka. Yan, good morning mo din ha. Dari po mga tropa sa uban pa mga tropa nga kuan, dari sa 99.1 Mati City na address ang Kuldar Onits mga tropa gatanaw. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yan, good morning diha ni kanimo katropang Uncle Dar Onets og si Ramon Mangitngit. Nakaroon sa 99.1 Mati City, nagtanaw si Ramon Mangitngit. Nakari sa Mako Gaw o Mabini ba na Mako? Yan, may buntag ni mong tanan, ninyong tanan diha. Kumusta mo karon diri mga katropa? Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagparaguban. Ning atong tulumano mga katropa, kaya wak mangguta mangundang. Wak ta mangundang mga kaigsunan. So ang mga detalyes, mabalita karong taon-taon mga katropa ato, kini badungog mga kaigsunan. Mabati na to din hi mga katropa sa atong pagparaguban. Mga katropa ning atong tulumanon o inyo mga kaigsunan ga programa ang Exciting Pilipinas mga katropa. Alat, hatag na mo din ang mga mensahe mga katropa, kaya ito sa taga-puntagan while di pa ta mga tropa mabulyada sa mga balita diri mga kaigsunan sa ato mga XFM reporters na niya karon mga tropa sa nagkadaiyang mga lugar kung asa sila karon magdapita mga katropa. ato sa mga tropang himihinayon kini inyong mga mission sinigi padangat atong hataga pagtagad atong tanaon kung napa ba mga tropa gwa na okay na kayo mga tropa kay okay ra aron unya na po sa sikan bas mga tropa sa atong pagbasan ini mga kaigsunan naapod rin mga tropa na isikuan si akong classmate si Junicio Canillo marag naman istagom si Junicio Canillo diba Nes naman kastagom Nes no Junicio Canillo marag nakaroon restagom Tagom City, Davao del Norte, may buntag rin mo din na. Uban si Tibok Membros, pamilya karon Dionisio Canillo. Kuning mga tropa, kuning mga batchmate na kuning mga tropa sa batch 94 din sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mga di, basta-basta. Diha sa Barangay Gatungan, Bunawan District, Davao City. Masa good morning, anak si Ramon. Shout out. Okay sa mani Ramon Mangitngit. Good morning Katropang Bong Algabre. Shout out ko diha nila ni Lascunia family, Amagan family, Pilones family og Martorillas family watching from Upper Licanan, Panabo City. Oy, mula ako diha sa Upper Licanan. Pag andam diha manok Bisaya gaw kay diha tarapita gaw magsugba-sugba. Anang Sabado kay wa may trabaho. Diha sa may barangay Gatungan karon maimbuntag barangay Gatungan Bunawan District Davao City katong hinganlan ni Agaw Ramon Mangitngit. Mao ni Mangitngit mga tropa nga hayag kay ug maon mga kaigsuonan si Ramon Mangitngit. Mao ni Ramon Mangitngit lagi nga hayag kay ug maon mga katropa. Tao. Abutan yung tanan diha. Alright, padangga po tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban mga katropa sa atong tulumanon. Ang pagpanag-uban mga katropa. Ako sa Lilion mga tropa while napakuig hulat mga katropa karon dere aron masugda na to mga tropa ang ato mga gimbuhaton ato mga balita mga tropa ato sa Lilion kini mga kaigsuon ng mga update sa national unsa way update sa national mga tropa kay PNP kuno PNP gi-confirma mga tropa nga may lakaw si De La Rosa sa Senado sakay kuno mga tropa sa sakyanan ni Robin Padilla mga katropa. Exciting Filipinas. Sakay ko ng mga tropa sakyan ng Rubén Padilla. Unsa ba kuan mga tropa? Wa makaiwaran to bares. Di ba? Wa makaiwaran to bares mga tropa si kuan mga tropa si Bato De La Rosa nganong bawalan mga muhawa din sa Senado. Unsa? Kung na may waran to bares mga tropa gikan sa ICC, not allowed mga tropa ga iservisyo kini gikan sa mga tropa sa atong tropa mga tropa sa Philippine National Police o sa NBI diri mga tropa. Nga wala mga tropa tawag na to ga wa ba sa jurisdiction mga tropa ni ana kumbaga di ba di man ta abogado pero ngan nga warrant of arrest gani mga tropa mukuha po na sa lari mga tropa warrant of arrest siguro mga kaigsuna din sa korte mga tropa sa Pilipinas kana siguro allow na siya mga kaigsuna di ba ato nang tanaw ni mga tropa kay Senador Robin Padilla mga tropa wala pay nadawat kuno nga sumon kalambigitan sa paglakaw mga tropa ni De La Rosa mga kaigsunan. Matod pang Robin Padilla mga tropa, gibuti ang ni Senador Robin Padilla nga wala pa siya nadawat mga tropa nga sumon kalambigitan kini sa investigasyon sa paglakaw mga tropa ni Senador Ronald Bato De La Rosa gikan mga tropa sa Senado kaniadtong kadlawon mga tropa sa Mayo 14. Matod pa ni Robin Padilla, nagpaabot pa siya karon mga tropa og nga maimbitahan aron kuno nga mapasabot ang iyahang side mga kaigsoon ang kalambigitan kini sa mga gikataho nga kauban niya mga tropa si De La Rosa sa dihang may kagayo kani mga tropa sa Senate premises mga kaigsoonan. Samtang gibuti ako sa mga tropa sa National Bureau of Investigation kung NBI Director nga si Melvin Matibag nga usay marag maglagot ang mga tropa ni Matibag marag yabag nga angay kuno mga tropa nga matod pang magpasabot ipasabot ni Padilla kabahin mga tropa sa nahimong papel ni ini sa paglakaw kuno mga tropa hawa mga tropa ni La Rosa sa Senado gikan sa protective custody sa Senado mga tropa sa taliwala magigsunan sa arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court. Kanusa ka na nahimong ahinti ni mga tropa ang ato mga pipila ka mga government agency mga tropa din sa ato ang nasud Pilipinas. Kanusa ka na nahimong ahinti mga tropa sa international mga kaigsoonan aron ipagkalulo mga kaigsoonan ang ato mga kababayan. Makaingon ta mga tropa bang wa na may hinungdan mga tropa murag wa na ko wa na ta kasabot sa gobyerno sa Pilipinas karong panahon na kamo na kasabot pa ba mo wa na. Exciting Filipinas.
1: Pilipinas.
0: Kung ano mo kasabot hala? Makiusap mga tropa, padaogon mga tropa sa posisyon kanyang mga tawhana, mga tropa, huwag mga hinungdan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gusto na magulit, kanunay mga tropa ang posisyon, mga tropa, aron makahimo sa lang angay paghimo o mga tropa ang huwag babag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pinawa! Huwag pala lagi mag-aingsunan, hindi palang, paan na ko po. Lami kayo mga tropa ang pang, huwag man tanim mga tawhana, dari mga tropa, huwag pa na ito pambutari ba? Wa pud unta ni mangipang apuin mga tropa nga murag gigawngan mga tropa nga sunod-sunod lang mga igsuna. Wala na unta ni sila mga tropa pero saon ta man naa man mga tropa ni ato magipambutaran kini mga tropa katropang atong tungod ni Vice President Sara Duterte gibutaran ato mga tropa si kuan mga tropa si PBBM mao ni resulta karon. Na traitor gyapon ta mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ako bahimo man tang bias mga tropa pero mao ni kamatuoran ko mga igsuna nga nakita na tuwaron kay ako nagbutar mi ko kang PBBM mga igsuna kana mga tropa gikan tungod sa mga Duterte wa ko mabutar mga tropa tungod sa mga Marcos mga kaigsunan tungod ni Duterte nga nadala ta sig ingon ba adunay kausaban ang amahan lahi to og kinaiya ang anak lahi pud kuno og kinaiya mo mas tama gyud ka mas lahi gyud kinaiya ang anak kaysa amahan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Dakog diferensya mga tropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nay nako mao nay giingon ta mga tropa nga magantos ta mga tropa ni pipila ka tuig kay ilang ipaimpis mga tropa si Vice President Sara Duterte magkagisunan karong panahon na ilang paningkumuta mga tropa maimpit o giimpit sa mga tropa dito sa decision mga tropa sa House of Congress mga kaigsunan House of Representative giimpit sa mga tropa dito si Juan si Vice President Sara Duterte majority mga tropa dito mipirma ng mga senador mga kaigsunan tama man na mga tropa para na ako kayaron sa mga makatubag yun mga tropa si Juan makatubag yun mga tropa si Vice President Sara Duterte Carpio diba? Oy, kumusta na yung pare Manuel Obiso Cabales, pre? Sorry, gil kay pre. Huwag yun ko kaduaw ni Mudiha, pre, sa Balay Tambalanan, pre. Huwag yun ko kaduaw, pre, tungod sa kaipit sa panahon, pre. Grabe, gil kay... Dili sa mong trabaho, gil, pre. Why absent na yun, dili, pre? Kay lison kayo, ma-absent ka, pre. Nya, kuan kay, kanang... Wa man po'y mutingog lain, pre, kung ma-absent ka, pre. So, masawang sinuan, pre. Di yun yung bawal sa mga absent, dili, pre. Ya sabado pud pre naay mga schedule ba mo na nga mas naunang mga schedule kumusta mga dia pre Manuel Obeso Cabales kadtao na ang magkaronda naado kini karon sa SPMC and pahibalo na ko na ini mga tropa si Kuan si Jik kana na kapila na kada si Jik dila pre Josephine si Bunga Salveron Palconete mo ni ma'am diar ka palong o kang Delia Valdebeso Baliroso Duran, good morning. Yon. Matupan Josephine, good morning ko no. Good morning, ma'am. All right, padayon nga po ta mga tropa sa atong pagpanag-uban. Ning atong tulumanon mga kaigsoon gumikan kay alas 5:11 na bay. Diri ta mga tropa karon sa mga balita, mga katropa nga nakuha karon sa atong mga kaigsoonan. Atong magkauban mga tropa sa gawas. Na mga tropa naka-plaster mga tropa si katropan Larsanyol na nakaroon sa linya mga tropa kay kagahapon kadlaw bangon while naami sa field mga kaigsoonan. Na ay nagpahibalo nga adunay nagtinig adunay gitigbas mga tropa dito sa May Lacon La Filipina. Purok 6 sa Lacon La Filipina mga tropa Tagum City. Sutoy din patrol dito mga tropa amo pyo naabtan dito mga igsunan nga ang kuan ang biktima wala na dito mga tropa kay gidala na mga tropa sa Balay Tambalanan di sa Davao Regional Hospital Tagum gidala na mga kaigsunan. So naa dito mga tropa ang katong silingan sporting race ura din nila mga anak ba itong biktima mga tropa nga giila man ang murag ka ng di, sama ni kita ba nga maghinatagay ba unsay naa niya hatag naana ba naana din mga kaigsunan ka suod lang pamilya wa mag kuan mga tropa nga mahimo to mga kaigsunan kagapon gumikan sa depress. Depress gani ang tao mga tropa di na makanuna mga tropa unsay kuan pa mga igsuna mahimo mga tropa nag niatur to dito mga tropa ang biktima sa ilang balay naghatagag sigarilyo mga tropa katong suspect no aminado gyud siya mga tropa nga wa gyud siya masayod siyang nahimo mga tropa nga mahitabo to kay kagahapon na amo to dito pang to posasis pulis pag abot namo ako'y una nakikisto istorya dito mga tropa gipalingkod ko sa bangko lingkod ko sa istorya mi mga tropa sa tangan duha ka pulis na dito mga tropa sa unahan mga tropa gatalutan pa kay wa pa may awa pa man to mga kuan sa hingtungdan kung unsa desisyon ni life usa pa pusasan usa pa dakpon kung nay desisyon so pag ingon mga tropa tawag sa inahan nga sa asawa atong biktima nga tuwa sa gawas dasos nga ipadakop dito na mga tropang ipusasan. Hilak sa itong bata sa biktima, mga tropang igakos niya ang suspek. No, ang nahimo manimo ni ang anak. Lagi wa daw siya masimbalog siya ang nahimo. Ano, hilak mga tropa. Ako ba dito mga tropa, marag hinahina po kaya dalik kayo mo ito po na itong luha. Diyan ka na mga tropa, unsa hinungda mga tropa na ini. May depression ko nung itudlog hinungda mga tropa sa pagpanigbas. Sa lalaki mga tropa sa Tagum City, gamit mga tropa ang lagaraw. Katropas balita, katropang Larsanyol. Live report.
2: Gituuhan sa kabanay sa suspitsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinungdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek, nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundi ang kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang lagaraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ng lugar. Nakadagan pa ang biktima, o nakapangayo og tabang, o dali usab ang gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa suspek, dugera nag-anto sa depresyon ang iyang bana, o wala kinibangi tali sa biktima.
3: Dati manguna siya ang depresyon, sir, kaya nga no, kaduha naman inihitabo ron, sir, yung sarili, gisakan natong agi.
2: Samtang sa interview sa suspek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
4: Nagbasol ko ang taong, nga pa Nabuhat naman.
5: Asa man naigo ang biktima, sir?
4: Hindi rin.
5: Sa imong tanaw, dapok nga sa maliyod?
4: Amo, tayong dagan mo siya.
5: Nakalagan pa. Sa may gigamit imo nga?
4: Ito na, nagaraw. Nagbaso lagi ko rin, kaya nadali-dali na ko ba? Huwag ko ika. At huwag ako, tali, priso lang dito.
2: Matos sa sawa, pipila katulig na nakalabay. Miso lang usap hunos sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaangi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikompirma ni Pork Chairman Marlon Guno. Nga gingon na kasinati o depresyon ang suspetsado. Samtang si Gunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang sospek o giyahan na kining giisip nga pamilya.
6: Dili ko doon taon niya. Doon lang muna siya sa mama rin na paglulo na ako ba. Niya, karon lang yun nga natugnan niya si papa ang nada mapod ang iyahang na igbasan po yun.
2: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini nga ipadakop ang sospek aron matakar gustisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusudiya ang sospetsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya. Samtang ang biktima, parayan pa nagpaalim sa ospital. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Visionex Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Larsanyol, sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, open water swimming competition sa Samal Island 2026 nagmalampuson. Katropas balita, katropang Gab Alas.
1: Live report.
7: Nagmalampuson nga gipaygayon ang open water swimming competition sa Almeja Azul LYR Beach Resort niadtong milabayng adlaw nga giorganisar sa Philippine Aquatics Incorporated Region 11 kauban ang Mud Wave Philippines ug ang local government of Island Garden City of Samal pinaagi sa City Mayor's Office Sports Division. Nagdungan sa maong one-day tournament ang mga elite og amateur swimmers gikan sa nagkalaing laing bahin sa Pilipinas. Tumong niini nga kalihukan ang pagpakita sa kusog og potensyal sa mga Filipino swimmers og pagpasiugda sa Island Garden City of Samal isip usa ka paspas nga nag-uswag nga sports tourism destination. Gihatagan usab og higayon sa mga Samalino swimmers nga makigkompetensya sa mga batikan nga atleta gikan sa ubang rehiyon nga nakatabang sa pagpalambo sa ilang abilidad og kompetitibong kasinatian sa open water swimming. Gipadayag sa LGU Samal nga pinaagi sa maong mga programa padayon nilang paligunon ang sports development og ipromote ang isla alang sa mas dagkong national og international sporting events sa umaabot. Katropa, kaping healthy og dunay glutathione ang collagen imong gipagita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gab Alas, mga katropa sa nasigot ang balita. Samtang alas 5:17 na bahay. Katug-o na gabahin, mga katropa sa mga balita, mga kaigsunan na hatog kanato sa Santon Plus Gold. Sige ka na ba, mga katropa, og ihi sa gabi eh, og pagbata sa buntag? Naa mga katropa, murag dagom nga matusok-tusok sa lapa-lapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahinaw na sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa lawas. Kung ako nimo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula mga katropa nga adunay extract nga ampalaya O gado na polypeptide properties na nakita kinis pagtoon sa mga eksperto, mga tropa nga dako og usab ikatabang sa hinahinaw sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa lawas. Sa Anton Plus Gold, ang maski pagkusog o maski paepektibo, ang pinaka-epektibo nga kombinasyon sa Anton Plus Gold o siyempre mga tropa sa Anton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apilikan sa pag-inom o healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Mapalit kini sa nagkaroon mga butika nationwide, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.18 na samtang sa laimbahin pa sa itong mga balita. Nakadawat, mga katropa, o bago karong na computer set ag Barangay San Roque sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro. Human nga personal matod pang gidungog ni Davao de Oro, Gobernador Raul Mabanglo, ang hangyo karon ni Barangay Captain Ray Daanoy. Nahitabo kini atul sa pagbisita sa kapitan uban usab sa ubang opisyales sa barangay sa opisina, mga tropa, sa gobernador ni atugam Mayo 18. Sumala kang Kapitan Daanoy nga dako bato pa kayo ang iyang dako kayo matud pang tabang ang bag-o nga computer set. Ilabi na kay naguba matud pa ang karaan nga gamit sa ilang barangay nga maoy ginagamit sa mga dokumento ug uban pang mga serbisyo publiko. Gikan mismo matud pa sa personal nga panudlanan ni Gobernador Mabanglo ang mao nga computer set isip tubag kini sa panginahanglan sa barangay. Nagapasalamat usab ang mga opisyales sa Barangay San Roque sa dali usab matud pang responde sa gobernador samtang gipasalig nini nga andam kanunay ang provincial nga pangamahanan sa paghatag og mga suporta og tabang sa mga kabarangayan kutob matud pa sa makaya, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.19 na bayad, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagpahigayon kaghapong adlawa ang Social Security System o ESSSE Wales Team o Services Outreach o sa Municipal Covered Court 10 Center sa Santo Tomas, Davao del Norte, Mayo 19-2026, tubong sa maong aktibidad nga mapaduol sa katawhan ang mga serbisyo sa SSS, lakip na usap ang pagtubag sa mga pagutana, assistance sa membership concerns, contributions, benefit o uban pang mga social security services. Inaawhag mga tudpa sa mga ang mga residente sa lungsod sa Santo Tomas nga kuwanto dayon nga sanisgutan nga lugar sa Team Center aron lamang nga mapahimuslan ang libre usab og sayon nga serbisyo sa SSS Wales Team. Giingon usab sa SSS nga andam sila sa pagserbisyo aron nga mas mapadali ang transaksyon sa mga miyembro og sa publiko nga adunay panginahanglan sa ilahang ahensya. Alas 5.21 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Patay ang usa ka 52 anyos nga motorista samtang ang iyang asawa og 4 anyos nga anak naangol kini human usab nga masangit ang ilang motorsiklo sa usa ka multicab nga sa National Highway sa Purok Fatima, Barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 11:01 sa buntag. Giila sa Philippine National Police aga namatay na si Jordan Jerry Argelies, mag-uma og residente kini sa Villa Paz, Agusan del Sur. Ang iyahang matupang mga angkas nga si Mary Jane Moring, 48 anyos, og ang ilang anak nga si Jordan Winjar, 4 anyos, nakaangkon usab kini sa mga samad ug gidala dayon kini sa Santo Tomas Municipal Health Center alang kini sa pagpagtambal. Ang duha ka back rider sa ulahi gibalhin na sab ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa dugang pagpag-atiman. Base kini sa investigasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang usa ka puting Toyota Light S multicab nga gimaneho sab kini ni Bernardino Jabakid, 69 anyos, nagpundo matod pa sa daplin sa dalan samtang nagkarga og mga container sa tubig. Humani ini misulay kini mga tropa og U-turn aron nga mo biyahe pa sa lugar, mga tropa, o mobiya sa lugar samtang nag-U-turn mga tropa ang multicab. Biagi usab ang motorsiklo nga Bajaj 110cc, mga tropa, gagikan kinis kapalong padulong kinis barangay New Katipunan. Pag-abot ni ini sa dapit sa insidente, giingon mga tropang nakabsan kini og control. Nawa ang preno sa motorsiklo og mibangga kini mga tropa sa multicab sa tunga-tunga sa highway. Gideklara mga tropang dead on arrival si Argelius sa attending physician nga si Dr. Nikki Marie Etolie samtang anduha ka sa kay ini mga tropa karon mga tropa padayon pang giimbestigahan o padayon pang gitambalan sa balay tambalanan sa Carmen Davao del Norte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.23 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Naghimo og revenue state estimates mga katropa para sa calendar year 2027 ang Municipal Treasurer's Office sa Santo Tomas ni adto mga tropa Mayo 19, 2029 nga gipahigayon kini sa KST Multipurpose Hall. Gipangunahan mga tropa ang maong kalihukan ni acting Municipal Treasurer's JCJ Lyon CPE isip kini kabahin sa preparasyon sa lokal nga gobyerno alang kini sa mas epektibo ug organisado nga financial planning sa umabot usab nga tuig. Ipapakita mo sa mga katropa nga bag-o nga suporta nila ni Mayor Roland S. Dehisica, bugos nga suporta og Vice Mayor Maria Los Inday Dehisica sa maog inisyatibo nga ila matupang ila isip usa ka importante nga lakang sa pagasalig o pagpalig-on sa transparency, accountability o responsableng pagdumala sa pundo sa lokal nga gobyerno. Sumala sa MTO o MTO ang revenue estimates, usa kini ka critical nga proseso na magsilbi kini gabasihan sa budget preparasyon o sa pag-ila sa potensyal nga kita sa munisipyo sa alang kini sa tuig 2027. Giila sa LGU Santo Tomas nga pinaagin ini nga aktibidad mas mapalig-on pa ang financial planning o serbisyo publiko nga nakapunting kini sa kaayuhan sa mga lumulupyo mga katropa. Samtang sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, nasikop sa kapulisan ang usa ka most wanted person atol kini sa gilusad usab nga Manhunt Charlie operation sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station og pasado alas 4:40 sa hapon sa Sitio Bukaran, Barangay Turel, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang nadakpan giila lamang sa alias Bin, 50 anyos ulitaw og mag-uma nga lumulupyo usab sa Tayapok, Barangay Andanao, Samal District, Island Garden City of Samal. Gidakop siya pinaagi usab sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Jesus Grajida, Presiding Judge kini sa Regional Trial Court sa Branch 4 sa Panabo City ni atong Agosto 15, 2006. Kalabot sa kaso ga murder ubos kini sa criminal case number CRC 351-2006. Walay piyansa gikiruminda, rekomenda alang sa maong kaso mga katropa. Sa kasamtangan, tingkagol na karon sa presuhan ang sud sa 20 anyos na na nagtago-tago mga katropa na suspitsado sa murder mga katropa. Oras mga katropa, alas 5.26 na.
8: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: punta kenta ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
10: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
10: Kay daghan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
17: The Secret of Health.
18: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
17: Santon Plus Gold,
19: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
17: The Secret of Health.
20: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
5: Zanthone Plus Coffee Mix User.
22: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Zanthone Plus Gold. Zanthone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zanthone Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Zanthone Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Zanthone Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanthone Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
23: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanthone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zanthone Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
24: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
25: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
26: Dili na lagi.
25: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
26: Sa muka, oy.
25: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
26: I'm tired. Stress.
25: Dong.
26: Unsa man gyud?
25: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
26: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Yes! To help!
3: Sister Pain! Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
14: Exciting!
15: Exciting! Pilipinas!
16: Alright, palito mga tropa sa atong pagpanaguban. Alas 5.41 na goodbye. Dari sa atong tulumanon ng pagpanaguban. Mga katropa, hatod pagyapon ka nato. Gatos mga produkto, mga tabang ka nato. Mga gigsunan. Arutong lawas, kanunay mga tropa. Gabaskog mga katropa. Ayaw kalimot. Ang mga produkto, mga tropa. Nga angay, haon mga katropa sa atong panglawas. Mga katropa, sama sa premium D3 mga kaigsunan. Your premium food supplement against viruses and bacteria. Samsung Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Og siyempre mga tropa, atong ascorbic acid, Sanson Vitamin C, boost your immune system. Aron layo kita sa mga balatian mga katropa.
15: Exciting Philippines! Pilipinas.
16: Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ang paborito sa mga mag-uma. Aron kamo makaginan siya mag-Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Mapalit kinista ng Agri-Store sa inyong dapit mga katropa.
15: Exciting Pilipinas!
16: Balita mga katropa karon sa atong mga balita magkagigsunang gikan sa XFM Mindanao Reports. Itabaglangan mga katropa. Adunay patay nga lawas sa gituhang gipusil mga katropa napalgan kini sa Dinas Surigao del Sur. Katropas balita mga katropa gikan sa XFM Pagadian katropang Jane Escalante.
15: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang usa ka lalaki nga si Alias Canora, 30 anyos og residente sa Dimataling, Sambuanga del Sur. Human kini nakit-an wala nay kinabuhi dili pa lang dugay dito napitan sa Puro Kamunggay, Sitio Balao, Barangay Ludyong sa Dinas. Base sa inisyal nga imbestigasyon mga katropa, ang biktima nakaangkon og daghang sama pinosilana sa nawong og sa wala nga bukton og dalikod niini. Sumala sa usa ka testigo, nadunggan matud pa niya ang sunod-sunod nga buto sa pusila. Pipila ka minuto human makita ang biktima nga naglakaw nga naginusara paingon sa Barangay Ludyong proper Dinas sa may launa 50 sa kadlawon. Disiguro na sa kapulisan ang crime scene alang sa suko. Processing samtang parayon ang follow-up investigation o operasyon aron mailhan o madakpan ang mga suspeka. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Likayosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jane Escalante, XFM News!
16: Thank you so much, katropa ka Jane Escalante. Samtang sa pikas bahin, kanhi mga katropang kagaw, kanhi mga duha ka mga motorsiklo, mga katropa, nagbangga kini, usa patay. Katropas balita, katropang Rostom Villiparang kagikan sa XFM Bukidnon, katropang Rostom.
15: XFM Mindanao Reports.
5: Ikatahong mo siya ang patay. Sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisigutang mga motorsiklo gilang kuban sa Osaka Euro Keyway nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, minyo o residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang Osaka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, Oletawo, residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko, samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubida nga bahin sa maong dalan, paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan o ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan, kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan, samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa dugang imbestigasyon. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang driver sa Euro nga motorsiklo nagkabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa Udto, Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang health team gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
16: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca. Samtang sa laing bahin, kanhi mga katropang kagawad ug duha ka job order worker sikop kini sa Bybus Drug Den sa mainit Surigao del Norte. Napuhag mga katropa ang drug den. Ato daw sa iro mga katropang kompleto ni Tali, manukad gikan ni katropang Limuel Okay, gikan sa XFM San Franz, katropang Limuel.
15: XFM Mindanao Reports.
17: Naana karon sa silda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad og duha ka mga job order workers human mapuhag ang usa ka giingong suyupanan sa ilegal nga droga dito sa Purok Lotus, Barangay Quezon, mainit Surigao del Norte sa miaging adlaw. Giila sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Regional Office 13 ang nagunang suspitsado nga si Alias David, usa ka kanhi opisyal sa barangay nga mao igiingong nagmintinar sa maong drug den. Lakip sa dungan nga nadakpan ang duha ka mga kauban niini nga sila Alias Dennis og Alias Rooney, kinsa pulos na ilhan nga mga job order workers sa lokal nga panggamhanan sa mong lungsod. Ang kalampusan sa operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13, lokal nga kapulisan og uban pang law enforcement units pinaagi sa usa ka bybus operation. Narecover gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos gigamit nga bybus money, pipila ka mga cellphone, nagkadaiyang drug paraphernalia sama sa aluminum foil o lighter. Gihikay na karon sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa PDEA 13 nga mas hingusgan pa nila ang operasyon batok sa ilegal nga druga aron hingpit nga makabot ang usa ka luwas og drug-free nga komunidad sa tibuok Caraga Region. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
16: Kisamas katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang motorista gibaba mga katrupa og pusil sa wala mailheng suspek sa Jinsan. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan, gikan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan.
15: XFM Mindanao Reports.
18: Nagpabilin sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing sa

0: nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dadon sa labing duol nga balay tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naytabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaana kini sa conscious nga kahimtang ug migawa sa findings nga duna kini mandibular lateral area, right point entry revised wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang uptick ang atong panguna-una, magkapita. Og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Polonan. Samtang salang bahin duha, kabaga House Bill, mga katropang kagiduso ni Congressman Roque sa Kamara Mag-Eksonan. Pasado na kini sa second reading. Katropas balita gikan sa XFM Bukidnon. Katropaga Prince Obra.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gipahibalo ni Bukidnon 4th District Representative Laarne Lavin Roque nga napasar na second reading sa House of Representatives ang duha ka House Bill nga gituso niini sa kamara. Sumala ni Kong Roque isip Chairperson Committee on Civil Service and Professional Regulation na ipasar ang duha kay importanteng balaod nun, House Bill 8869, Libreng Professional Examination para sa mga kwalipikadong indigent o membro sa Indigenous People, CONIPIS. House Bill 8876, paglugway sa validity sa PRC ID gikan sa kasamtangang 3 katuig ngadto sa 5 katuig. Dugang ni Kong Roque nga ang kakulang sa budget dili na babag sa pagkuha og board exam sa mga qualified indigent o gamembro sa IPIS. Bawas pila, bawas gastos o gipasayon na alang sa mga licensed professionals ang paglugway sa validity sa PRC ID. Ilauman, may pasar ang maong duha ka bill sa ikatulong pagbasa sa kamara aron hingpit ng mahimong balaod o makabenepisyo ang mga indigents o IPIS members, ingon man ang mga licensed professionals sa nasod. Na problema na wakasbukol-bukol si mong panglawas, isang tong plus gold mo na yan. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra X FM News.
1: Thank you so much, katropa ka, friends. Sobra, mga katropa, samtang katapusan ng report, mga katropa, doon ay 55 anyos. Nga babae, mga katropa, wanted kini sa kasong estafa, sikop kini sa Marihatag, Surigao del Sur. Ali Vicente, mga katropa, gikan sa XFM San Fran, sa kumpletong detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Ana nakaroon sa silda sa kapulisan ng usa ka 55 anyos nga housewife human kini nadakpan sa mga awtoridad sa gihimong operasyon batok sa mga wanted person sa Purok Pagbahanan 2, Barangay Poblasyon, Marihatag, Surigao del Sur sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Perla Minyo og residente sa Maong Dapit. Ang malampusong pagdakop gipahigayon sa hiniusang puwersa sa 2nd Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Nelson C. Nelmida kauban ang Marihatag Municipal Police Station nga gidumala ni Police Captain ML S. Baro, Acting Chief of Police. Giserve sa mga awtoridad ang warrant of arrest batok sa sospetsado ubos sa criminal case number 7136 alang sa kasong stafa under Article 315 paragraph 1B of the Revised Penal Code nga giusab ubos sa Republic Act 10591. Ang maong warrant gipagawas ni atong April 30, 2026, then adunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og 18,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human pagdakop, daling gipaybalo si alias Perla sa iyang mga katungod sumala sa batakang balaod o constitutional rights. Sa pagkakaron, ang sospitsado anaana sa kustodiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon sa iyang kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Gisamas katropag Ali Vicente sa detalye sa bagong report.
2: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
1: O karo mga katropa, sa itong weather update ng adlaw, mga kaigsunan, adlaw mga katropang Miyerkules. Siyempre mga katropa, pizza 20 na ginagabulan mga kaigsunan sa Mayo. Naguna mga tropa kahimtang karon sa panahon sa Davao Region, bahin kini mga tropa sa padayon usab nga mainiton og medyo mga tropa nga mapanganuron nga kahimtang sa kawanangan. Apan adunay posibilidad mga tropa sa pag-ulan o thunderstorms sa hapon mga tropa hangtod kini sa gabi tungod kini sa epekto sa inter

0: Tropical Convergence Zone kon ITCG. Temperatura mga tropa gikan sa mga 34 degrees Celsius ang pinakaubos, mga tropa 25 degrees Celsius. Samtrang ang pagsubang sa adlaw, may subang kini alas 5:20 sa buntag, musalo po sa mga tropa alas 5:47 sa kahaponon. Agatong bulan sa mga tropa, musubang kini unyang alas 7:21 mga tropa sa buntag, musalo po sa mga tropa alas 8:14 sa gabi. Pahimangno mga tropa, adunay flood advisory sa pipila sa kabahin sa Davao Region. Labi na mga tropa sa mga lugar nga duol sa sapa ug ubos mga tropa nga mga lugar. Gidasig ang publiko nga magmatngon sa kusog mga tropa nga ulan ug posible usab nga pagbaha. Gumikan ini mga tropa ang baha nga naangkon po sa Davao City, naka-collapse kini mga tropa sa tulay usab diri sa may kaliyawa mga katropa karong panahuna mga igsoon.
1: XFM weather update. Weather update. Exciting Pilipinas.
0: Para tayo ng oras, mga tropa, pagpanahon po dahil sa unahan ng tapil sa tumpag panag-uban. Sa ngalan ko mga tropa, sa kinatibuang pwersa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna, mga tropa, sa among CEO President, ang Vice President, siyempre, mga katropa, sa among General Manager, si Sir Edwin Garing. O ka, siyempre, mga tropa, gitimon kami sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabag na ito, mga tropa, Master Control sa Mati City, magkakaigso na sa 99.1, nga musunod sa Express Balita, si katropang Kenz Acevedo. O ka, siyempre, mga tropa, tong kaoban sa brini sa XFM 107.1, Tagum City, katropang Gab Alas. Alang sa usang Pilipino paras Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Musunod ang Express Balita ni katropang Lars Aniol. Nagkasalamat, may buntag, dalaygon ang Diyos.
1: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ha, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nakan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
10: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
15: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Exciting!
16: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, XFM!

0: Oras que tropa sa XFM a las 6:05. Express, balita sa bundad. Express, balita sa bundad. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, depresyon gitudlong hinungdan sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw. Headlines. Driver arestado sa bypass operation sa Island Garden City of Samal. Headlines. Sa balitang regional, mga delegado sa Palarong Pambansa, nangol human nagbangga ang multi-cab og van sa Prosperidad. Headlines. Sa balitang national, Senador Estrada nasigmuyo sa desisyon sa DOJ nga kasuhan siya. Headlines. Sa balitang international, WHO ideklara ang International Health Emergency human sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, si Carlos Yulo nagpabiling hari sa gymnastic. Laing bulawan nasungkit sa France. Headlines. Og sa balitang showbiz, Bini formal nga gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines human sa ilang international nga kalampusan. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol og kini ang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatag nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumda adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Gituuhan sa kabanay sa suspitsado nga nanigba sa suog silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City, nga depresyon ang hinungdan nga nabuhat ang krimen. Ito ang alas 7 ang takla sa buntag, Mayo 19, 2026. Naitabo ang insidente sa panimalay sa suspek na ilang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo Kundiin Kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo gamit ang lagraw. Ang biktima nga si alias Ipin, 52 anyos, residente sa Naasoy nga dapit. Nakalagan kini og nakapangayog tabang og dali sad magidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ali Estonia, asawa sa suspek, dugay ra nag-antos sa depresyon ang iyang bana og wala kini bangi tali sa biktima. Samtang sa interview usab sa suspek, dako matud pang iyang gipagbasol sa nabuhat nga krimen og andam siyang magpapriso. Matod pa sa asawa, pipila ka tuig na nakalabay. Isulay usab og hunos sa kinabuhi ang iyang bana pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Mutang nga gi-kumpirma usab ni Purok Chairman Marlon Guno nga giingong nakasinati og depresyon ang suspitsado. Samtang sigun pa ni Tinyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa itabo sanglit duol sa ilang pamilya ang sospek og ilaha na kining giisip nga pamilya. Bukat man alang kaniya apan midesisyon kini nga ipadakop ang sospek aron mahatagan matud pa gustisya ang gidingatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikustudiya ang suspitsado sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya samtang ang biktima para ipanagpaalim sa ospital.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Driver arestado sa bypass operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver atol sa bypass operation nga gihimo sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Purok 3, Barangay Mambagubi, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pasado alas 2:20 ang takna sa hapon, ngadtong nakalabay nga adlaw, giilang nadakpan nga si alias Ed, 39 anyos, Minyo, residente sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Babak District, San Isgutan, usab nga syudad. Ang operasyon gihimo ubos sa kasayuran sa PDIA, Davao del Norte. Na-recover gikan sa suspect Prospect ang usa ka hitsel transparent sa si nga dunay sulod sa gidudahang syabu nga mao igibaligya ngadto sa pusir buyer nakuha usab ang Bybus Smart Money uban pang drug paraphernalia. Sumala sa kapulisan ang naisgutan nga responsable taud-taud nang gimanmanan sa kapulisan sa naasoy nga lugar hangtod nga ila kining nadakpan ang suspect uban ang mga ebidensya ana nakaron sa buhatan sa kapulisan ug padayon pang imbestigahan ug ang kasong kalapasan sa 9165 ang andam na ipasaka batok ngadto sa dinakpan. Katropa, ayaw pasagdi nga luya ang imong kalawasan. Pagtumar og Santon Plus Gold Capsule alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay 130,000 pesos nga kapin nga droga nasakbit kinigikan sa motorista nga malapason sa balaod trapiko sa Tagum. Alang sa kompleto detalye kay tropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
4: Mukabat sa 136,000 kantirad sa kinudahang syabu ang nasakmit sa mga personay sa Tagum City Police Station gikan sa usa ka motoristang malapason sa balaod. Alas 2:00 ang takna sa kadlawon, Mayo 19, 2026. Sumala sa report, nagpatuman sa Anti-Criminality o Republic Act 4136 pinaagi sa checkpoint sa Purok Size, Barangay Apukon, Tagum City. Diin gipara ang suspect nga si alias Ras, 30 anyos. Sanglit, wala kini standard helmet nga nakalapas sa RA 10054. Apan, nagdumili kini og aksyon og sibat hinungdan nga giharang kini og naaresto tungod sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, resistance og disobedience sa person in authority. Nadiskubrihan sa kapulisan nga adunay gilabay ang suspitsado og nasayran nga aduna kini sulod nga upat ka pakete sa droga nga mitimbang og 20 gramos. Dugang pa nga walay driver's license og dokumento sa iyang giminiyong Suzuki Raider 150 nga motor. Ang dinakpan nga hinungdan nagisyuhan og temporary apparatus permit kon TOP. Ikustudiya na ang suspect sa Tagum City Police Station og makatubang sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 og RA 4136. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail inanser matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na ang atong oras, mga katropa. Gisuportahan sa lokal nga pagkamahanan sa Davao de Oro ang tulo ka mga individual nga kanhi matod pa rebelde kansang mibalik sa sabakan sa gobyerno. Personal kining giabi-abi sulod sa kapitulyo ni Governor Raul Mabanglo kaaban sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Provincial Director Maria Aurora Corpus sa milabay nga adlaw. Bugti sa ilang napili nga desisyon sa alang sa kalinaw sa ilang kinabuhi og sa probinsya, itunulan ang mga nasangpit og atig 65,000 pesos nga cheque ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration na Program kon ECLIP. Samtang ipasalig ni Governor Mabanglo ngadto sa mga former rebel nga mutabang kini sa pagpaghatag og oportunidad aron mamahimong produktibong membro sa komunidad og aron dili na masugamak pa sa hiwi nga dalan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikan sa Davao de Oro, katropa tata sa Davao Oriental tungod kay bagong OIC sa Davao Oriental Police Provincial Office, Police Colonel Fajardo Jr. Iklaro nga walay nagpaluyong isyo sa pagkambyo sa liderato sa kapulisan sa probinsya. Alas sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Iklaro karon ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang bagong talaga nga officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo nga walay nagpaluyo nga tensyon o kumbisan unsang isyo kabahin sa kalit ka pagkambyo sa liderato sa Dopo tungod kay gisunod lamang niini ang kamanduan gikan sa mas nakataas kaniya. Gidugang pa ni Colonel Fajardo Jr. nga ang hanay sa kapulisan o sa kaprofesyonal nga organisasyon og dali lamang kini makadawat sa mga kabag-uhan sa ilang ahensya. Sa iyang walo kaadlaw nga paglingkod isip officer in charge sa kapulisan sa probinsya, dito tukan ni Police Colonel Fajardo Jr. ang pakighibamat og hinabi sa iyang mga nasakupan og ipahinumduman usab niini ang mga kini sa ilang responsibilidad ngadto sa komunidad, lagip na ang aspetong pagpanalipod sa imahe og integridad sa ilang gisumpaang buluhaton og sa sagradong tsapa nga gibitbit sa mga kini. Gidugang pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit ang iyang leadership framework nga mao ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga alert nga nagpa pagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod, ug lig-on nga pagkigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media, ug sa Ginoo nga maoy sumbanan sa maayong pagpanerbisyo sa kapulisan sa tibuok probinsya. Gidugang pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit sa iyang leadership framework ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga ALERT nga nagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod, ug lig-on nga pagkigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media ug sa Ginoo. Kay numdumang gihuli pa ni Police Colonel Fardo Jr. si Police Colonel Richie Siong Bukol nga milingkod usab isip provincial director sa Dopo sulod sa napulo ka bulan kaniadtong milabayng Mayo 11 sa kasamtangang tuig. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat Katropang Vicente Pichon IV na nagagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ulaing detalye sa balitang lokal, Katropa, pagpatay sa mga putyukan nga gi-discourage. Importansya ni ining insekto sa agrikultura gipasabot. Alas sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Nanawagan si Department of Agriculture 11 Regional Fishery Council Chairman ug Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated President Epifanio Loyola Jr. ngadto sa publiko nga likayan ang pagpatay sa mga putyukan kun buyog tungod dako kini og tabang sa kinaiyahan. Matud niini, kinahanglan masabtan sa publiko nga dakong tabang sa produksyon sa agrikultura ang maong mga insekto sama na lamang sa gitawag og pollination, rason nga importante kining mapreserba.
7: Bakit pinopromote ang bee? Dahil yung nga sinasabi ko kayo, ang bee kasi is 80% ng lahat ng mga kinakain natin is pollinated by bee. Kung ang bee ang mawala dahil sa paggamit natin ng mga synthetic na mga fertilizer o ano dyan, nasisira sila, namamatay sila. So anong mangyari ngayon sa ating mga pagkain, mga pananim natin? Especially yung vegetable, mga fruit trees na kailangan ng pollination.
6: Tambag sab ni ini alang sa mga nagapamuhag o mga kolektor og dugos.
7: Makita kayo ng bees, hindi na may nangagat pag hindi may ginalaw. Bayaan mo lang. At saka yung sa mga mamuhagay, yung nagakolekta ng mga honey sa wild bees, yung Apis dorsata, huwag niyong sunugin. Pausukan lang para nilipat na yan sila. Kasi kung pag sinusunog nila, namamatay yung bees. At saka huwag sila mag-harvest during rainy season. Wala namang honey yun. Nadidisturb mo lang sila. Pag maganda ang panahon, doon kayo mag-harvest. At saka yung sa mga landowner naman, kung gusto niyong manatili yung bees sa inyo, mag-harvest kayo during maganda ang panahon. Dahil pag pausukan mo yan, nilipat na yan ng puno. Hindi yan aalis. So, yun ang nature nila.
6: Nasairan nga karong adlawa, Mayo 20, mao ang World Bee Day ug ikatulong tuig karon sa Pilipinas nga makigduyog niini nga selebrasyon sa pagpasiugda sa mahinungdanong papel sa mga pollinator sa pagpatunhay sa ekosistema ug supply sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Karong adlawa sa bagina pataas ang awareness labot sa mga critical threats nga giatubang karon sa mga putsukan o buyog ug nagdasig sa practical nga aksyon sa kalibutan aron mapanalipdan ang ilang mga puy-anan. Mga katropa, aron kinikitang healthy Magzanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras katropa, lasay sa 18 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nagnahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom da adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga delegado sa palarong pambansa na angol human nagbangga ang multi-cup og van sa prosperidad. Atong sayron ang detalye, pinaagi ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
8: Usa ka makasusubo o makatroma nga vehicular accident ang nahitabo sa Purok 7 Barangay Poblasyon, Prosperidad Agusan del Sur, kagahapong adlawa, bandang alas 11 buntaga Mayo 19, 2026, gikaingong sakay sa usa ka color blue nga multicab ang pipila ka mga atleta og mga coach sa palarong pambansa kinsa gikan nagpractice og pauli unta sa ilang gisak ang billeting quarter dinhi sa Prosperidad. Sa initial nga report usa ka van nga gikan sa airport paingon unta sa provincial capital ang kasugat sa maong multicab nga kalit matud pa nga nawad-an og control ang driver sa multicab human kini gidudahang nakatulog samtang nagmaneho hinungdan nga nidiretso kinig mibangga sa kasugat nga van tungod sa kakusog sa impact. Bisan pa man sa kakusog sa impact sa maong panagbangga, milagro nga luwas og walay natala nga namatay sa maong insidente nga diin sakay ang mga atleta og coach sa maong multicab. Ang mga biktima nga nakaangkon og mga samad og pangos dali nga gidala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital alang sa dinalian nga pagpanambal og saktong pag-atiman sa mga doktor. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa lokal nga kapulisan sa Prosperidad aron sa taon ang kinatibuk ang detalye og tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
9: Ako nagsunod kong pinwheeler.
10: Oo.
9: Tapos ang siya diri dapit.
10: Oo.
9: Diri siya dapit. Tapos pagana niya dito sa paslin, imbis musod siya sa paslin. Ni kuan siya. Wala naman niya ni gibawi ni ripaingon. So di kapi ko nga to paingon kay para di lang jud mi magkadumbol. Di ana pa gid sa kung sa baga nag-ana ko ang siya imbis mo kapi diri sa paslin, di straight lang niya mo ang dumbo.
10: So siya ang wala sa linya.
9: Oh, ini ni-street naman, ni-kawat naman siya, ni-street naman ko niya, maong gikabig na kung katupay nun. Pasalamat po ko siya nga, dili siya na igo, wala siya na igo sa 10-wheelers.
10: So lang po kayo ito'y 10-wheelers.
9: Okay, nagsunod mag 10-wheelers. May gano'y naka, kwan yun, naka, ilag yun siya sa 10-wheelers. Pagkahuman pagka-igo, ginaog, ringgo, noong sa mga, siya naka-iglip sa bus, ala niya, naka-iglip yun.
8: Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog og kabaskog sa panglawas, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang Northern Mindanao haduol nang ideklarang insurgency free. Atong sayron pinaagi ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
11: Gibutiag ni 4ID spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez nga haduol nang ideklarang insurgency free ang mga lugar sa Northern Mindanao ilawom sa 4th Infantry Diamond Division nga area of responsibility. Sa pakiginabi sa XFM News team niadtong Mayo 19, 2026, matod ni Martinez ang pagkamatay ni alias Waco nga usa sa mga top leaders sa grupong CTG sa Caraga Region na imong panaminan sa upat ka mga remnants nga bago hailang ni surrender bitbit ang dekalibring armas.
12: Kini sila na kaniya mga remnants na lang mga nabilin diya sa Caraga Region no, under ng Regional Operations Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kung atong pangtanon, pila na lang ang nabilin sa Caraga Region, mga around 5 na lang, 5 kabuok ang na diyan naglihok and kini sila part of that counting. After the encounter last May 11, then 4 days after, ni-surrender ni sila because of the pressure that we put in the areas of Surigao del Sur and Agusan del Norte.
11: Ang upat kanitahan mga top leaders sa Regional Operations Command ilawom sa Northeastern Mindanao Regional Committee.
12: First though, sila yun, when we say about Regional Operations Command, mga top one yun na siya, naana sila dito sa headquarters ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila yun ang mga gahi na tayo. Kung katong napatay na top leader diha na nabilit sa Caraga Region, Alberto Dabal or alias Paco, more than 40 years, naging siya naglihok diyang dapita and ang iyang grupo, mo nang respond sabi sa mga terroristic attacks diya sa Caraga Region.
11: Sumala ni Martinez nga ang grupo ni Waco mao ang utok sa pagpangsunog sa mining company sa Surigao del Norte niyatong October 3, 2011. Og giatake usab nila ang Del Monte Plantation niyatong 2013. Ingon man sa serious attack tali sa mga IPs, mapasalamaton og nalipay usab si 4ID Commander Major General Marion T. ang kawa sa gihimong pagsurrender sa mga miyembro sa CTG. Kinitimailan sa epektibong lakang sa kasundaluhan, pinaagi sa panawagan o mga programa aron maagat ang mga naisgutan sa pagbalik sa sabakaan sa gobyerno. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban ba, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule, ngayon ay lutein, beta-carotene, sisantin o vitamin E, mamutabang o patinaw sa panaraw, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFMNews!
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras ka tropa, alas 6:25 na sa buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang grabe kataas imong blood pressure. Inumin ka na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mi padayag og kasigmuyo si Senador Jinggoy Ejercito Estrada sa resolusyon sa Department of Justice kon DOJ kalabot sa mga kaso nga ipasaka bato kaniya. Matod pa sa senador nga usa kini ka unwelcome development og iya kining gitawag nga dili makaangayon o makiangayon. Labi na kay klarong ipahayag sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office nga walay record nga iyang nga gisukip ang nasudnon nga budget alang sa 2025. Isikutan na sab ni Estrada nga si Senador Panpilo Lacson, chairperson sa Blue Ribbon Committee, mismo miila sa maong impormasyon isip usa ka importanteng bahin sa mga isyu nga gipasaka bato kaniya. Gumikan ini ni atong Mayo 15 giduso siya o niduso siya og omnibus motion sa DOJ aron ablihan og balik ang pasiunang imbestigasyon sa mga kaso nga gipasaka sa National Bureau of Investigation kon NBI may kalabutan sa flood control projects. Ang emosyon nagtumong sa paglakip sa pagtuon sa dugang mga ebidensya nga makatabang sa usa ka patas og sa desisyon sa mga reklamo. Giinsister usab sa senador nga ang due process og justisya nakinahanglan nga ang tanang hingtundan nga mga ebidensya og opisyal nga mga findings ikonsidera una mamuhimo og konklusyon. Gipasalig ni Estrada nga magpabilin siya nga sa pagsalig sa pagtubag sa mga aligasyon na pinaagi sa angay nga mga legal nga proseso. O nga siya nagtuo nga sa katapusan ang kamaduoran nga gisuportahan sa opisyal nga mga record ang mupatig babaw.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropala size 27 na sa Buntag.
2: Balita sa International. Balita sa International.
0: Detalye karon sa balitang international, atong kinato kini sa Vision X Plus Health Gel Capsule. Kadropa aron nga makita og mabot ato mga ambisyon, dapat tin-aw permit ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision X Plus Health Gel Capsule. Vision X Plus Health Gel Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gideklara sa World Health Organization kon na WHO isip ang International Health Emergency ang outbreak sa Bonifacio strain sa Ebola tungod kay wala pa kini bakuna og partikular nga tambal. Mukabat sa kapin 80 ang namatay samtang kapin na 300 ka mga kaso ang gisuspetsahan sa Democratic Republic of Congo. Og matod pa sa mga otoridad, nga paspas ang pagkalat sa sakit. Og posible kini mukatap nga to sa Uganda. Lakip sa mga sintomas sa Ebola ang taas nga hilanat, pagsuka og organ failure. Posible usab nga muabot sa 50% nga fatality rate sa mga sakit. Gimutiyag sa doktor Without Borders nga nakalarma ang sitwasyon tungod sa kakulang sa pasilidad o medikal o kalisod sa pagdala sa medical equipment ngadto sa mga apektadong lugar sa Congo. Samtang nagpadayon pa ang nakikoordinar ang Department of Health sa World Health Organization aron mamonitor ang sitwasyon o balikayan ang posibleng pagkalat sa maong balatian.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katulad pala sa 29 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Mo karon diha sa mga gusto mo apila na mga kanaganing pampaugnat sa kusog. Aron di maugnat ang kusog. Mag-turbo mga pari, matag mangusog. Turbo mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide doon ay sangkap ka maka ang Club Huasca nga sigurado mong bagahe sa imong pagkaikaw.
2: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Mga katropa, nagpabiling hari sa gymnastic ang Filipino Pride nga si Carlos Yulo. Human makadaog og bulawang medalya sa unang sa Osaka International Gymnastics competition nga gipigayon sa France. Sumalapas sa report, gipakita ni Yulo ang impresibong performance. Ilabi na sa iyang paboritong event nga floor exercise. Di nakakuha siya og taas nga puntos gikan sa mga judges. Tungod sa limpyo, kusgan og halos walay sayop nga mga execution sa iyang routine. Napili ni Yulo ang ubang elite nga mga gymnastics gikan sa lain-laing nasod nga nagpalig-on sa iyang pangalan isip usa sa pinakamaayong gymnast sa kalibutan sa pagkakaron. Nakugarbo kini alang sa Pilipinas tungod kay padayon niyang gipataas ang bandera sa nasod sa International Sports Arena. Samtang gikonsidera usab ang maong kadaugan isip maayong preparasyon ni Yulo alang sa umaabot nga mga major international tournaments o qualifying events. Human sa iyang kadaugan, may baha dayon ang mga mensahe sa pagpasidungog gikan sa mga Pilipino o sports fans. Nagpasalamat sa iyang pagdala o dungog sa nasod. Si Carlos Yulo, usa na kakaroon ka multi-awarded gymnast nga naghatag og dugang o daghang mga medalya sa Pilipinas sa SEA Games, Asian Championship o World Competition o ang iyang bag-ong bulawan sa France. Usa na usab ka patunay sa iyang dedikasyon o world-class nga talento.
2: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Di ka basa-basa sa Yulo ha? Murag nindot siguro siya hagiton paringgap o tigso. Ay, grabe man kayo si Carlos Yulo ka-abtik ay ba? Ganang baskog kayo, nakaturbo siguro si Carlos Yulo ay. Ba'y nakatropa itong oras, alas 6:31 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, ito ka nato kinis sa Clear Skin Beauty Soap. Nako sa mga misis, sa mga palangga diyan nga namati karon ha. Awa si palangga nga unay kayo og Clear Skin di hamis kis palangga. Basta kamo nga mga namati karon diha mga palangga ha, los no sina kana inyong mga pamanit og Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga herbal gigama sa Esto Health. Wala kini siya, dili kini siya mag dili kay sa isog kay herbal man siya mga pare. Busa ko nga gusto kay mahihamis imong misis, panusnusan na og sabon nga Clear Skin Beauty Soap mga patropa. Grabe naman yan. Sa headline, ang Bini formal na ang gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines human sa ilang international nga kalampusan. Ato kanin sa iron, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, good morning, mga taning! Ay, mga maling, mainit-init nga mga balita ay ato ang mga kumari ba? Ang Bini, mga maring, formal nang gihatagan o pasidungog sa House of Representatives of the Philippines, ang Pinoy pop group nga Bini, haman kini na himong unang Pilipino nga pop group nga mitanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Pinagi sa House Resolution Number 93, gila sa Kamara ang dakuhang kontribusyon sa Bini sa pagpalapad sa impluensya sa P-pop o original Filipino music o OPM sa international nga entablado. Nakasulat sa resolution mga maringa ang kalampusan sa Bini nagpakita nga nagkadako ang global presence sa mga artista ang Pilipino o nasilbing inspirasyon sa mga kabataan-unan nga nagdamgo nga musunod sa music o ga creative industry. Sumala pa maring ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III Ang abini nagarepresentar sa talento sa mga Pilipino o nagdasig sa mga kabataonan nga malampos o mulampos sa industriya sa musika. Ang abini gilangkoban ni Gia, Colette, Maluoy, Gwen, Stacy. Ingon naman si Mika, si Joanna o si Shana. Gamit ang hall sa Empire Polo Club ani atong Abril Jazz og 17/2026. Din ilang yang ipaambit ang ilang mga hit songs sa manalaman sa Pantropico, Carrera, Salamin, og ang bagong kantang Blush. Grabe naman kanya ako mga kumario, nagkaudugay, nagkasikat naman sila, maayo, nabiyana sila kung ano yung maring. Mayroon na mga maring mo, toto ang showbiz balita today, adlaw nga Miyerkules. Ako ni si Maring Inda Erica de Ligua, padala mensahe sa apan na ayaw ko piyan sa basing wapon, maako na ka. Bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Taka salamat, Maring Inday Erica sa Didalye sa report. Ako'y nabi, ako'y kundan, ako'y na gustuhan sa ilahang grupo niya. Kuan kayo siya, ganang himos kayo siya pari ay... Anyway, sige lang, damguhon lang na ito mga pare. Oras, katlo pa alasay sa 35 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live.
14: Good morning!
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Dekuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropa musunod na ang programa Bullseye. Ito magkauban si Arnel Cortez. Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Anyol. O kini ang Express, Balita sa Buntag.
2: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa XFM XFM Express Balita.
15: Sige mo soft or hard?
16: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pagod.
15: Kausir, uy, kawa. Hinaan mo ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
16: Kung na ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
15: Saan ba na Bombay style, sir?
16: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Buntag yung tanong, aniyat, akaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santo Blas Gold. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blas Gold.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
15: palit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
15: Zaphon Plus Coffee Mix User.
18: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Zaphon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma wala na

0: kabang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
5: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Kumain buntag ka ninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas to Bagbarag o Banumas to Lumanong Bullseye!
0: Bullseye!
2: Adlaw karon mga igalang muraglain nag-ukitong gayin aga, muraglain man ha? Adlaw karon mga... Kana, muragukin na. Adlaw karon mga katropang Miyerkules. Bitsa 20 bulan mga igalas, Mayo 2026. Sangan mga igalas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako si katropang Arnel Cortez. Agi nyo ba kauban? Hangtod mga higala, alas 9, medyan, tagnas, bundag. Alas pagdunol ka ninyo may galas, labas ka mga katikaran. Mga balita, isug, isgutanan. Din ikaw ako, igsona, dunay dakong kalambigitan. Kabisayan og Mindanao, mayong bundag. Mayong good morning, kininyong tanan sa itong mga katropa, labi na may gala. Dini sa Dakbayan, sa Tagum. Kundi inanukad mga katropa, ang ato ang pagsibya. Dini mga higala sa maanindot nga syudad sa Tagum. Mayong good morning, mga Tagumenios. Sa itong mga katropa, diri may gala sa Laluigan sa Davao del Norte. Mayong good morning sa itong mga katropa sa Island Garden City of Samal, sa may Panabo, sa may Santo Tomas, sa may Carmen, Braulio Duhali, sa Sawata, na may gala sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, New Corilla.
0: Good morning,
2: good morning, good morning,
0: good morning.
2: Sa itong mga katropa o sabdris, Lalawigan, may gala sa Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Sa Laak area, sa Mawab, Nabunturan, Montivista, Mungkayo.
0: Good morning.
2: May good morning kaninyong tanan. Sa itong mga katropa, dinhi mga higala sa diri sa Compostela, New Bataan o Maragosan.
0: Good morning.
2: O yung marusap sa Kabaybayunang Bahin, may gala diri sa Mako, Mabini, Pantukan, Maayong Buntag.
0: Good morning.
2: So mga katropa, silingan na ito mga rehiyon, mga probinsya. Di may gala sa Davao Oriental.
0: Good morning.
2: Di usap mga katropa sa area sa Davao City. Bila ka mga area may gala maabot sa itong signal. Good morning kaninyong tanan.
0: Good morning.
2: Di usap mga gala mga katropa na ito. Diris Bukidnon.
0: Good morning.
2: Diris Agusan del Sur.
0: Good morning.
2: Alamay magpanikay Sikay, mga kaigsunan.
0: Good morning.
2: Ang mga naminaw, pinaagi may gala sa atong app, mga naminaw, pinaagi may gala sa YouTube, maayong buntag, may magpanikay Sikay, o labi na sa itong mga OFW, na may gala sa nagariang bahin, karon sa kalibutan, asa mamong mga nasuda, karon amping-amping kanunay.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kita may gala na kamanginahot niyang rasyag, panalangin sa tulabaw nga magagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong taraan, tinglayang adlaw na usab, laing panido usab, sa itong pagpagabuhi, babawning madanlog ta ang kalibutan.
0: Bullseye!
2: Sa ato mga kaigsunan diya, mga nagamanehog sa kenan, no, amping ka mo sa inyo may galang mga lakaw, asa mo paingon karon, ala kinanglan may galang pinakanindot yun, magampo daan before mga higala man lakaw. Unya, shot tanda yung kapi diya. Oh, shot tabay naman. Inuman dahil, dili shot. Inanda yung kapi diya mga katropa. Of course, ang atuaga, Santon Gold Coffee Mix ang pinaka the best na tong kauban. Sa ato mga higala ang pagpanikay Sikay kay makapabaskog, makapalaski, makapalantip. Sa ato mga higala ang sa labutan, siguradong mumatagyo ka. Nga doon na pag yun ni mga higala ay glutathione o collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix may mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide on top, alas 7 na sa buntag.
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Sa itong mga kaigsuna, mga Bisaya, maayong buntag. Ayong pagpanikay Sikay, may pagpamahon-pahon, may gala ng dagna sa buntag. Kag sa itong mga kasimanwa, kauturan, may ayat nga, aga sa inyo, kamadamong salamat. Sa inyo, way untad, nga suporta, kapag-subaybay, siniaton, nga pagpanagubod-upod, subong nga adlaw, katropa.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat, kada kayo, kakabsat. Agyamanak.
0: Thank you.
2: Sa itong mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran.
0: Thank you.
2: Mga katropa nato diya, mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag, kamayo, ubos lumon. Salamatay ngayon sa pagpaningag mayo. Adi ka natin programa. Sa natin na mga giliw na tagapakinig dyan, mga Tagalog mula sa Luzon at sa mampanig na mundo. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pagkikinig dito sa ating balatuntunan. ang Bullseye.
0: Bullseye.
2: Sa itong mga kaigsuunan diha nga naglantaw sa itong YouTube channel, we have as of this moment mga higala 104 viewers. Good morning kaninyo.
0: Good morning.
2: 108 and still counting. Mayong bunta kuning anambon o basa kay para way mang luot. Mag-check attendance usag ko kay 2 minutos pasado alas 7 sa buntag. Si Mizimar Palangpangan, good morning.
0: Good morning.
2: Abel Manlangit, good morning.
0: Good morning.
2: From Lanao del Norte.
0: Good morning.
2: Si Johnny Sinday from Siargao.
0: Good morning.
2: Si Jans Asamanjabit from Toronto. Toronto, Canada.
0: Good morning.
2: Si Yursi Katubig. Present from Dalampasigan sa Laguna, Dibay.
0: Good morning.
2: Eric Taniola, mayang buntag sir from Kabadbaran, Agusan del Norte. Mayang buntag dias mga Kabadbaranons.
0: Good morning.
2: Si Toto Katropa, mga katropa, magandang araw sa ating lahat. Maganda pala ang araw. Ellen Tiong Son from Davao City. Ano ka dias sa may Deca Homes, Takunan Mintal. Good morning.
0: Good morning.
2: Noel Lozano Senior, good morning.
0: Good morning.
2: Efren Ariesgado. Mayong buntag from Burnaby, Canada.
0: Good morning.
2: May gala sa British Columbia. Good morning, Kuryanong Hilason. Morning, boss. OJT ko sa una, boss, sa PMC. Dias Mangkilam, 50 ang adlaw. Matay, no? May buntag diha.
0: Good morning.
2: Si Ruth Ambong. Good morning, katropang Arnel, listening in your YouTube channel from Makilala, North Cotabato. Sa Makilala, damo-damong ilong. Guro sa Makilala ba? Si Milay. Good morning, Sir Ronel from Singapore. Singapore is four, no? Singapore. Anaks kagang laki. Jupiter Baho. Good morning, Dol, from Cebu. May buntag niyo, Sugbo.
0: Good morning.
2: Noel Yeses Marajaw na buntag, Sir, from Barangay Buenavista, Surigao City. Salamat ka, Rajaw. Sa pagpanalinga, Noel Lise, sir.
0: Good morning.
2: Si Kuya James, James, ano na? James Imas. Mayong buntag sa imuha, sir. Mayong buntag bunin mo diha. Rhea Acosta from Kuwait.
0: Good morning.
2: Rodel Opinaldo, Gika de Maygala sa Visayan Village Country. Jeffer Arangkana, mayong buntag. Good morning from San Frans, Agusan del Sur. With my whole family while having Santon coffee and Malunggay Pandesal. Ayoko. Si Buboy Fernando from Mainit na Bunturan, Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Ann Mendres from Hingoog City. Fiesta is coming, Santa Rita de Casia.
0: Good morning.
2: Oh. Si John Diampon, angayan ka mag-attorney, Sir Arnel. Naanapod na. Pressure na punta na. Kapoy na yung basa o pagkasugod. Oh. Oh, yung si John Diampon nga, good morning, Attorney Arnel. Katropang Jing Pigarido and atong higala da sa Buanga, si Eman Moreno, good morning.
0: Good morning.
2: Oh, si shout out Brad Ronald Bong Alvarez sa Barangay La Pilipina. Buntag diha, good morning.
0: Good morning.
2: Tumaini ah. Si Atlis SG. Sir, mayong buntag. Patamyao from Singapore.
0: Good morning.
2: Tessie Bangkori, good morning. Divine Grace Espartero. Good morning po. Shout out sa akong lulo nga si Romeo Nieves. O sa akong lula, Faye Nieves. Belated happy birthday niya from Duhali. Uy, good morning sa mga taga Braulio Duhali. May ayad nga aga sa inyo diyan. Amo ilong guda sa Duhali.
0: Good morning.
2: Si Mir Ramada. Abi ko Gramalia Ramada day, no? Kulbaan ta na mangingan ng mga pilido. Good morning, Adol. Lingaw kayo minimo ba? Oh, pasiga. Tasunan. Antonieto Tolero. Good morning from Buhisan, Cebu City.
0: Good morning.
2: Nudge Kusner, mayong buntag.
0: Good morning.
2: Merlin Herbosa. Nakabulsay na from Labangan.
0: Good morning.
2: Dinsel Dave. Good morning po Sir Arnel. Nang luod na jud ko ni mo ba? Dinsel Dave, good morning.
0: Good morning.
2: Isa-isahon lagi. Para may mang luod. Priscilla Tikong, mayong buntag from Kalinan. Shout out dos Jun Tikong. No, dias Kalinan, mayong buntag ninyo taga Kalinan.
0: Good morning.
2: Lian Masadlan, mayong buntag from Santo Tomas, Davao del Norte. Pa-shout out sa akong kaubanan diri, nginaminaw og sayo, ginaghinlo pa si Purang og si Aname. si Ka- si Cash, Kasi o Cash? Og pamilyang Silverio mayong buntag.
0: Good morning.
2: Leopoldo Safra Fardilio gikan di may gala sa Santa Emilia Laak Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Oh, pa-shout out doon niya si Dalin May Pardilio Gatab nga nagsuog sa iyang adlaw na tawhan. Ika 14 Miguelang birthday.
0: Happy birthday.
2: Ricardo Rekla, good morning idol from Asamang Kagikan Ricardo. Oh, God bless, salamat, God bless sa nimo ha.
0: Good morning.
2: Si Mir Ramada, Kuya Jo, good morning katropang Arnel Orderi kog luwag, magkano luwag? Saan man ato ng luwag? Oh. Saan ang luwag? Raymond Victor Asense from Urmok.
0: Good morning.
2: Maupay nga aga, ha? Cheng Z Del Rosario, attendance, Dol, morning. Sir, og pa-shoutout akong eldest, Del Rosario Alexis. Mir Ramada, shoutout akong mamilya, Dol, Storpy family from Madaom.
0: Good morning.
2: Maing buntag sa mga taga Madaom. Si John Jampon, good morning, Sir Arnel, from Hingoog City, Fiesta is coming. Nabasa ko na ni Nancy Camilo, maing buntag, ma'am.
0: Good morning.
2: Si Marky, Mike Markel Rose Bulista, og si Sir Marvin Bulista, maing buntag diha. Itong mga partner, mga igala diha sa 2nd Fire Artillery Battalion, sa Tufab, mga kaigsunan. Mayong good morning kaninyong tanan.
0: Good morning.
2: Alright, kita may igala na kapanginaut nga na, Mosca Pisca is panlawas. Si Nazario Biler, shoutout sa Chito Biler from Santa Lucia, Quezon City.
0: Good morning.
2: Si Joby Ostos Armodia from San Franz Agusan del Sur.
0: Good morning.
2: Joramil Yaton from Mandawi Foam General Santos City. Sabi kong Mandawi City, Mandawi Foam di ay. Si Yums Adreser, good morning. Jeffrey Biolango from Sambuanga del Norte.
0: Good morning.
2: Robert Camiging from Ronda, Cebu.
0: Good morning.
2: Si Marilyn Cruz from Surigao present.
0: Good morning.
2: Carlo de la Victoria from Cebu Talamban, mayong buntag.
0: Good morning.
2: Desi Bangkori from Mahaplag, Leyte, mayong good morning.
0: Good morning.
2: Justin Lawrence Rimentiso, good morning. Bobby Ariques gikan di Astuburan, Cebu.
0: Good morning.
2: Jan Visto Bagotsay from Bohol, Valencia, Bohol. Bunal na sadta, Santon Gold, makagwapo, kana mo'y pinakatinood. Ha? Kana mo'y pinakatinood, mga igala. Ang Santon Gold, ha? Santon Gold Coffee Mix, makagwapo. Lamat kayo ni Mudiha, Bobby Ariques, Ruel Prijoles. Good morning, Dol. Shout out, taga Iho, Madaom, Mako.
0: Good morning.
2: Mayang buntag diha, Los Siega. Uncle Dars, good morning from Hinatuan, Surigao.
0: Good morning.
2: Oh, Uncle Dars, mga tumig enchanted. Oh, Uncle Dars, pohon, mga tumig enchanted karong pizza 30. Pwede na gyapon na uga wagi layo. Hinatuan man ka, di ba? Hinatuan naman ang enchanted. Oh. Andaman minimo diag kuan. Kanang sakay nang kanang gabon si tawag anang dako nga kuan gab dako nga pasayan. Masuko kakao na banagan. Banagan man day tawag ana. Oh. Sulayan na to na og maka mahinon mo ina man tadaan og Santon Gold para di ta magigala ma HB. Para di ta maga HB maga igsoon. Si Aridel Kamana, igreet na ko si Dudong Limpaw. Nga naminaw ron, Dong, may buntag ni mo diya, Dong.
0: Good morning.
2: Si Luz Siega, yung siya nga, taga San Isidro, Purok Dorian, B. Madaom. Igreet niya si Junalin, o si Ja. Nga karon naado silang panimalay, may buntag ni mo niyo tanan diya.
0: Good morning.
2: Si Jairo Sentis, mayong buntag, Gikans Kapalong.
0: Good morning.
2: May buntag diya, huwag akong amigo na kalili diri, oh, kita na ko imong pangalan, si David Paklipan. Ang buntag ni mo di apart, ha? Kumusta naman ka apart?
0: Good morning!
2: Bethlehem Oring. Hello, katropa. Arnel, kusog kayo ka, Drias. Dasing, New Corilla. Greet na ko akong mga anak. Nga sila Tere o si Bunjor. Nga badlungon kayo. Ayun mo si pamadlong niya, Tere. Bunjor. Aras yati on, na may galantag na sa atong bag pa na gumanuban. Good morning sa atong 294 viewers. May gala dari sa YouTube. Dari sa atuang Facebook usap. Og yung manusap may gala sa ato ang mga naminaw karon nga nagpahipi lang nga wa nag-comment no maayong buntag si katropang Jo Ronquillo no wa gini say silpon na di may gala sa may purok San Isidro makabayan mga higala diri sa Tago. Magiging taon siya yung silpon. Sila, di na sila gat, kuan kaayo, nga comment kaayo. Sila Sir Boni Marikit. Sila Sir, o dagala Pilipina, gani. Kalimutan ko eh. Unya si kuan, adi na ko kalimtan kay, manloon na ni. Nagpalagubura ba ni dia sa Marians Bulaluan? Si Boss Balong? Boss Balong Tagaro, good morning!
0: Good morning!
2: Hindi pwede nga, imong i-greet ang bana, di ni mo apilo ng asawa. Si Maring Marian. Maring Marian, mayang buntag di ako sa mga nangaon. Di ako, of course, ang mga, kung man na siya, Marian and Dagang. Uban ang mga, mga kusinira, no? Mga tig-serve diha. Good morning ninyo dia sa Marians Bulaluan. Joseph Par Prochina diha sumay Santa Josefa. Agusan del Sur, good morning.
0: Good morning.
2: Si Genesis Pacho from Tagum, asa dapit sa Tagum diha Jen kay asa dapit diri sa Tagum diha namin on. Asa dapit sa Tagum kay dara man diri sa Magugpo North. Sa Tagugpo. Si Sanggalaka Edward Lara from Panabo, palagubuhan agud nila diha sa Pasalubong Center palihog lang be. Unya panginom og Santon Gold Coffee Mix para lami kay morning. Si Kuya Leo Epa, diya sa Tandag area. Kuning maguwang na kuni seminaryo, maguwang na kuni pero mas taas ko ani gamay height. Siya shout out nyor, may buntag nimo diha kois. Si Richie Pianyar diya sa Maasim Ipil City, mayong buntag. Ray Gonzales Pisedas diya sa may Dabisol. No, may buntag diha. Kanang si Flor Patutoy. May buntag nimo diha toy. No, shout out sa Tabaaw. Tabugon, Cebu.
0: Good morning.
2: Yung buntag diya si Flor Patutoy. Jocelyn Tipon. Glyn Ongoria. Leonard, si Glyn Ongoria from Barilin eh.
0: Good morning.
2: Si Leonardo Abilia. Gikan is Mingla. Mayong buntag niyo diya si Mingla.
0: Good morning.
2: Mingla Nilia, Cebu. Adelina Bituin. Diya sad ni Maygala sa May San Mateo Rizal. Diya sa pamayiko andre. Si Ruel Layong. Okay, ni taga Kugon eh. Bisayan Village, Tagum City.
0: Good morning.
2: Si Elizalde Barte, kita ta pag-uli na ko. Ay, kanagi yung pinakadabes niya nga ako. Naramid rin sa Tagum. Ina ba yan ninyong gwardya ha? Kay, ako ba yan ang ipa-istrikto ang among gwardya? Kay, basi niya may galag at tauhan mong BBM niya. Muna niya bunalan ko ninyo. Ayaw po din taon ha? Si Grassy Channel, mayong buntag ni mo, sir. Shout out sa taga San Isidro, especially sa akong mama, Nene Hementisa. Hementisa, salamat kayo.
0: Good morning.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Arturo Idquilia from Nueva Fuerza, Davao del Norte. O, di po dyan, kapitan. Mayong buntag ni atong barangay captain may gala sa Nueva Fuerza. Salamat kayo, salamihan kayong Lechon Cup, ha? Si Erica Ursus. Hello, from Panabo City.
0: Good morning.
2: May buntags Panabo. Si Kuya G. Imas, Maragusan tong tagog po, sir. Maragusan to siya. Uy, salamat kayo, Ma'am Gracie Channel, kaya naghatag kag 20 Hong Kong dollars. Ma'am, salamat kayo, Ma'am. Ha? Makapalit na may black rice.
3: Sorry.
2: Uy, si Sir Boni. Speaking of Sir Boni Marikit, nitiligod siya sa ato aga FB Live. Kaya may buntag ni mo niya, sir. Boni Marikit. Charles Luison, ako ning classmate ko ni seminaryo, may buntag diha dong. Og salamat sa pagtan-aw. Oh, si Sir Boni Marikit nga. Always naminaw, sir.
0: Good morning.
2: Salamat. Og Dinsel Dave, katropang daghan daghan na akong greeting pero nabasa na nako kanina kini si Dinsel ba. Nabasa na nako na Dinsel. Dinsel Dave, may buntag diha. Good morning, salamat.
0: Thank you.
2: Ay na pangluod ha. EG Vlog 2.0, shoutout Bakusanon, Pangantukan, Bukidnon. Oh, Dinsel Dave, oh, di, ato na po ning litok. Mangluo doon niya. Ingos John Diampon niya, salamat sa pagbasa, attorney. Simba ko. Ray Gonzales Pisidas, greet na ko ang taga-Kamanlangan o taga-New Bataan, sir. Palihog, basaha, sir. Nibasa na ako na eh. Ray Gonzales Pisidas. Lagi mo bagloon o di mabasa ba kay ang ako yung matabang diri kanarang makita sa akong mga mata mga kaigsunan. Cherish me, Coloma. Good morning, Dol. Namino, Medris, Tibalog. Mayang buntag.
0: Good morning.
2: Sir Boni Marikit. Kisa pa may ni Richie Miasco. Diri na kasi YouTube nagpuyo, Ma'am Richie, ha? Di na ka na ko makita sa Facebook. Ma'am Richie Miasco. Mayang buntag diya, ma'am. Salamat.
0: Good morning.
2: Emeline Unag. Good morning from Binondo, Manila.
0: Good morning.
2: Magandang umaga dyan sa inyo sa Manila. Ano ba ang kinabibisihan? Ano ba ginagawa natin dyan? Ruben Mateo from Bucana, Davao City.
0: Good morning.
2: Maing buntag, Filma Balmurida from Balingasag, Misamis Oriental.
0: Good morning.
2: Isa pa may niya si Alfredo Hikali. Mayong good morning, diha katropang Arnel. Kita kits pohon from Sydney, Australia. O baka uli, muna aramay ko dristagong, pwede mo makihimamat, pwede taninyong maghimamat, mga katropa, no? Si Rodney Talisayan, gikan dias Mandawi City, Cebu.
0: Good morning!
2: Nazario Belair, mayong buntag, di Bubong Ognita.
0: Good morning!
2: Si Badiha, basta-basta ni naglanog-lanog, kuno tas La Pilipina. Good morning sa mga taga-La Pilipina. Rogelin Gacuerba, dias may Panabo, gikan ni Butyok, mayong buntag ni Mudiatyok.
0: Good morning!
2: Si Fili Flores Fina Cabalfin, from Turil, Davao City.
0: Good morning!
2: Richie Miasco na ako sa FBSR Kasilingan Vlog. Ay, imo na ito. Si Eufrasinia Babael. Good morning to all. XFM Tagum, katropa ang Arnel. Watching from California. Good morning sa California, USA.
0: Good morning!
2: Good morning from here. Usapag ura sa inyo diya. Maridette Fajardo, OFW from Hong Kong.
0: Good morning!
2: Hill Alingasa, good morning, idol. Fiestas taga Tungaw, Butuan City, Ugmang Adlawa.
0: Good morning!
2: Fernando Roa, more power, katropang Arnel, watching from Langley, British Columbia, Canada.
0: Good morning!
2: Mayong good morning, kaninyong tanan, mga igala. Josephine Pero Vicente de la Rama, gikan sa Nueva Puerza, Tagum.
0: Good morning!
2: Si... unya na ng mga kuan, unya na ng mga komentaryo kay ang atong first hour, mga higala. Kuan ni kinibang unsay gusto nimo from LA Pods? Uy, mo na ininot nga pangutana. Yeah. Di ta mo demand, di man mo demand. Kung unsay inyong ikatunol, unsay inyong ihatag, kana bang kuan kanang luag sa inyong kabubuton, amo nang dawaton. Yeah, unsay gusto nimo from LA? Oh, di basta-basta. Salamat kaayo for considering me inyong hatda, inyong tagaan o regalo. Okay na ko, ana. Raymond Luwagan, mayong buntag at Robang Arnel, watching here in Iloilo. Uy, mayad nga agada, alin sa Iloilo? Kumusta ka muda? Mayong buntag sa akong maigsoon diya sa barangay Liburon, Karkar, Cebu City.
0: Good morning!
2: Jinaline Jaime from Dapco, Panabo, Davao del Norte.
0: Good morning!
2: Mayong good morning kaninyong tanan. Pisa pa man, ebe. Si Den Luna, mayong buntag.
0: Good morning!
2: Si, kisa pa, si Joseph Almond Riddle from Kidapawan.
0: Good morning!
2: Fernando Inhada Kiben, gubot na ko ng Senado, Hagbayra. Lydia Gurdo, from always watching from McKinney, Texas. Pakibati yung pinsan ko dyan sa Allen Samar, Northern Samar, Lydia Gurdo. Levi Ivanias, good morning. Ray Gonzalez Pisidas, tisoy man po di ay kasir, no? Ulaw, basta niya. Yeah, ato nang dawaton, kay compliment mo na. Una ginaingon, mga egalas, in English nga, the beauty is in the eye of the beholder. Depende na sa magtanaw. Pero ubanon may katropang Kenneth, wag yun, kagahapon bitan, nag-uban may katropang Kenneth og ni katropang Gab og ni Master Inday Tanini. Ah, wala eh. Mura may mga egalag tamban, gitapad sa barilis. Madaplin in town. Beatrice Riobal, ayuban dagting. Amping in town kanuna ay atong mga komentarista. Amping kita. Sige. Sat, sugod na ko. Era 7:20 naman may galantag na sumunta. Mag-ampo sa ta, mga katropa. Imo relatives, mga kurtis sa tandag. Sir, parati man daghana, good ni nga mo. Puryabuyag niya mong apelido ni. Parati man daghana, Sir Elizalde Barti, sir. Rosimin Apostol, paki-shoutout sa taga Sigi Paminaw, Matag-Adlaw, taga Magpet, North Cotabato.
0: Good morning!
2: Good morning, des taga Magpet, mga katropa. Henry Nagalisa, naglanog-lanog ka dire sa among balay. Asa man idapit, Sir Henry Nagalisa. Ann Mindres, mayong buntag. Si Joseph Almond Ridil, good morning. Florencia Duma, from Agan, Greenville, Jensen.
0: Good morning!
2: May buntag ninyo diha. Maribel De Lima from Muntinlupa City. Uy, kano-ano mo si Laila, ma'am? Okay, joke lang, mama. Good morning sa iyo. 721, may kala dag na sa tubag panagubanuban din na maglangan dito. May kala sa to ang pag-ampos bullseye. Araw kita may kala makaginod na sa unahan, mabuligan mga katropa sa to maginabuhi karong adlawa. Mga kaigsyon, ano kinimbahin na ito? Ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay mga igalay malunggay, adunay chia seeds o turmeric. O gibrosab, collagen o glutathione. Nakakapina ka, nakapanambal pa ka, nakapaputi ka na, nakapahamis ka pa, mga katropa. Makita lang na may galas, makaplagani mo na, matilawani mo na, mga katropa tanan. Diha sa Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.

0: Okay ka na yun, mga kaigsunan nga. Ang tuyo kuno, no? Ang purpose nga no may gala nga dunay NBI bisan og dunay mando nga dapat wa sila mga higala diha sa premises is because nag-request kuno mga higala ang GSIS nga magbantay ang mga taga NBI sa mga mahalong butang. Ato nang hatagang pagtagad mga katropa kay kunting delikadesa unta ba. Nganong NBI manggi mo bantay kay kuno dagagtaos gawas posible kuno mga igala nga sudlon. Ah, grabe sa nang rasuna. Pwede posible kuno sudlon ang GSIS unya to ako no mahalon nga mga paintings dito. No, mga mahalon may igala nga mga artworks. Unya posibleng madaot. O iwadi si kuan kining Junbic Rimulya nga imagine. No, kung unsa kadako ang kadaot. Na may pulis. Nganong adto mas NBI og ang bantayan mga higala is million dollars or million worth mga igsoon of arts. Nganong 29 ra man kabuk NBI mo imo bantay. Ngita gyud mo glusot pa. Ngita gyud mo glusot kay karon nga pangka na inyong mga pattern diha. Kaya klaro na kaayo ana mga kaigsunan. Ngita gyud mog pamaagi. Ngita gyud mog rason. Ato na nga taga bagtagad samtang
1: Bullseye.
0: Katong driver nga nadakpan, nakapiansa naman. Unya, pero una siya nakapiansa mga kaigsunan, nagpositive siya sa gunpowder residue test or kining paraffin test kung tawagon. Karon, matod pang matibag. Kuya siya dis matibag may galang mubuhat o rason. Matay matod bang matibag nga ingani magul ko nung nahitabo. Gipahapa ko no mga higala katong nadakpan dito sa lugar kundi indaghag pulbura. Mao daw to mga higala nga pag test positive. Bungot sa ito
2: eh.
0: Kay wag yung kunoy armas nga dala ang mao mga higalang tao. Ang dala niya bag lang kuno mga higala, tactical bag o vest. Magdadama kag tactical bag og way unod na. Sao man ani mo gap? Tactical bag na. Oh, sige, ilara pa ninyong tao. Dugang pa din eh, mga igala. Matod pa sad ni matibag nga NBI is under attack. Mao ba? Dili ko no ang Senado mo'y under attack kung dili ang NBI karon mo'y under attack. Kuyawa. Samtang may gala dugang pa sa atong iskutanan, arisad ta sa kini may galag flood control issue. Gumikan kay dunay usa ka kongresista karon kini mga igala si Tinio gikan sa ACT teacher party list nga ang trabaho unta mao may gala ang pagduso sa katungod mga igala kaayuhan alang sa mga educator. Ang iyang trabaho mao may gala ang pagkutkot sa flood control o ga nakadabes pagyod kay wa siya pakialam sa flood control sa Ilocos Norte, wa siya pakialam sa flood control sa Tacloban, wa siya pakabana sa flood control sa laing lugar. Ang Dabaw rayod mga igala mao iyang misyon. Ato nang hataga pagtagad mga igala unya. Samtang diri gyapon sa dugang panato mga igala nga hiskutanan sa tong pagpanagubanuban. Pagpanghulga sa ubang senador dili kuno tinuod. Matod pa ni Senador Rafi Tulfo. Aba. Mao ba? Sa dugang pa mga igala ang katikaran, duha ka mga party list representative. Mi resign. Isa din ni may igala katong gitawag nilag wantahanan. Ni-resign. Nga naman. Wa man ko na kalambigitan sa impeachment. Basin og ni-resign kay nanay mo puli. Anak ramana, no? Human naman po ang kuan. Sabot-sabot ramang guna. Samtang, doon ay usa ka video din gab ipasa na ko ni Gaba kay gipangutana mga igala si Ridon kagahapon. Una niya sa NBI, asa ning NBI? Tawad na ng NBI? Baki-update sa takay, nagpa, kuan mangod gahapon, nagpa-press con, kini mga igalang mga magbabalaod nga mubarog, isip prosecutor, no, sa impeachment mga igala ni BP Sara. Napangutana ni mga igala si Ridon nga, nakadawat man daw mo. No? Naman daw malita daw. 20 million uban pa. Oh, unsa may imong masulti ni ini? Aksyon siya kasuko mga kahig, mga higala? No, ni aksyon siya pang kaitok. Yung siya nga kung naa may malita, nasaan ang malita? Ba't kami ang hinahanapan mo? Ha? Tarantado, di man gid ka mo pakita ana. Kung nahatagan man ka kisa man bumbuang mga higala nga nakatangag. Unya mo ingon nga yes, na ako. Wa man suy mo angkon. Di ba? Natural. Madaot imong amo ana. Kung mo angkon ka. Wag yung mo angkon ana mga kaigsunan. Sige, ato nang hataga pagdagat daod-daod mga katropa. Dili sa itong bagpana ko manuban sa tulaman ng Bullseye. Bullseye! Bullseye! Maing buntag diha. Eric Avinsay Landasan. Si Joseph. Good morning, boss. Arnel Minaw, Medres, Iligan City. Basta Santon, boss, makamacho. Oh, kana mo'y pinakanindot diha. Oh. Si EG Vlog 2.0. Wala na ang mga tulpo. Tahimik sa pangyayari. Eman Moreno, bahalag busy me. Minaw ra jud ko Noy. Lagubo ka permi sa speaker. Na Noy na manuuntaan ni Ron. Si Tuti Licardo, good morning na Minaw me diri og nagtan-aw diri sa Bunawan, Davao City. Good morning. Abot man ang signal diha sa 107.1, abot ang signal namo diri sa Tagum, paingon sa inyo. Ismaela Sabiliano Asuncion. No, good morning sir. Cool magsanton. Gold na ta. Amping Mawab forever. Salamat. Good morning. Ma'am Leah Manalaysay, mayong buntag. Good morning. Bernardo, sir, mayong buntag. Dugay na imo listener sa Purok Tubi, La Filipina, sa imo program Bullseye. God bless. Salamat kayo dia, sir Bernardo. Good morning. Kasilingan Vlog, mayong buntag. Henry Nagalisa, mayong morning dia. O, sa ato mga YouTube viewers karon. Na may gala sa pila niya itong viewers ni mga panahon na 557. Mayang buntag ninyo niya si Den of Thieves. Siguro dako na og titinyo. Kana si Ridon mura na og Dito ito nabasahon ha. Si Yufran Rofriasinia Babael. Kadrobang Arnel, imong amahan si Boy Cortez taga post office sa Davao kaniadto. Dili ma'am, no, dili, no. Lahi makong kuan, no. Dili ma'am. Katatagbaw po tagba ma kuan ani. Danny Boy Kimada from Mati, good morning. Good morning. Raymond Dave Manuta Ramos, mayong buntag diha. Kanunay na minaw sa mga programa kada buntag gikan diri sa Budbud, Bunawan, Davao City. Good morning. Mga taga Davao diha. XFM na ta. Good morning. Para nindot may galang morning. XFM Tagum. Good morning. Alas 7:33 kana mga nadas Bunawan. O, kana maabot ra pud sa among signal. Kana yung di maabot, kamo na bahala diha. Ya sa Bunawan, abot man na buhangin. No, diri sa Kalinan, Marilog. XFM Tagum ta ha? Good morning. Alfredo Hikali, pagtimbaya diya sa lungsod Santo Tomas, partikular sa barangay Kinamayan, Konsehal Buboy Ukay, pinaka-abtik nga Konsehal Cons, good morning. Good morning. Mga konsehal diyang nagpahipi rang naminaw na ko. May buntag niyo, salamat. I am honored nga sa kadaghang nagyaw-yaw aning kahanginan. Arisan mo na ko naminaw. Mga katropa, murabag makabaton sa tagdugang responsibilidad nga magbasa. Kay... Naagod mo diyan mga honorable minaw. Napariyarang man tagi-alagaran. Pariyarang mga tao, may galang kuan. We serve the same people. Kaya mo lahit lang ang among pamaagi. Sige. Same lumutos, mayong buntag. Diya sa may shout out daw sa kumahan si Go Lumutos o si Mama Merly na minaw sa Purok Timog, Visayan Village. No? Si Nida Lubapis, taga Dapa. Siargao Island. Nagsubaybay sa mi sa imong tulumanon. Good morning, sir. Salamat. Lamat po dia si Jagli from Mangkilam. Good morning. Buntag ha, morga nagkaanam ni ato mga taga-tagom kana jupi na kanindot kay. Good morning. Ang hotline manggod di na nato kay mapansin ha. Ala diri mo sa FB live na to. No, Annabel Fudolin Bautista mayong buntag. Si Ruel Asigurado mga tulpo away ras mag-asawa ang kaya na nila da sa ang kaya nila kaya hilom lang sa Senado. Good morning. Hilom pa kunos nang amatay. Oh, Macmels Gascon, mayong buntag dia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Good morning. Si Mark Efren na Minaw dia sa may Sambuanga, Mulabi, Sambuanga del Sur. Si Delia Valeroso Duran, no, the daily routine ako Minaw sa XFM Sir from Mawab. Good morning. Si Pobring Kajaming dia sa New Balamban. Good morning. Og si Ma'am Feli Feliciano, good morning ni mo dia, ma'am. Good morning. 7:35, ga palyo ko. Katong pinaka katong video last na ko gi-send mo to yun ha. Kay gipangutan naman to mga igala. May budag ni mo diha Ma'am Maribik Karnal na. Gipangutan na si Ridon, no? Kay kini mga igala nga pangutan mao ni ang kadaghanan ba nga naa sa huna-huna sa tao. May budag sad Eric Taniola des Kabadbaran. Sige daw gab, palihog ko. XFM
1: Katropa. Right now po so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po or most of the congressmen who received the or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera or naka-receive daw po ng 20 million or any amount notwithstanding. These are the people that you na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkatanggap ng ganitong pera, pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case.
2: Una sa lahat, tingin ko hindi naman dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba rin? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung may 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that deserves an actual comment from the panel of prosecutors today. XFM
0: Katropa. Alas 7:37 na, mga katropa. Kung may maleta daw, nasan ang maleta? Kung may 20 million, nasaan ang 20 million? May buntag ni mo diha, Ma'am Vienna Hinita. No, good morning, Sir Katropa Arnel, watching live sa Digos. No, ako si Ami, may buntag diha, Ma'am. Kennel Seri from Basilan, syukran. Good morning! Si Jenaline Jaime, may buntag. St. Gertrude Salan from Dipolog City, end of career na ni Migs at JB. Roy Natividad, good morning from Tisa. Cebu City, dapat si Tulpo ang resolve sa love triangle ni Ruben o Kiko. Si Remilita Rokulas, mga kawatan yun, magpaulan o asin, mangulipas dayon. Desiderio Lacre, good morning, naminaw midres hinguog. Si Aldrin Arandia, good morning, katropang Arnel. Shout out from Apolite Laundry Shop from Tigato, Buhangin, Davao City. Salamat and more power sa imong program. Sir Aldrin, kanang bidyuhi ragod na sa TV ka nagtanaw, sir. Bidyuhi ragod na, sir. Benga nakapaminaw ka, nakatune in ka na sa may Tigato niya. I-send diri sa amo sa messenger. Eh, lipay kami, ana, sir. Malipay yun, ana, no? Ping-ping Tanchado Montesilio, maing buntag. Katrina Mimili, maing buntag diha sa may Buhangin. Ayong good morning diha. Roel Asigurado, maing buntag. Now, gipangutan na mga higala si Ridon nga sabay masulti ni mo ani nga nag-impeachment ko no kay kamo nakadawat ko no og basta no pundo, maleta, whatever. No mga kaigsuunan. Ang tubag niya, kung tinuod na maleta, nasaan ang maleta? Kung tinuod ang 20 million, nasaan ang 20 million? Binuang man ang pangutanaha, mga igala. Naturalmente, kung tinuod na, inyo din ang ipakita na malita. Oh, muhatag din mong ebidensya o muhatag din mong bato nga, ibalik na mong labay sa inyo, di mangyod. No? Kung naan ang 20 million, inyo po din ang i-transparent o inyo po din ang ibahibaw na mo. Nga, naa mo nang gihatag. Dili, yun. No? Muna nga, ingon siya nga, dili daw niya i-dignify na nga pangutana. Ug sa atong bahin sa katawan, may gala mo ingon sa ko, di na to na i-dignify nga tubag. Nga naman, kanang generic man nga tubag. Nabago ikawatan mo tugan. No? Kay dili daw dapat i-dignify na nga pangutana because it is a baseless accusation. Well, in the same manner, I would also ask the question, Miguel, I would also state this. Nga di po daang i-dignify ang iyang answer. Kaya nga naman, wa, Miguel, kawatan mo tugan. Oh. Pero kung makita ka diyan nga pikon ka, no, sa mga pangutana, sa media, aw, alams na yan. Bullseye! Alas 7:40 na Maigala ang dag na sa itong pagpanagumanuban o ginimbahin na ito ganinyo sa Santone Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Kung high blood ka mga higala, kung doon na ka mga higala ay kuan diha ka na bang mudungo ka, malipong na, hangad ka, malipong na, pagpabipiin tao na ay kumpiyansa. Kaya high blood Maigala, traitor pa si mong ex na. No, muna nga kinahanglan nga na kay optimum BP monitoring and isabay gud ni pag-inom sa imong maintenance kining Santone Plus Gold kay makapa normalize kini sa imo mga higalang blood pressure. O di sa kamabalakag asa na mapalit kay mapalit man na may gala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Sa hardware wala gyud na, pero sa butika na ana. Alas 7:41. Merlin Herbosa, Mayong Buntag, Johnny Sinday, si Carlo Baliota, Mayong Buntag, Rosalie Tinebro, Mayong Buntag, si Gailo Quintero, shout out the Ikes, taga Ormoc City, si Gailo Quintero de Anidol from Lapu-Lapu City, Cebu, Edna Flores from El Salvador, Jans, asa may dapit ni mo Jans, Mayong Buntag diha. Sa Kangdong Tuling Mayong Buntag niya. Anyway, sa dugan ba nato may galang iskutanan. Kagapong adlawa mga kaigsunan nag press conference, no, ang kapulisan, ang DILG o ang DOJ, mga katropa. Kaya kining NBI under DOJ man eh. Wala na nila gibutang si Matibag sa press con. Kaya basic di na po mga igala magsumpay ang script ni Matibag. Unya naraba si Anticlair. Kaya si Anticlair ba mga igala mo ay moderator. Kaya basin ang pagka-moderator, mahimong moderitso, mga katropa. So kagahapon, no, ato to, gipakita nila ba ang video nga matod pa, ang maong video pamatuod nga ang mga taga-NBI wala daw sa premise o premises sa area sa Senado, kundi naa sa building sa GSIS, kay sila kuno mga higala, gi-request sa GSIS ni President Wick Biloso, no, na meet ko na rabanes si Biloso, no, na kuno mga higala gi pa meet diha, gipatawag sila kay aron nga mag secure sa area. Kay basin kuno mga kaigsunag, sudlon sa mga tao nga naas gawas mga kaigsunan. Oh, wala kuno ditong NBI para mudakop kang bato. Bullseye. Wala ko na dito ang NBI may gala para makigira o mga taki mga higala sa GSIS. Gani mga kaigsunan, makita ko no nga ang taga-NBI nara dito sa areas GSIS. Bullseye. Katong ka barina, katong ka drilling, ila ko na ito may gala ang gisecure nga di ko na masudlan o tao. Manamag balingag man nga rason kay ang lusot adto, tabo ka, ang lusot adto mga igalang purtahan nga ilang steel door nga ilang gibarinahan, gikan to sa Senado. Unang-una, sa Senado, dunay 1,000 kapulis gabantay. So, ang ilang rason, basin ko no magkagubot, ang mga tao mga igala, manaka, unya mo atog GSIS, mo gito ituyoon? Nya asa mo agi sa Senado nga imposible pang makaagi sa Senado kay stricto didto. Ang ilang rason gibangagan to namo kay para di makalusot. Di ba kahana may galaga Naa sila dito si to secure aron di kagawas si bato. Paminaon ako dato di mga katropa ning rason. Kay may sa ding pangutan na idol ra ba kay na mo ni gab ning reporter. Damay ka diha. Paminaon nato kay gi pasabot mga igala. No sa kining stawag ni ini. Taga DILG particularmente si Secretary Rimolya nga wala may kuha dito di, ang NBI wala dito para mudakop. Nagbantay lang kuno sila sa mahalong artwork sa GSIS girequest. Sige, ato paminahon daw gab.
3: XFM Katropa.
4: But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP?
0: Yan, gwapong pangutana.
5: PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus.
0: Mm-hmm.
5: In this case, he thought it more prudent that the NBI...
0: No!
5: According to their capacity.
0: It is not a prudent decision. It is not a prudent decision. Pareho na, Gab. Sorry, sorry. Ginasagbat ko na istorya pa siya.
5: It's no distinction. We are both law enforcement officials.
0: Mm.
5: But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI.
4: But sir, you also mentioned earlier that Aplaska did not appear nung tinawag siya ng CIDG.
5: Yes.
4: So what will be the next step? Paano natin makukuha yung details from
3: XFM Katropa.
0: Dihala na siya, Gab. Dihala na siya. Alas 7:47 na mga igala, antag na sa atong bagbanaguban. Gipangutana sa reporter mga igala, no, si Secretary John Vic Rimolya, no, nga kung ang objective, kay mo daw ang objective, nganong na ang NBI dito to secure the GSIS building from a possible people power revolution. No? To secure the area. Kaya basing manaka ko ng mga tao dito, panguhaon to mga artwork, mga katropa. E di dako kuno kayo mga igala problema. Anye Edits, good morning. Dol, Minaw Ramidris, Purok 20, Marscon, Santo Tomas, si Henry Titing Villarubia. Shout out ko sa Logronio Store. Galanog-lanog yun ang speaker. Uy, salamat!
3: Thank you!
0: Salamat niya sa Logronio. Logrono? Logronio? Logronio Store, tingali na.
3: Thank you!
0: Bethlehem Uring. No? Ako na nabasahon inyong mga message niya nga nasuko na. Noel Hontilia, mayong buntag. So, gipangutana siya sa reporter, if the objective is to secure the area, nganong ang NBI may gipabantay? No? Ang tubag mga igala ni Rimolya, ang pulis, manggod, 1,000 nakabuok na adito sa gawas. Or more or less, 1,000. Idol, tagpila ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Plus Gold Capsule, mga katropa, tag-15 na ang SRP ni Ana. Per capsule, ha? 15 pesos per capsule. Ang isa ka pad, ana, 150, napulo kabuksod, may gala. Ang isa ka box, 100 ka capsule, 1,500 mga kaigsuunan. Alright? So, natubag na nato na, ha? Nan, karon, ang pangutana, kung ako ang nangutana, gwapo ni pangutana sa reporter, nga ang objective, kung ang objective is to secure the GSIS area, nga nung NBI ang gikuha? No? Ang tubag maigala ni Rimolya na anaman ang PNP dito sa gawas, it is more prudent. Prudent kuno. Dili, it was not a prudent decision. Para nako ha, mga katropa, sa akong opinion. Nga naman, nga nung dili man prudent katropa, Arnel.

0: Binuang.
1: Binuang.
0: Binuang ng rasuna. Nganong inyo manggok doon, huwag mo'y tumong nga dakpon. Bisa pa nagmudagan mo, ligid pa na siyong atubangan, huwag mo'y tuyo nga dakpon, dili mo manghilabot. Diba? Sige, kay establishan ako ang ako maigalang, kuan. Nganong dili prudent nga desisyon nga NBI ang girequest kung tinuod nga ang objective magbantay rag artwork tarantado. Nganong dili prudent, why dili kadisa ni nga desisyon? Ngano man kabalo mo, init na ang isgutanan, no? Ang NBI gidudahan na nga ang ilang dakpon si bato, and siyempre ang taga-usa Amaygala is very much vigilant o mubagting ilang dalunggan sa word ng NBI kay naanay precedence na hitabo nga even during the session nanggukod silang senador. Di ba? So naana na. Diato may galang Lunes, May 11, nakadagandagan in taong nakadusmo si bato kay gigukod sa din ani malimod taga NBI. Mao gani nga sa pagkabalo may gala sa senador niini, gibutang dayon Maygala under protective custody, no, si Senador Ronald Bato de la Rosa, gumikan lagi sa kahadloksad nga dakpo nila during the session kay gilalisan pang balaod. Gipangayo Maygala ni Alan Peter Cayetano, ang NSP Cayetano, ang sumpa kining kopya Maygala sa warrant, gikan nila matibag, wala po sila ma-provide. Kay nga naman, wala sad sila kunoy kopya. Kung wala sila kopya, nganong si Trillanes mandunay kopya? Or atong baliktaron? Naamang gani kopya si Trillanes gaway katungdanan aning Pilipinas bisag GKK president na lang. Bisag presidente na lang dayong mga igala, wala siya kalabot-labot si gobyerno ron? Naamang gani siya kopya, nganong kamuwa? Duharay paingnan ani, it's either na makak mo or na makak mo. Iyos Bethlehem Oringa, mura bito kag attorney katropang Arnel. Ay, magdilang anghel ka sana, ma'am. Oh. It's either duharay paingnan, na makak mo or na makak mo. Yan naman, di ba kumuto nga may kopyang NBI, ayan na, no? Ngayon si Trillanes mangani nga wa naman ay katungdanan bisa naman lang mga igalag presidentes dayong. Ngayon nakasecure man siya kopya. Oh. So again, akong balikod, may igalag akong premise. Ngayon dili prudent decision nga NBI ang ikuha. I beg to disagree with the statement of June Bicri, of the DILG secretary, mga igala. Ngayon naman, dili siya prudent decision. Mayroon kag prudent decision by that is the best decision that you can, ano, pwede ni mong mahimo. Best decision, meaning balancing a decision. That's the prudent decision may galang ay mahimo. Nganong dili siya prudent para nako may gala? Nai-record ang NBI sa pagpanggukod ni atong Lunes. Di modo, init ang pangahan si NBI. Maugani may gala, nga gipahawa sila sa area. Nadungog na to na ang word nga gipahawa sila through the mouth may gala of BBM. No? Of the president. Nakaibaut na nga wala sila sa area may gala through also the statement of, pinaagi siya sa statement ni, kisa mang tawana, Melvin Matibag. Diba? In an interview, ingon siya, paano kami magpapaputok? Iwala ngang taga-NBI doon. Wala. Bakit din yun naman inamin na, nirequest pala kayo? So mga bakakon, yun mo.
1: Pinawang!
0: Kaya pwede ba mo mabalibad sa request nga mubantay? Pwede ba ninyo ingnon si Wick Biloso nga? Tawagan ka na ito si Wick Biloso, no? Pwede ba mo ingon sa GSIS nga, ma'am? Sir, marami tayong law enforcement, no? Meron tayong sundalo, meron tayong pulis, ang daming pulis. Pwede kayong mag-request doon. Kasi pag NBI ang ni-request nyo, mainit kami. And there is an order na umalis kami sa premise. And when we say premise, mga igala, although

0: lahi-lahi nagpangan Senado og GSIS, isa rag building. Isa ra og tugkaran. Oh, panalitan karon gab. Himuon na to ni example. Away ta. Oh, tapad big balay ni Lar. Oh. Ang naagyon ka kay imo gyud kong tigbason. Gusto gyud ka musod sa ako ang panimbalay kay imo kong tigbason. Magkumpiyansa ba ko kung wala man tuod ka sa akong tugkaran pero naa ka sa tugkaran ni Lar? Saman gab. Magkumpiyansa ko dili. Di ka ko pwede magkumpiyansa nga naman. Tapad mo yung balay ni, ka, ni Lar. Niya naa ka ilalar. Niya nagsigid na kagbae nung sunang. Tigbason yun ako ng tawahan na ron. Tigbason yun. Tuliyon yun ako ng chinso na. Ah, depende.
1: Pinuang!
0: Ano? Ang GSIS o Senate, yes, lain-lain nga institusyon, lain-lain nga building, pero sa Binisaya pa mga igsuon, usarag tugkaran. So ikaw karon nga na i-planong mudakop, bisag kung saon ninyo baliban, huwag may planong mudakop, gigukod na gani ninyo atong Lunes. Nuring nadakpan to. Uring naabsan to. So, gitiko ni Hag ninyo. Kabuang. Tarungan ninyo bakak, magrabi, magrabi, mamumuko, ano eh. Kay samtang mugana pa ni akong utok, uting kayo yun ako may galag. Maklaro man yun kayo. Kining taong mamakak, may maklaro ba yun? Basi nagtuo siguro sila baga sa telebisyon, di mahalata nga namakak sila. Hmm. No? Delikadesa, unta, to, kung tinuod ng inyong objective nga pabantayon sa GSIS, dili NBI inyong gikuha. Nga naman, may record man sila nga nang gukod. Og ongoing pa, wa pa mga igalay decision ang Korte Suprema regarding the matter. So, ang inyong presence diha is dili maayo. No? Bisa magmuingon ko, muingon mo, lain-lain man nag-building, lain-lain man nagpangan, pero usara magtugkaran, parehang lutsanan, parehang gawasanan. Diba? Mugaling sumpay na sila, wall gani. Karon ang ginagamit nila technicality. Oh, dirira na sa kuan, GSIS nga part, dirira na sa Senate nga part. Muna ilang ginagamit karon mga kaigsuonan. Sa akong opinion, mga igsuon, no? Sa akong opinion, based ang pag naamo na sa GSIS, ang inyong presensya, mura gyapong nagbantay sa panghitabo sa Senado. Ilaron man ta ninyo. Mukumpiyansa di ay ang buros kung ang wakwak nasa ilawom sa nasa silo. Di ba? Mukumpiyansa di ay mabdos may gala kung ang wakwak wa man tuod sa atop pero nasa saging nagpahipi. Mura na nasa inyong gihimo. Nya ang inyong gihimo karon nga rason. Gikuan mo ni Wick Biloso kay magbantay og artwork. Magbantay og artwork. Milyones ang artwork and there is only 29 of you. Ay, ito ninyong istoryahe. Oy. Kung ang sagawas isa kalibo gabantay, kamo, kaya ninyo? Sa sulod, magbantay artwork na milyones ang kandidat, 29 ila mo kabuok?
1: Pinawa!
0: Kaya nahitabo ito, di ka mo yatak-yatakan sa mga tao, 29 mo kabuok sa sulod? Ayaw ninyong ilarang mga tao, baka munsan naman tao ni istoryahan niyo eh. Kung tinoon nga ang objective may gala is to secure the area, dili lang 29, at least siguro 50, at least siguro 100, no? Mga katropa, kaya walay mahimo na. Kanan 29. Walay mahimo ng 29 mga igala. Adik mangkod kay katong trabaho sa 29 magbarina raman. Na.
1: Ayya.
0: Do you think magsilbi ng barina-barina ninyo si Kara na sa pertin daghan ng tao. Di gihapon magsilbi. Di gihapon magsilbi og ang inyong gina-imagine is murag zombie apocalypse. Kanang inyong purtahan diha. Og dasmaganas mga 100 ka tao tuyo o nag-abli, maabli na. Oh. Niya, yeah, sus Ginoo ko. Pastilan, pastilan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Tama yung ka, mga bakakon man sila lahat.